0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako, na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Mga newsmakers sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Okay, good morning. It's a Monday at ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Bumabanderang balita on a Monday morning. Okay, wala po kaming internet connection. Very limited. Alex Iyala, tinatarget ang quarterfinals laban kay Belinda Bencic sa pagpatuloy ng aksyon ngayon sa National Bank Open, at yan po ay sa Canada National Bank Open or Canadian Open. Samantalang sa cycling, Patrick Ku nagpakitang gilas, ready na para sa Asian Games matapos na manalo ng silver medal ang kanyang pinakamataas na finish sa Asian BMX Racing Championships ginanap kahapon sa Malaysia. Samantala, sa larangan ng volleyball, sunod-sunod na magagandang resulta para sa Philippine volleyball team. Yung Alas Women nanalo laban sa Indonesia para sa kanilang breakthrough Southeast Asia Cup silver medal victory. Samantalang yung Alas Girls naman nanalo laban sa Tunisia. Ito na ang kanilang ikalawang beses na pagkapanalo dito sa FIBB Under 17, at yan po ay sa Chile. Samantala, Philippine Men's Regu Team, ito ay sa Sepak Takraw, kumopo ng silver medal, at yan ay sa World Sepak Takraw 39 Thailand Kings Cup, ginanap sa Thailand. Mamaya, panauhin natin isa sa miyembro ng Philippine Men's Regu in Sepak Takraw. Samantala, mga weightlifters ng Pilipinas nanalo pa ng 16 na mga medals, at ito ay sa ginaganap na Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan. And then, Philippines, host Philippines sa badminton ito. Sana makita lang natin yung badminton photo natin dyan, ano? Sa Philippine badminton, nag-host tayo ng Junior International Series at naka-isang silver. Okay, at naka-2 bronze medals ang Pilipinas. Samantala, okay, ang Pilipinas pala ay magdaraos talaga ha ng velodrome cycling or track cycling dahil tayo ay host nga ng Asian Youth Plus. So may Asian Youth Plus Track Championships na magaganap dyan sa velodrome by next year. Samantala, sa iba't iba pa mga ganap, syempre sa international scene, ang malaki pa rin ay ang Canadian Open, Coco Gauff, pasok na sa quarterfinals, Arena Sabalenka, world number 1, na-eliminate the other day. And then sa men's side naman, patuloy pa rin yung action, marami rin mga nakatamo na ng upset. Tapos etong si Jannik Sinner naman, ay may injury at hindi makakalahok sa susunod na malakihan na tournament. That's the Cincinnati Masters, another 1,000 tournament. And then, what else? Sa cycling, yung Tour de France Femme, yung para sa female o para sa mga kababaihan, Demi Vollering ang tinanghal na kampiyon, at kampiyon siya for the second time in this Tour de France. Okay, so sana kasama namin kayo. Please bear with us. Masama po yung panahon. Minsan-minsan, pangit din po yung aming signal, both on radio and likewise din sa aming siguro. Minsan-minsan di rin that clear sa mga social media natin o kaya yung live streaming natin. Minsan-minsan po, nagkakaroon din kami ng problema, but we're trying very hard para mamaya live natin na makaugnay yung mga atleta natin, may kinalaman sa pinakamalaking mga resulta for today. Today is August 10, 2026. Bukod sa Sepak Takraw, makakausap din natin mamaya mula naman sa BMX. Pabalik lang kasi ng bansa si Patrick Ku mula nga dyan sa Malaysia kung saan ginanap yung Asian BMX Championship. So si Sir Oscar Rodriguez, tingnan natin ang kanyang signal mula sa Cebu para maipaliwanag sa atin how really good the performance of Patrick Ku in that Asian Continental Championships in Nilay, Malaysia last weekend po yan. Okay, kasama ko si Daniel Cruz, ganun din si Nidia Raskin Soriano, si Ivy at syempre ang late na si Tim Tapales. Dito pa rin po sa ating Headline Sports. Malolos Transmitter, sana nasa mabuti kayong kalagayan, sana hindi baha dyan sa ating transmitter sa Malolos, Bulacan. Okay, quick time out and then we'll have the story for today dito lamang po sa Headline Sports.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit asang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

Okay, so it's 8:17, and a minute from now, mag-umpisa na ang laban ng Alex Ayala and Belinda Bencic. At yan po ay sa WTA Canadian Open. Okay, so tingnan natin para sigurado tayo kung ongoing na. Kasi kala ko nga kahapon tong laban na ito eh. So, na around 8:20. So, any minute from now, 25th seed si Alex Ayala. 12th naman ang seeding ni Bencic. Magandang laban po ito. Na-extend yung isang laban. Kaya mamaya tingnan natin. Ano? So, Alex Ayala is eyeing for a slot in the quarterfinal. Siyempre, kaya gusto niya na maituloy-tuloy yung kanyang winning run. Actually, after that DC Open, definitely kung may 6 or 5 na panalo dyan, plus that one sa opening round, tapos kay McNally na 3 sets, tapos eto na kay Bencic. So, halos 7 winning run dito sa hardcourt swing ng kanyang competition. So, sabi nila, magkatapat daw talaga itong si Belinda at saka si Alex as regards the style, okay, and medyo ang pinakahuli nating alam ay medyo madaling ma-irritate, okay, itong si Belinda as far as yung ingay doon ng crowd. Ayan, wala akong internet, so kaya madaling mawala yung kanyang, sabihin natin, yung kanyang focus, di ba, dito sa competition. Kaya naman hintayin natin yung magiging resulta, hoping na the same, definitely the same intensity, pero kasi iba-iba din yung player eh, iba-iba kasi yung style ng player eh. Napakaraming nakita nyo, marami namang mahuhusay na players na tinalo si Alex, pero marami ding hindi naman ganun kahusay na natalo si Alex, di ba? May mga contrapelo. We'll just wait and see. Para sa akin, let's just enjoy the good performance of Alex, na patuloy naman po talaga na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas, iwinawagayway ang pagka-Pilipino. Kaya naman in every competition ay talaga namang bumabandera ang mga Pilipino. Kaya naman nasa mga headlines tayo, world tennis, ika nga ay kilalang-kilala na ang Pilipinas. Kaya salamat kay Alexandra Alex Ayala. So, samantala, how many days to go before the Asian Games? Kung nung isang araw, 44, noong Friday, 43, 42. So, around 40 na lang talaga, 40 days to go, ano? 1 month and 10 days to go before the Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Siyempre, ito din, si Alex is Asian Games bound athlete. And then, who else? Others, mukha namang maganda, no? So far, so good ang pinakikitang performance ng mga atleta natin. Katulad nito, si Patrick Koo. We go to cycling now. Si Patrick Koo ang kilala nating BMX rider. Okay, siya po ay perennial na bronze medalist when it comes to Asian BMX racing. So, nung 2004, ginilapihan sa Tagaytay City sa bagong gawa natin na BMX track dyan. Nagpangatlo

0: inyo dahil may mga property rights yung mga competition na yan. So, but the clocking at si Asuma Nakai, ang defending champion in this Asian Championship, and he is also the reigning Asian Games champion in BMX racing, ay umoras na 29.7. Ang bilis niya, no? Pero kasunod naman si Patrick Ku at 30.5. Okay, 30.5. Merong agwat, ano? May kaganoon na agwat. Si Ku at saka si Nakai. And then another Japanese, si Ryo Shimada. Ito yung silver medalist nung nakaraan. Ang umoras naman ng 30.542. Si, ano? Si Patrick, 30.508. Yung Japanese, 30.542. Yun ang, ano, gitgitan si, ano? Si, Patrick at saka yung Japanese. Akala ko nga yung Japanese pa ang makakakuha ulit ng silver medal. Last year, siya kasi ang silver medalist eh. So, hindi nangyari. So, anong ibig sabihin nito? Yung dating tumatalo kay Patrick ay number 5 lang, si Comet Sokpraset ng Thailand. Okay, number 5 at 31.2. Okay, another Japanese, Ryoto Nakabashi, number 4 at 31.003. So, ang sabi nga ng Phil Cycling, mukhang ready na talaga si, ano, si Patrick Ku for the Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. So, mamaya tingnan natin kung gaano pa naging kaganda before these finals ang naging motor runs ni Patrick Ku. Ano? Sila ay lumahok doon kasama ang isa pang Filipino rider na si Nino Iday. Ganun din po si Ko. Si Coach Frederick Farr. Nagre-request sana ako ng live interview, kaya lang sabi nila, "Ma'am, around that time po, Monday, nasa biyahe na po kami." Di ko sigurado kung babalik pa ng Pilipinas si Patrick ko or didiretso ulit ng Amerika. Kasi nga, a month pa, 1 month training pa ang kailangan before the Asian Games in Japan.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, so PSCR yan every Friday. By the way, nung nakaraang Friday, naging panauhin natin yung administrator ng Lanao del Norte. Probinsya po ng Lanao del Norte, si Sir. Okay, na nakaugnay natin Lindon Kalika. Okay, na maganda nagbahagi kung gaano nga kalawak, kung gaano kaganda at gaano naka-ready ang Lanao del Norte sa iba't ibang mga hosting, di lang local, pati international. So this Friday po, muling abangan. Let's see. Sana magtampok tayo ng Asian Games bound athlete o kaya team na nanggaling mula sa malakihan na tournament na sabihin natin nagpakitang gilas at nagpakita ng kanilang kahandaan for this Continental Games, the Asian Games in Japan. Tama nga, no? Ang daming malalaking resulta. From martial arts, sina Annie Ramirez, di ba? Si Custodio ay nag-uwi ng mga gold medals. Ang mga yan din po ay bound for the Asian Games, di ba? And the rest of the fighters. Tapos ito, itong mga iba pa, oh, yung Blue Girls sa world stage, nag-fip, nakatalo pa ng world number 3, di ba? Yung baseball pala, nasa ibang bansa din, meron din silang world competition for baseball. So they are also bound for the Asian Games. And who else? Ito na nga, cycling, of course, Alex Ayala, even EJ Ubiena, who continued to rise and to improve on his performance. Nagiging consistent na sa 5.8, di ba? So siguro getting ready just for the right peaking when the competition in Japan, di ba? And that siguro mga 5.9 pwede na yung for the gold medal kasi marami ding malalakas eh. Chinese, okay, meron ding Japanese at meron pang ano yung halos tumalo sa kanya sa SEA Games sa Thailand.

0: hindi ko na masyado na mamonitor kung gaano kataas ang tinatalo ng Thai. Dalawa yan na taga Thailand, di ba? Sa poll vote, pwedeng may mga surprise pang iba, no? Dahil pausay din ang pausay ang mga karating nating bansa dito sa Asia. Hindi lang kasi Southeast Asia, this is Asian Games. But we are hopeful for our 400 plus contingent for the Asian Games. Kaya ito, iniisa-isa natin yung mga performance nila sa kada international competitions. Sige, outside the Asian Games, puntahan naman natin yung mga kabataang weightlifters natin. Oo, wala akong photo nito. Baka mamaya ma-takedown pa tayo ni Facebook, ano? So, ang Pilipinas ay nagtala ng 16 na mga medals pa sa ginaganap na Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Ito ay sa Uzbekistan. So, merong 8 gold medals. Actually, it was Saturday nung nakopo natin yung 8 gold medals. Doon sa 16, kalahati doon ay gold medals. So, ang mga nanguna dito sa ating mga gold medalists ay katulad ng taga Zamboanga City na si Alexandra Ann Diaz. Ito yung pamangkin ni Hidelyn Diaz. Siya ay naka 3 gold medals at yan ay sa Youth Women's 49 kilogram division. Matatlo ha, pinakyaw niya lahat. Yes, kasi meron siyang 77 kilograms sa snatch. Meron din siyang 92 kilograms sa clean and jerk. At meron siyang total na 169 kilograms. So that's Youth Women's 49 kilogram division. 3 gold medals for Alexandra Ann Diaz. Ang gagaling na mga Alex, ano? Alexandra Ann Diaz is the name. Ang 15 years old na, yun na nga sabi ko pamangkin ni Olympic champion Hidelyn Diaz ay nanalo pa rin ng 2 bronze medals kasi lumahok din siya sa juniors. Yung isa youth division for girls, junior for girls ay nag 2 bronze medals siya, 77 kilograms sa snatch and then 169 kilograms sa total. So meron siyang na-miss doon sa clean and jerk. So at least 3 gold medals and 2 bronze for both girls youth and girls youth and girls juniors, okay, women's 49 kilograms for Alexandra Ann Diaz. Sino pa? Yes, si Jerica Icon Castro ay naka 3 gold medals din at ito ay sa youth men's 60 kilogram division. Meron siyang 116 kilograms sa snatch, okay. 144 naman sa clean and jerk. Wow, it's a new Asian youth record ha, yung 144. Galing naman ng bata na ito. Sana makilala natin si Jeric Icon Castro, ano? At meron siyang total na 260 kilograms. So, 3 gold medals also. And then, samantala, doon pa sa mga iba yung nakapag-contribute ng mga medals ay katulad ni Kirby Kent Alasas. Nasa youth men's 60 kilograms category, may 2 bronze medals siya. Okay, sa snatch 110 at sa total na 243. Okay, so siya ay kapareho ng kay Castro na weight division, ano? Youth, okay, youth men's. Ito din, youth men's eh, okay. Samantala, sa junior category naman si Prince Kiel de los Santos. Oo, or Kyle de los Santos. Meron siyang gold sa snatch, 120 kilograms. Meron siyang bronze medal sa clean and jerk with 144 and then ang total 264. So junior category to na men 60 naman. And then Angelina Colonia, may gold sa snatch, 80 kilograms. Okay, kilala natin si Colonia, itong mga Colonia na to. Nanggaling din ito dun sa pamilya nung si Coach Greg Colonia, and then siyempre si Nestor Colonia, yung isa na nating Olympian. Meron siyang silver medals, itong si Angeline Colonia, ay may silver medals sa clean and jerk, 93 kilograms, and total na 173 kilograms. And this is women's 49 kilograms division. This is juniors, ha? Juniors, women, 49 kilograms, 1 gold, and 2 silver medals for Angeline Colonia. So, ang ibig sabihin, the Philippines ay meron ng 21 medals all in all. So far ha, I am sure meron pa kagabi, late night results. 10 gold medals, 4 silver medals, and 9 bronze medals. Okay, so 10, 4, 9 ang ating total talaga. 10 golds, 4 silvers and 9 bronze medals. After 2 days pa lang, kagabi meron pa yan. Althea Baccaro, ang unang nanalo ng gold medals, dalawa yan sa Youth Women's 45 kilograms division. JR Colonia ay may 2 silvers and 1 bronze doon sa Youth Men's 56 kilograms noong Friday yan. So, hahagilapin pa natin yung last night's results ano, para makompleto po natin. Kaya subaybayan yan sa ating sports news roundup. Ang medal cart of our Filipino youth and junior lifters from the Asian competition in Tashkent, Uzbekistan. Okay? It's 8:32 in the morning. Magbabalik po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio, 918 AM.
8: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Okay, and so we're back. How many days to go? 40 days to go before the Asian Games. Punta natin ang Sepak Takraw. Ang Sepak Takraw po ay bronze medal winner na nakaraang Asian Games dyan nga sa Hangzhou, China. So this time around, syempre, yung bronze gusto nilang iangat. At maganda rin ang resulta ng mga build-up for our Philippine Sepak Takraw. I'm talking about the Regu for men. So Philippine Sepak Takraw Regu men claimed silver. Tapos may isa pa tayong team sa women's division, bronze naman sa 39th Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championships 2026. So ang team natin ay talagang kumbaga napagtibay pa yung kahandaan nga para sa paparating na Asian Games dahilan nga po sa pagkuha nila ng mga medal na ito. Ang Philippines ang kumapo ng silver doon sa Regu event, okay? Sila ay binubuo ng veteran na si Jason Huerte, okay? This is Sepak Takraw, ha? Jom Larry Rafael, okay? Mukhang taga-Pasig tong si Rafael. May pagbati kanina yung Pasig sa kanya, eh. Reynaldo Asilung Jr., mukhang taga-Mindanao to, si Asilung Jr. Roncited Gabayeron and Glindel Fori. Okay, wala tayong photo, hindi kaya ng photo. Ang ating Sepak Takraw ay nanalo po sa semi sa Malaysia and then sa finals natalo tayo sa Thailand. Okay, but it was a historic campaign kasi matagal-tagal na tayo na hindi nakakarating sa finals of the Kings Cup World Sepak Takraw Championship. So, very strong showing. Sabi nga ng ating Philippine Sepak Takraw against world-class competition. Important benchmark ito for the team, okay, as the team intensifies preparations for the Asian Games. Ang sabi ni Philippine Sepak Takraw Association Incorporated President Karen Tanchanco Caballero, "This result showed that our athletes are moving in the right direction. The King's Cup allowed us to test ourselves against strong international competition and see where we stand. We are proud of the medals, but we know there's still work ahead as we prepare for the Asian Games. Our goal is to continue improving and give our athletes every opportunity to compete at their best for the Philippines." That's from President Karen Tanchanco Caballero. Yung isa pang nag-medal ay ang women's team ni na Mary Ann Lopez, Christine Lapsit, Rachel Palomar, Nieva Jane Salon, okay, Hart Makiling, Rhea May De La Cruz, sila yung may bronze medal sa quadrant event naman. So the momentum also comes as the Philippines prepares to host. Yeah, meron nga pala tayong i-host Asian Sepak Takraw. Okay, Asian Sepak Takraw Under-19 Championship sa Manila yan. This November na, okay, bringing together Asia's rising Sepak Takraw talents. Okay, so importante po ito sa long-term program ng ating NSA sa Sepak Takraw, providing young Filipino athletes doon sa kinakailangang international exposure and at the same time ay palakasin pa yung kumbaga yung ating pipeline para sa magiging national team members sa mga darating na araw. So, ayan. So, senior team ha, yung nanalo ng silver at ng bronze sa 39 Thai Kings Cup World Sepak Takraw or 39 Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championships 2026. So, mamaya, bangan nyo ha, makausap natin si Jom Larry Rafael, isa sa mga member ng ating team who bagged the silver in the said competition. It's 8:40 in the morning, okay? Sa ating pagbalik, we'll be having si Team Tapales para sa Alas Girls at Alas Women, ang kanilang mga historic campaigns in different international competitions. Kayo po ay nakikinig sa 918 kHz sa AM band. Wala kaming internet. So, ibig sabihin, nasa 918 kHz sa AM band, wala din kami sa PBS receiver para hindi na kayo maghanap. Okay? Babalik kami in a while.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ikaw ba ay naharana na?
3: Tumawin mo sana Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
4: uso pa ba ang harana?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sports Radio 918 AM.
8: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports. Kiddie
7: Sports.
8: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM. Go. Sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Bata ang bida.
9: Start your engines. Line up the grid. Get the latest news, reviews, and previews in the world of motor racing.
10: Huwag magpahuli.
9: Beyond the track, pagdating sa updated results.
10: The loudest buzz.
9: Pati na rin sa mga happenings and whatabouts ng mga drivers in and outside the racetrack.
10: All that and more sa
9: Motorsports Paddock.
10: Motorsports Paddock.
9: Tuwing Biyernes, 2 to 3 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2.
10: 918 a.m.
11: Spiker's Net.
12: Spiker's Net.
11: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
12: Spiker's Net.
11: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
12: Spiker's Net.
11: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
12: Spiker's Net.
11: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer.
7: Esports Explorer.
8: Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer.
7: Esports Explorer.
8: Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, so we're back. Kami po ay nasa radyo, 918 kilohertz sa ating AM band. Balitang volleyball tayo, team. Good morning.
13: Good morning, Ms. Jude. Good morning sa mga tagapakinig natin sa Sports Radio 918 AM. At isang maulang umaga sa inyong lahat, kung saan ngayong araw, kagahapon, ay nanaig ang Alas Pilipinas Women sa CV Cup Women's League, kung saan sila ay nagtapos na may silver medal for the first time sa kanilang kasaysayan dito sa paglaho nila sa CV Cup, nang daigin nila ang Vietnam at ang Indonesia in both 4-set victories. Kasi noong unang laban, yumukod po tayo sa Thailand, but yesterday we won over Indonesia and that resulted with a silver medal finish after the 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 victory sa naging laban nila kahapon sa Chiang Mai sa Thailand, kung saan ang nanguna po for Alas Pilipinas Women ay si, and si Alisa Solomon with 19 points, habang may tig 17 points si EJ Laure at si Bella Belen. Talagang napakaganda, Miss Judith, nung laban ito, especially nung last set, talagang walang gustong bumitaw. Down from 22-24, humabol ang Alas Pilipinas Women dito at umabot pa sa 31-31 deadlock ito. And then after that, nakascore ng 2 straight points itong Alas Pilipinas. Yung alam ko, that, as far as I can remember, yung final point was an error nung Indonesia, dahil napa-out yung tigra doon. And eventually nga, this resulted to a win dito nga for a silver medal finish for the
0: first
13: Alas Pilipinas.
0: Yes, first time. Sila, yes, first time. Bronze.
13: Parating bronze talaga sila kasi di nila matalo-talo ang Vietnam. For the first time, nakapanalo tayo sa Vietnam. Kasi yung sa mga Asian competitions na championships, di natin matalo yung Vietnam. But on last Saturday, tinalo naman natin ang Vietnam in 4 sets din. Kung saan ang naging score. Ay, ito yung score dito. 22-25, 25-23, 25-21, 25-22. Ang nanguna naman sa naging laban na ito ay si EJ Laure with AL Laure with 22 points. Habang may 17 points si Del Palomata, yan. Tapos 10 points for Thea Gagate, and then 16 points for Bella Belen. And napakaganda ng performance ng ating mga medal blockers nung laban natin kontra Vietnam, at saka ng ating mga hitters. Kaya talagang naging maganda. And talagang this is a great way of finishing this second leg, dahil nung unang leg po wala po tayong placing. Tayo ay nabukyan nung unang leg, and then great adjustment by our newly appointed coach na si Takami Noah. At talagang kitang-kita na yung mga tama, Miss Judith. Sabi nga ng mga online spectators and fans, talagang yung on point daw yung mga tawag ng timeout, dun yung mga adjustments dun sa laban ni Coach Taka dito for the Alas Pilipinas Women. Kaya we're very happy na, syempre, this as one of the preparations natin for the Asian Games for the Alas
0: Ito
13: Pilipinas
0: Women. Ito na kaya yung lineup. Who are others in the roster for this C Cup?
13: Ang mga kabilang dito sa Alas Pilipinas Women ay sila Fifi Sharma, Bella Belen, si Don Katinding na libero natin, si Vance Alinsug, Aya Laure, si Gia De Guzman, tapos si Del Palomata, si Alia Solomon, Thea Gagate, Mars Alba, Justin Nazareno, Celine Marsh, nakikita nga si Erica Santos, tapos alam ko si Jenner Van dito rin pero siya ay parang backup na libero dito for our national team. Kaya ito yung so far, ito yung pool natin na pinapadala, and maganda yung mga players. Pero wala pa dito sila.
0: Sino pang wala?
13: Sila Angel Canino, okay. Sila Amy Provido, yan. Dahil,
0: so what's next? Meron pa bang C-Cup? Meron wala pa bang na, leg to? Ito na yung last.
13: Last leg na to, and what a great way to finish the second leg.
0: So how many
13: legs
0: ang natapos?
13: Two legs lang.
0: Okay, so at least lang. Meron tayong silver. Dun sa first, pangilan tayo? Fourth or fifth?
13: Fourth lang. Four teams pang fourth tayo.
0: Ah, okay. Mm-hmm. So bakit di lahat sumali?
13: Yung top teams lang talaga na nag-qualify dito sa C-Cup. Unlike dun sa men's na mas dumami na dito, yung four teams lang talaga na talagang malakas yung naipapakita throughout the Southeast Asia yung nakasali.
0: Okay, so at least maganda yan, ganaan siya. I don't know what will be in store for them. Ito na ba yung panahon para mag-training camp? Kasi palapit na palapit, halos last 1 month na lang before the Asian Games.
13: Alam ko hindi na kasi, alam ko wala pa, di babalik sa PBL yung mga players nandito at saka syempre yung mga ibang nanay. Kasi they're really gunning for the Asian Games preparation talaga. So
0: yes,
13: talagang really good for Alas Pilipinas Women. And hopefully, like dun sa Alas, may naalala Miss Judith, yung before yung World Championship last year, may mga naging preparations pa sila outside the country. Ganun din sana mangyari dito for our national
0: hoping.
13: Team.
0: I think maaga silang pupunta ng Japan. Para doon na lang, dire-diretso na.
13: Yes, exactly, Miss Judith. Tsaka syempre, ayaw na natin maulit yung nangyari nung Southeast Asian Games last time around na 1 week lang naging preparation natin.
0: Anong finish natin sa Asian Games?
13: SEA Games, parang hindi ko maalala. Pero wala tayo sa podium. Talaga,
0: wala pa rin tayo sa podium. Oo. Hindi ko na nga maalala eh.
13: Kasi,
0: hindi gumawa ng pangalan eh. Yung beach volleyball ni Nasisi, diba?
13: Yes, yun yung talagang gumawa ng pangalan. Gold medal, oo.
0: Oo, historic yun, okay. So, as far as other concern na other updates, nakita ko rin yung gala. Nagkaroon ng Asian volleyball gala for the first time, diba? At tatlo sa mga Alas Pilipinas members ang nandoon kasi awardee sila.
13: Mm-hmm. Kaya, sino? Tingnan natin kung
0: siyempre, si Bagunas.
13: Bagunas, yan sila Bagunas.
0: Si ano, si Sisi. At saka yung isa, hindi ko ano kilala. Dapat tingnan mo yan. Oy, dapat Mr. Basket Volleyball ka ha. May program kayo volleyball team.
13: And tingnan natin yun, Miss Judith. Sa, like, kasi nakita ko yung ibang photos natin doon sa ano eh, sa... sa Alas Pilipinas women eh. Pero ayan, tignan natin sa ano.
0: Huli ka.
13: Ayan, dito yung photo.
0: Updated.
13: Si Bernadette Pons. Ayan.
0: Okay.
13: Si Bernadette Pons. Sila, yung mga umuward dito. Ay, umatend dito kasi ngayon.
0: Ang hina ng net connection ko, hindi mabuksan, no?
13: Oo, oh, ayan.
0: Grabe. Kasi, ano pong nangyayari? Okay, ayan. Masama ang panahon. Masama yung panahon. Tapos kahapon, yung isang poste dito sa harapan namin, ay sumabog yung transformer daw ba? Yun, anyway, whatsoever, dun sa poste, may sumabog. Kaya kahapon, the whole afternoon, brownout. Actually, hindi lang afternoon, parang around 10 in the morning, nagkaroon na ng ganito. Kaya magpahanggang ngayon po, aandap-andap pa yung aming power, yung kuryente namin dito sa PIA building. Kaya pati po yung aming internet connection ay... minsan meron, minsan wala, mas madalas wala.
13: Intermittent. Diba? Yung,
0: sayang may mga guests supposedly tayo ngayon. To recap the big happenings last weekend, diba? Yung mga Asian Games bound Sepak Takraw, Asian Games bound rider Patrick Koo, pero hindi natin magagawa this morning kasi wala tayong internet. Okay. Kaya, sige, tuloy mo na lang yan. Yung volleyball. Kwentuhan lang tayo, team.
13: Ang pinarangalan dito ay yung siyempre si Brian Bagunas for siyempre sa ating Alas Pilipinas. At saka siyempre nga si Cici Rondina at saka si Bernadette Pons na breakthrough gold medal natin sa beach volleyball sa Southeast Asian
0: kaya
13: Games last December.
0: Kaya
13: sila ayan, talagang sila. And then kahapon may nakita rin tayo mga photos nila AVC President Mr. Tatsu Zara.
0: Kay Tats pala to na idea magkaroon ng ganito na Asian Asian Volleyball Confederation Gala Night. Tapos nga pinaparangalan ang mga katangi-tangi ng mga players.
13: Oo naman.
0: The past season. Okay.
13: Kailangan talaga. Maganda talaga na
0: ganito. Nandun pala yung FIBB President eh. Dumalo pala doon at sabi nga niya, aba, dapat nga lang na bigyan, magkaroon na ng mga ganito, maging regular na ito.
13: Ayun, magandang, actually, that's a good idea talaga, Ms. Judy, kasi sayang naman yung mga naging accomplishments, especially tulad na sa atin. Oo.
0: Eh, alam mo, yung ibang federation, meron na talaga, look at football, di ba ang football may ganyan?
13: Oo, yung
0: mga... Asian football, kaya nga kasi, kaya sila meron mga Ballon d'Or for world football, but for Asia, meron na rin sila.
13: Yes, oo.
0: So, ginagawa na talaga, na special awards night, di ba? Kaya naka-gown, naka-definitely, naka-tuxedo, naka-americana ang mga kalalakihan. At talagang, ano yun, pinakakaabangan ng, ano, ng Asia. So, hoping every sports, di ba, will do the same. Especially yung malalaki na. And volleyball is one. Big, di ba? Ang dami nilang kompetisyon, di ba? So, athletics, pwede rin yan, di ba? Football.
13: Oh, okay. Plus basketball, syempre. Yes, yung ganun, no? Anyway, yun yung natin for the ano for the Southeast Asian natin sa Southeast Asia. Eh, syempre Asia din pero
0: meron Alas Pilipinas seniors, men and women yes, update natin. Pero syempre hindi papahuli ang
13: Alas Pilipinas
0: girls.
14: Sports Radio kasali ka. Sports Radio 918 AM where sports is great and up to date.
0: Bakit hindi papahuli ang girls?
13: Dahil namamayagpag ang ating Alas Pilipinas girls ngayon sa Under 17 World Championship, FIVB Under 17 Girls World Championship na ginaganap sa bansang Chile, Santiago. Ayan, kasi naisip natin yung may sa softball parang sa ano Peru naman yun, 'di ba, Miss Judith? So, ito naman another South American country naman ginaganap tong Under 17 World Championship kung saan Alas Pilipinas is behind defending champion China sa kanilang group standings with a 2-1 record after a historic victory against Mexico and Tunisia. Grabe yung naging performance nila dito. Yung Mexico tinalo na 3-1. Habang yung Tunisia, it was a straight set victory dito nga for the under 17 girls natin dito sa Alas Pilipinas girls. At syempre, noong unang game yung mukod tayo sa China. Pero syempre, talagang it was parang needle in a haystack yung pagkapanalo kung manalo tayo dun sa contra China kasi they are the defending champions. But dito sa Mexico and Tunisia talagang we were quite surprised kasi talagang this is world championship talagang napakalakas ng mga laban natin dito.
0: Yung sinabi ko sa iyo na naniniwala ako mananalo yung team natin. Kasi this is under
13: 17.
0: Yeah, kahit sabihin pa natin na number 4 lang tayo, di ba, sa Asia. Yes, kasi nga, nag-qualify tayo because China is already qualified. Pero kapag ganito talaga, mga medyo juniors division, may pag-asa pa talaga ang Pilipinas.
13: Malakas talaga.
0: Nakaka-outpace pa tayo in whatever sports. Pagdating na lang ng elite, medyo naiiwan na tayo. Hindi lang medyo, talaga napapag-iwanan na tayo. Kasi, and mabuti naman, true enough, di ba, we are delivering. Imagine two wins.
13: Yes, exactly, two wins. Hindi madali ito sa World Championship na two wins. Yes. Kasi syempre, itong mga nakakalaban natin dito, mga top of their confederations, especially itong Mexico sa America, dun yung Tunisia naman, sa Africa naman to. So talagang it was a really great win talaga. And nanalo po ang Philippines.
0: Revelation.
13: Yes, revelation, masabi natin. And ito, nasa, ano tayo, behind ano tayo, China lang. And then, four top four teams ang abante next round. So, virtually, kung manalo na tayo dito next two games. So, ang makalabay kasi natin dito yung katabla natin sa standings na Peru.
0: Sino?
13: 2-1.
0: Okay.
13: Pero number two tayo dahil ahead tayo by 6 points contra 5 points sa kanila.
0: So, what do we need to advance to the next round?
13: To finish lang top four dito.
0: Top four? Oh, top four. Tayo?
13: Number two tayo so far.
0: Okay, pwede.
13: Oo, yun, maganda yung standings
0: kasi
13: dito.
0: Kasi yung next stage is, ano na yung quarters ba yun?
13: Sa next stage kasi, Miss Judith, meron kasi ditong, ayun, round of 16 muna.
0: Round 16, so 16 teams lang.
13: 16 teams, yes. Oo, yung top 4 teams.
0: If
13: top,
0: and when.
13: Tapos after round of 16, syempre, ano na yan, quarterfinals na yan. Tapos, okay. Ano na, semifinals.
0: Sino ba ang mga heroes or heroines? Okay. As we say dito sa girls volleyball na to.
13: Ayun, tingnan natin yung sa...
0: Yung
13: natin,
0: stats. Tingnan stats natin mo, dito. Yung mga pangalan niya. Saan ba nang galing itong mga kabataan na to?
13: Kasi sila yung... sila na yung future ng natin, ng Alas Pilipinas
0: future,
13: Women.
0: Future Alas Pilipinas Women.
13: Titingnan natin dito. Medyo.
0: Sila na yung mga future Eliza Valdez. Laure.
13: Ayan, tignan natin dito. Sa naging laban natin contra Mexico, ayan, nanalo tayo ng 25-8-19, 20-25-25-18, 25-23. Very convincing win against the Mexico squad. Ang nanguna sa atin dito ay si Keira Celis with a 24 points built from 22 attacks, 1 block and 1 steal. Habang si Zrayko naman may 15 points, 12 attacks, 1 block and 2 service aces. Habang si Bulandres merong 11.7 attacks, 1 block and 3 service aces. Sila po yung mga nanguna dito for the Alas Pilipinas Women. And tingnan natin kung sino.
0: Uwing bawi na, wala nang jet lag ng 32 hour na biyahe.
13: Grabe.
0: Diba?
13: Ang sakit sa likod nun, Miss Judith, 32 hours sa biyahe, pero kita nun, talagang
0: kasa
13: delivering.
0: Kasa ulo nun, parang alam mo yung parang yung ulo mo lumalaki because, you know, baba, sakay sa aeroplano, diba?
13: Talagang,
0: stay sa airport.
13: Tama, hindi lang, hindi to direct flight, ha?
0: Tedious yun. Nakakainip, di ba? Nakakabagot, pero ginamit nila yun para to build the camaraderie among the members of the team.
13: Exactly, Ms. Judith. Siyempre, doon naman sa isang naging game natin dito, it was a straight set victory naman. Ah.
0: Wow.
13: Kung una, 4 sets itong against African team Tunisia, it was a straight set victory. 27-25, tapos yung dalawang sets, hindi na pinaabot ng 20, 25-19, 25-16, yung naging score dito. At ang nanguna naman for the Team Philippines dito ay si Keira Celis uli with 15 points, si Zrayko 13 markers, and then si Lieses merong 10 points dito for the Alas Pilipinas Women. Talagang very consistent si Celis at si Rayko for our national team dito. Ha. Titingnan natin kung paano yung magiging adjustment sila against the Peru team dito.
0: How many more games?
13: Ano na lang, 2 teams na lang kasi 6 teams sila dito sa ano yun, sa grupo nito. Makalaban natin ang Peru. Ang makalaban natin ang Peru sa araw, actually,
0: tonight?
13: Tomorrow morning.
0: Okay.
13: Kasi ano eh, kasi August 10 sa kanila eh.
0: Okay.
13: Tapos, yan yung sa isang araw naman yung Venezuela. Kasi wala pang results dito, Ms. Judith. And usually, it will be 5 a.m. match and then 2 a.m. match tomorrow and sa isang araw.
0: Sige, abangan natin. Okay, so thank you so much, team. Mamaya magbabalik pa si team dahil magkukwentuhan lang po kami. Nasa radyo lang po kami. Wala kami sa ating official page dahil nga po may power problem at meron din po kaming internet connection problem dito sa fourth floor ng Philippine Information Agency sa PBS Radyo Pilipinas Sports Radio. Okay. So, standby na lang para sa news and then kwentuhan na lang tayo later. Wala po tayong interview today. Kapag bumalik na yung internet connection, we'll be having our interview with Asian Games bound athlete, Asian Games bound official. Dito pa rin po sa DCSR Sports Radio 918.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
13: Philippine Standard Time, it's 9:01 AM. Good morning and here is the news. Weather Bureau Pag-asa has related its latest heavy rainfall outlook due to southwest monsoon or Habagat. Heavy rainfall is expected in the following areas: Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya. In other related news, face-to-face glass in all levels are suspended today in the following areas due to inclement weather. These are Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Oriental Mindoro, and Bulacan. The Presidential Communications Office said that the work from home arrangements in government today, government offices in the said areas are also being implemented today. However, agencies involved in the delivery of basic services, disaster preparedness, and other vital services shall continue their operations. Meantime, the PCO said that it is up to their heads of the private companies and offices to suspend work or adopt alternative work arrangements. In news overseas, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected U.S. President Donald Trump's 15-point plan for Gaza. Mr. Netanyahu told the cabinet meeting that the Israeli military will not carry out any withdrawal until Hamas is genuinely disarmed. He added that the Israeli military will continue to thwart threats against the country's force and its citizens. A Hamas official told the BBC that the group reaffirms its commitment to the agreement. He added that Hamas is ready to engage seriously and responsibly in implementing the 15-point plan. In sports news, the Philippine Basketball Association has postponed its August 9, 50th season Governor's Cup doubleheader due to severe rains caused by the Habagat over the weekend. In a statement released on their website, the league rescheduled the matches featuring Rain or Shine versus Phoenix and Hinebra versus Blackwater to yet to be determined a date and venue. With the postponement, there was only one weekend game held last Saturday at Inares Montalban, highlighted by the Tropang 5G pouncing the Giant Risers 114-80 and Bremen blasting the Giant Pandas 131-79. Meanwhile, tomorrow's games will be played at Inares Center in Antipolo due to roof repairs at the Ninoy Aquino Stadium. Tuesday's ball games will feature Converge vs. Terra Firma and NLEX against defending champion TNT. Philippine Standard Time, it's 9:04 ng umaga, manatiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po sa Team Metapales, arisang magandang umaga sa inyong lahat.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Good Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
23: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
24: May OPM na rock.
25: Oh, hey! Pinoy ako!
22: May OPM na rap.
26: What you know last night, yo, it was the best.
22: May OPM na mabagal.
27: Agad magaganda ang mga pinay.
22: May OPM na mabilis.
28: Mokakatay, mokakatay.
22: May OPM na Tagalog.
29: Ang himig natin.
22: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
30: Ang ating musika.
21: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
31: Spiker's Net.
32: Spiker's Net.
31: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
32: Spiker's Net.
31: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
32: Spiker's Net.
31: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
32: Spiker's Net
31: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
33: I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela?
34: Top NBA.
35: Curry on the go route. Back to Durant. What a play!
36: Draymond Green.
37: Alley-oop. Oh! Iguodala throws it down.
33: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
38: Mas pinalakas. Pinalawak.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo.
41: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
42: Collab.
43: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
44: Ang taginting ng FM
45: at lakas ng AM
46: sa iisang himpilan.
47: Pinagsanib na puwersa
48: para sa mas malawak,
49: mas maraming mararating
50: at mas maraming maaabot ng impormasyon
51: at serbisyo publiko.
52: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
53: Radio Pilipinas.
54: News nationwide.
55: Trending issues na pinag-uusapan.
56: World News in 5.
57: Ang inyong institusyon
58: sa Philippine Sports Broadcast.
59: Di papahuli
60: sa mahalagang kaganapan.
61: 66 Informasyon.
62: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
63: Radyo Publiko
64: 738.
65: Sports Radio 918.
66: Radyo Magazine 1278.
67: At Radyo Pilipinas World Service.
68: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
69: Mapapakinggan na
70: sa Capital 104.3 FM.
71: Capital 104.3.
72: Radyo Pilipinas World Service.
73: Sports Radio.
74: Radyo Magazine.
75: Serbisyo Publiko.
76: The AM and FM Collab.
77: Sa Capital 104.3 FM.
78: Radyo Pilipinas.
79: Radyo Pilipinas
80: and Capital 104.3 Collab.
81: Collab.
82: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
83: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
82: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
0: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
82: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
82: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
82: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
3: Okay, so we're back dito pa rin po sa Headline Sports. Okay, we're back. At least nagkakakitaan tayo ngayon sa Facebook. Pero poor net and poor signal pa rin kami. Kaya po yung ating mga interviews, ni-reset na lang natin ha, with Sepak Takraw, likewise with BMX Racing. So good morning, Judith Karingal po ulit. Siyempre si Team Tapales kasama natin dito sa second hour. Hi team, good morning. How are you?
4: Good morning, Miss Judith. Good morning sa mga tagapiling natin sa Sports Radio 918 AM. Talagang maulan na araw ito.
3: Maulang linggo. Kailan pa ito nag-start? Wednesday?
4: Yeah, last week pa.
3: Wednesday or Tuesday. Nakakahalos isang linggo na ito. Pag-ulan. Pero this weekend talaga, wala buhos. Po halos tigil.
4: Oo, buhos na buhos talaga.
3: Kung humihinto siya, drizzling naman.
4: Saglit lang.
3: Shower pa rin. Mm-hmm. Pero kapag bumuhos, talagang buhos. Kaya dyan sa Marikina, gaano nakataas ang Marikina River? Actually, ingat tayo mga kababayan.
4: Actually, may parts nga na dun sa may tabing ilog lang.
3: Lumikas na.
4: Alam ko may mga likas kasi yung nanay ko po kasi isa sa mga nurses na nag-facilitate sa mga likas. Nagkaroon siya ng duty, I think nung Sunday kapon.
3: Kailangan talaga
4: And thank God naman, maayos naman kasi kanina Miss Judith nung papasok ako, sinabay ako ng tita ko.
3: Okay.
4: Kaya doon ako dumaan sa Marikina. Hindi doon sa may baha. Kasi may baha doon sa may... Hindi na Marikina yun eh.
3: Okay.
4: Oo, kaya doon kami dumaan. And
3: kaya
4: maayos naman.
3: Mag-ingat tayo. Alam natin, konti lang buhos ng ulan, bahang-baha na sa Manila. Eh, ito pa, tuloy-tuloy na buhos, di ba? Kaya manatili pong maingat, mga kaibigan, mga kababayan, okay, huwag na lumabas ng kanilang bahay kung hindi naman kailangan, lalo na walang pasok naman karamihan sa mga offices. Hindi lang kami dito, di ba? Dahil syempre, tayo nasa frontline din tayo ng mga serbisyo para sa ating mga kababayan. So kami, sports through sports, yung aming mga kabilang mga estasyon, syempre sila po yung nagbo-broadcast ng tungkol talaga sa kalagayan ng panahon at syempre ano pa mga ganap lalo na po sa Malacañang.
4: Talagang kailangan nakaantabay tayo ngayon sa panahon na ito.
3: Ano kung na yung score? Syempre yun ang kanilang inaabangan ngayon. Iyala, Belinda Bencic.
4: Okay. Leading si Belinda Bencic dito 3-2 kontra kay Alex Iyala. Kasi nung second service game, I think it's second service game ni Alex, naka-break si Belinda.
3: Wow. At ito, may ace na naman siya. Magaling talaga ito. Rank number 12 in the world, as high as number 9 yata, kung hindi ako nagkakamali. So, ng mga nakaraang panahon, tapos nagkaroon siya ng leave of absence dahil maternity leave, diba? Si Belinda.
4: Yes, exactly. Tsaka si Belinda Bencic siya.
3: Grabe, umuulan ng hataw si Belinda.
4: Napakaganda ng kanyang mga forehand tsaka backhand. 3-2,
3: the 6th game of the opening set. Mukhang malalove game dito si Alex, ano? May ano pa yan, may benda pa yan sa left leg itong si Belinda.
4: Actually, kayo ni Miss Judith, nung habang wala pa tayo sa ere ulit, nung break time, bago sila bumalik dun sa, I think it was the 5th game, may tagpatulong pa siya sa isang ball girl para gupitin yung tape niya sa binti niya.
3: Okay.
4: Ayan, so nakita natin yung naging laban ni Alex.
3: Baseline, force mga powerful.
4: Heavy hitter to si Belinda Bencic.
3: Heavy, strong hitter talaga.
4: Nakascore si Alex.
3: At least hindi siya malalove game. Mapangit kasi, para sa akin, pag nalove game ka, di ba parang nakakababa yun ang moral?
4: Exactly, Miss Judith.
3: Pero kung nakascore ka, 1 or 2, di ba? That's good. Anyway, gaano kalaki itong laban na ito? Team, para kay Alex nga.
4: Siyempre, itong laban nila ni Belinda Bencic, talagang napakalaki
3: at
4: ito.
3: At
4: stake dito dahil ito yung round of 16. Kung sino manalo dito, makapasok sa quarterfinals. Ng National Bank Open. Inisip po kasi dami ng competition WTA 1000 National Bank Open na ginaganap sa
3: Dati kasi Canadian Open lang talagang tawag pero National Bank Open
4: yes, exactly,
3: sa Toronto,
4: Ms. Judith,
3: Canada. Okay. At gusto natin syempre maituloy-tuloy pa rin ni Alex. Out ba?
4: Out yung tira ni Bencic.
3: In ba?
4: In.
3: Kinontes ba?
4: I think it was in.
3: Bilis naman ang bola nito.
4: Magaling kumalo to si Belinda. Pasok na pasok.
3: Passing talagang very powerful yung mga returns niya.
4: 4 games ito na.
3: 4-2 na. Okay. So, ano ba mga usap-usapan the past weekend after that win over Katie McNally na 3 sets din? Ano, akala natin yung second set, may straight set na ito ni Alex, di ba? With that 5-4. Kaya lang nakabawi pa si Katie, di ba? Nung Saturday ito, team.
4: Oo, nung Saturday ito sa parang same din nung naging laban ni Alex kay what you call that? Doon sa unang niya nakalaban, nakalimutan ko sino, si Alicia Parks. Ito sa second set din na medyo kinailangan ni Alex mag-adjust. And then third set talaga, siya talaga bumawi doon. Kaya it was, tingin ko parang mukhang napagod si Alex. Kasi dalawang back-to-back, back-to-back.
3: At nakapilok pa siya, di ba, nung second set na yon. May slight injury sa paa. Kailangan siya magpabenda.
4: Kaya talagang
3: siguro naging alalay din yung kanyang kilos on that particular set, though it was not discussed, di ba, doon sa mga huddle interviews,
4: yes, exactly.
3: Di ba, even doon sa official. Syempre sa mga ganun, para sa akin inaano din ng mga players, di ba, oy, out na. Okay, so inaano nila na hindi i-reveal, di ba?
4: Yes.
3: Syempre, kaya they avoid talking about whatsoever is the problem with their body, di ba? Anyway, so ayun na nga, rank number 20 in the world ngayon si Alex. And when may dagdag pang points from this one, di ba, at the end of this week. Kaya nga mas maganda na makausad pa siya.
4: Exactly, Miss Judith. Tsaka siyempre talagang maganda, kailangan magandang makausad pa siya kasi this is one of her preparations going to the US Open. Talagang kailangan all cylinders firing up for Alex Ayala dito.
3: Grabe naman ang lakas na bumato nitong si Belinda.
4: Oo, talagang napakalakas.
3: Buti na lang, sobrang lakas nag-out.
4: Oo, talagang
3: sa error na lang niya. Pero di bale, mababasa yan ni Alex at ni Coach Joan Bosch.
4: Tiwala tayo siyempre kasi alam natin, kitang-kita natin yung improvement ni Alex saka yung naging maturity ni Alex sa paglaro niya dito sa tennis talaga.
3: And as usual, lahat po ng game ni Alex ay center court, no? Ginaganap kasi masyadong malaki talaga yung kanyang fan base at napakarami talaga ng nanonood, parating sold out. Ayon sa mga post, ha, sold out yung tickets every time na may laro si Alex Iyala. Mm. Uy, sayang. Okay. Anyway, so sabi ko nga, mag-quarters lang siya dito, malaking points. Diba? Mm-hmm. Unti-unti yan. Kasi napapagod din naman syempre si Alex Iyala. Mm-hmm. Sa Cincinnati, may isa pa, the same level na 1,000, diba? Mm-hmm. At wala siya namang kailangan na bawiin na points. So, exactly. Basta siguro laro lang, kahit third round, diba? Or mm-hmm. kahit hanggang quarters, malaki-laki na din yung points. Just to prevent yung ano at saka yung bumaba pa yung ranking, di ba? Oh, what's that?
4: Service ace
3: din siya kontra mm-hmm. dito kay ano, kay Belinda. Okay, so that's it. Wala na sa doubles, pero nandiyan syempre sa singles. Mm-hmm. And very strong as we monitor yung ilan sa mga patuloy na, alam mo, mabenta talaga si Alex eh. Lahat sinishare, itong NBO, official social media, WTA, and then pamisa-misan yung pa mga iba. Of course, tennis channel, paboritong paborito siya. Tapos yung din mga vloggers, at saka syempre yung mga iba-iba pa. Yung kasi naman mga vlogger na sinasabi natin dito, ito yung mga former national, former player din, di ba, mga sikat. At parati nilang nagiging topic ay si Alex Iyala. Hmm.
4: Kasi iba talaga, ibang klase talaga yung ano, yung nadadala niya. Oo, tsaka yung performance week, especially. Oo, kasi Miss Judith, alam mo, talaga if you've been sa mga nag-follow na kay Alex since nung junior days talaga, ang laki nung naging improvement niya. Especially from the start of the year talaga, ito sa

0: Malaysia sina Liu Wingling and Min Yi To. At ang silver medalist is from Thailand, si Kong Kaeo Kakanik and Montrase Jio. At sa men's doubles, actually sa women's doubles before we proceed, no, I just like to share na sayang yung isang pair pa natin dito, si Kate Julian Acladina and Jasmine Ray Reformina. Kasi first round pa lang nilalag nila yung top seed of the tournament with a score of 18-21, 21-19, 21-14. Pero nabigo sila kontra dito sa eventual na nagwagi ng silver medal kina Kong Kaeo Kakanik, itong pambato ng Thailand. Thankfully, nakaabot naman sa semis yung ating pair nina Canelio and Gulpani to get that bronze medal, assured bronze for Team Philippines. Sa men's doubles naman, ay nakakuha din bronze under 19 si Stephen James Pantuan and Joaquin Marie Ramos. Another good performance for men's doubles. Ang gold medalist dyan is Thailand, Khairul Azlan, Klasha, and Yusuf Iqbal ang nag-tandem, while Unku Amir and Ivan Lim of Thailand yung silver medalist. Nakikita natin dito kung gaano kahuhusay yung mga nakakaharap ng ating Team Philippines, particularly in Asia and Southeast Asia, Miss Judith Timothy. Kaya naman, napakaganda na nadadala natin yung competitions dito na nami-measure na natin kung ano yung mga dapat pa nating i-improve. And many of the players na nagwagi ng medalya, nagabayan, naturuan, and at the same time, nababantayan na ng ating junior national team under Coach Lloyd Escoses. And again, this tournament is part of the Philippine Sports Commission na sports tourism program, and in partnership, syempre, with the Philippine Badminton Association. At nagiging basehan na din ito ng kanilang paghahanda, dahil next year, mas malaking tournament naman yung ating magiging i-host, dahil BWF or Badminton World Federation Super 100 na yung ating i-host next year for senior level. At nakatakda siya on the first or second quarter of 2027. At isa sa mga tinitingnan na venue ay itong Baguio City, para mas maipakita din natin masabay talaga yung sports and tourism dito sa bansa. Again, this is a very important tournament, and nakaka-proud na nakaabot sa finals and semifinals yung ating mga players. And even though yung iba ay nalaglag on the earlier rounds, may mga quarterfinals pa tayo ng mga manlalaro, even in singles and mixed doubles. But the tough competition in Southeast Asia really shows dito sa mga gantong event. Ang kailangan talaga natin is confidence and more exposure sa mga gantong events. Kaya naman, para sa mga manlalaro pa ng badminton, we look forward na marami pang may host dito sa bansa. At hindi lang yung mga under ng PBAD, but even yung mga private organizations can host this tournament, syempre with the help and support of the Philippine Sports Commission. And yan po muna yung ating mga updates sa mundo ng badminton. Para sa Sports Radio 918, Jess Laid, nag-uulat.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Okay, so salamat, Jess Laid. Update mula po dun sa ating hosting, that's Junior International Challenge Series dito nga sa Mandaluyong, sa maganda nilang Gameville Park venue. No? At least a silver team, ha? And two bronze medals. Kaya pala ng mga junior badminton players natin. Masasanay ang mga yan sa mga international competitions. And katulad ni na Mika Di Guzman o kaya ni na Villaflor, ay hindi nalalayo na makaka-abroad na rin sila. At syempre, yung medal wins in so many competitions. Dami din kasing betang, baitang. The step. Yes. Diba, may challenger, may series, may mga ganyan. Para din yung tennis.
3: Ano? Yes, exactly. Ms.
2: May mga satellite, may challenger, tapos before that talagang Grand Slam or the major competition. So ano ang score ongoing between Alex and Belinda?
3: So after kanina, di ba, naka 4-2 si Belinda Bencic kontra kay Alex Ayala. Alex Ayala climbed back, nag 4-4.
2: Straight game wins.
3: Yes, but now...
2: Including a break.
3: Exactly, a break dun.
2: Sa 8 game.
3: 8 game kasi after nun, nag-double fault si Belinda Bencic. Kaya nag 4-4 itong laban na ito. And now, Belinda Benches is
2: ninth
3: leading.
2: Game?
3: It is leading sa 9 game, 40-15.
2: Service ni Alex.
3: Service ni Alex.
2: Mukhang babawian siya ng break point nito. Oh, di ba? Okay. Ang ganda labanan nitong dalawa. Oh, at least, nag-out.
3: Oh, okay, so,
2: grabe, no?
3: Isang point na lang para Belinda Benches para mag 5-4. Pero si Alex Ayala, kabulin niya kailangan mag-boost dito.
2: Parang iba masyado itong hataw nitong si Belinda. Doon kay Katie McNally. Ano ba? Ano bang napansin mo doon?
3: Kay Katie kasi usual lang din eh. Pero itong kay Belinda talagang malakas talaga eh.
2: Lakas eh, ano?
3: Oo, ibang klase talaga pag gano'n, European humataw eh.
2: Ibang klase yung laro niyan, ano? Mm-mm. Parang hindi ka makakahinga eh. Hindi ka makakapahinga eh.
3: Ayun, na-dus ni Alex.
2: Pag nag-net siya, nag-net play, diba?
3: Di na talaga mahabol yun kasi nasa kabilang side ng court.
2: Oo, ang lakas ng hatawan, ano? Imagine... kung kayo po yung naka-monitor, pwede kayo mag-monitor ng scores, pwede rin kayo pumunta sa mga website, meron naman kayo makikita na naka-live to. Nakakatuwa talaga, nakaka-proud na makita mo na naglalaro si Alex Ayala.
3: Alex
2: Ayala,
3: yes.
2: Sa world stage talaga, imagine.
3: Grabe yung soft touch doon.
2: Okay, so balikan natin yung basketball. Nagkukwentuhan po kami
3: basketball
2: dito on Monday morning sa Sports Radio 918. Hindi po masyadong steady yung aming connection, kaya po we let go of the interviews set for today. Yes, team, we're talking about basketball draw at the Asian Games.
3: So ito yung draw natin for the Asian Games. Balikan natin yung sa men's side. For Pool A, it will be Japan, South Korea, Saudi Arabia, Indonesia. Pool B naman, Iran, Jordan, Chinese Taipei, and Qatar. Then, Pool C, China, Philippines, Bahrain, Kazakhstan. Sila po yung mga magkakasama dito sa pool dito. At titingnan natin, paano ba yung magiging ano dito? Kasi so far, wala pang nilalabas kung paano yung magiging ano dito. Sino yung aabang?
2: Format,
3: yeah. Oh, titingnan natin
2: okay,
3: sa ano.
2: Bakit kaya wala pang format?
3: Yung draw pa lang nilalabas nila eh.
2: Okay, so anong ibig sabihin dyan? Okay, basta sila maglalaban.
3: Sila yung magkakalaban. Okay. And Miss Judith, dito sa Pool A, talagang
2: tough draw yan. Nakaharap kaagad tayo nung ano.
3: Sa Pool C. Rematch agad to ng finals last Asian Games. Philippines against China. And then dito pa yung Bahrain, Kazakhstan. Talagang ano to, Kazakhstan kasi medyo malakas-lakas din itong Kazakhstan. Talagang may tira din sa labas itong Kazakhstan. Bahrain, okay lang. Pero ang pinaka, ano talaga natin ito, pinaka-tinik sa landas ng Pilipinas dito ay ang China.
2: Pero syempre, alam mo, kung how many from that group, dalawa, diba? Or tatlo, or apat, kaagad will advance to the next round. Alam nga naman, dalawa kaagad, semis kaagad, diba? Parang imposible. So, apat na teams, if and when, apat na teams will advance. E di, pwedeng hindi magkaharap sa knockout stage kaagad si China at saka si Philippines.
3: Hindi
2: kaya
3: sila.
2: Kaya nga. So, I think meron ding blessing in disguise, diba?
3: Actually, blessing in disguise. Pero, medyo mahirap din kasi sa ibang pools, nandito rin yung Japan, saka South Korea, saka Iran. Talagang mabigat din talaga kung sila
2: mo, when it comes talaga to Asian Games, walang maano dyan. At saka with the stature of the Philippines, di ka makakakuha ng maano na draw, magaan na draw.
3: Exactly.
2: Lahat naman ang gagaling na sa Asia, di ba? Kaya nga, pahirapan tayo how to qualify sa World Cup eh.
3: At saka, Miss Judith, ang ano kasi dito, di ba, basta ang parang policy ata dito, pagkakalam ko, as far as I can remember, parang as long as you have the passport.
2: Yes.
3: Oo, so we can field as many as, foreign players dito na kaya natin i-field.
2: Sana
3: pero,
2: lang mga available, no?
3: Oo, and yun lang, ang problema lang natin dito kung puro field foreign yun, yung chemistry. Yun din yung mga chemistry.
2: Sino ba nag-lead noong Hangzhou Asian Games?
3: Siyempre, it was Justin Brownlee.
2: Si JB, kaya lang ngayon parang hindi 100% si JB, so pinapakita niya performance.
3: And
2: siyempre, nakakaedad din.
3: Yes, and Miss Judith, yung titignan natin dito, yung mga ibang teams na kabilang dito, for example, Japan, they have ex-NBA players dito na i-field din. Sa China, meron din sila mga malaking players. Then sila Lee Kier, yung nung nakaraan. Si Lee Kier na, si ano nga pangalan ni Lee Kier, nakalimutan ko, sa NBA din yun.
2: Yeah.
3: Oh, so
2: but
3: mara-
2: you know, it depends on the availability din of these players. Yung iba kasi hindi nila masyadong pinapahalagahan yung di ba, yung Asian Games.
3: Tama, Miss Judith. Kaya talagang titingnan natin kung paano yung magiging pwestuhan ng Philippines dito.
2: Tingnan but hopefully kapag lumabas na yung line-up.
3: Yes,
2: ba yun? Down the line?
3: I think so. Kasi nag-score.
2: 15.
3: Sana makabol si Alex
2: dito. Na-break talaga na siya, ha? Kaya 5-4 in favor of Belinda.
3: Okay. Mm-hmm. Alam niyo, Ms. Judith, nakatawa dito kasi, di ba, si Belinda from Switzerland.
2: Yes.
3: Ano siya? Para ano, Federer. Tapos si Alex, ano? Yes. Ano
2: Nadal.
3: Nadal na...
2: Spain.
3: Oo, Spain.
2: Kasi, yun ang ano nila.
3: Yung rivalry ni Federer at Nadal. Parang ganyan.
2: Pero with the way they play, hindi naman gano'n ang style. Lalo na itong si Belinda, di ba? Suwabe lang kasi si Federer eh. Kaya ang lakas talaga ng hataw ng mga...
3: Ang ganda ng forehand.
2: Bola, talagang habulin.
3: Hindi niya na hinahayaan na maka-recover si Alex.
2: Alam niya kasi ang style ni Alex. Siyempre, pinaghandaan yan. Ngayon, si Alex, talagang pinaghahandaan naman ng mga kalaban. Hindi na basta, okay, Alex Ayala. She's the most popular. Para hindi lang yung popularity niya kasi yung husay niya sa court. At takot na ang lahat ng mga seeded ng parang kung pwede lang maiwasan nila kaagad si Alex na si Alex na makasagupa at the early part of any competition.
3: Oo, at saka itong si Belin talaga ayaw niya nang patagalin yung laro eh.
2: Oo.
3: Siguro dahil nga dun sa
2: So 40. Oo. Out yung huling return ni Alex. Anyway, we go to women. Okay, ano yung women? Women's draw, we are talking about the women's draw of the Asian Games naman sa basketball.
3: Oo.
2: Yung pinakahuling lumabas last weekend.
3: Sa women naman, Miss Judith, 11 teams lang sila dito.
2: 11 teams. Oh. So paano nagkaroon ng division for each grouping?
3: So ang maging division, ang naging division dito ay 3-4-4. Ang kasama ng Philippines sa Pool B ay ang Japan, talagang powerhouse nito. Kazakhstan na naman,
2: okay.
3: At saka Hong Kong, sila yung kasama ng Philippines. Samantala, Pool A naman, China, Indonesia, and Thailand. Pool C, South Korea, Chinese Taipei, Mongolia, and Malaysia. So sila yung magkasama dito. China, parang ano dito, parang ano to, sweep through the breeze sa kalaban niya, mga Southeast Asian countries din eh. Kaya talagang,
2: so yes, kung quarter siya, 2-2-2-6, tapos the best third place, dalawa.
3: Siguro the best third place dalawa.
2: Naman.
3: Ayun, nakuha na ni Belinda Bencic yung unang set dito. With a 6-4.
2: 6-4 victory. Sayang kung hindi siya na na break, 'di ba? 5-5 pa lang 'yan, 'di ba? Anyway, okay, so both men and women natin talagang mahirap, but at least alam na kung papaano. Okay, alam na kung papaano sabihin natin. Ano tawag dito? Paghahandaan.
3: Exactly, Miss Judith.
2: Dahil meron ng draw eh.
3: Oo, diba? Sino yung mga isa-scout dito, kailangan na paghandaan. Talagang kailangan na talaga, Miss Judith. And,
2: Yes, who else? Ano pang nagkaroon ng draw? Base sa ano nabasa mo?
3: Tingnan natin dito. Kasi marami, may mga naging draw din dito, even sa ibang sports.
2: Ang alam ko yung softball. Kaya lang hindi ko pa na-contact si Coach Ana Santiago kung anong masasabi niya doon sa softball draw.
3: Oo.
2: Okay.
3: Yun din yung mga iba pang naging draw dito. And tingnan natin, Miss Judith, kasi...
2: Ayun, softball draw. It's the... Sa women, paano ba ito? Japan, Chinese Taipei, China, Philippines, Singapore, Korea, Hong Kong, Thailand. Bakit ganun yung draw nila? Lumabas, paano mo yung babasahin?
3: Medyo nakakalito na.
2: Yun ba yung magkakalaban? Wala ba itong draw? Kasi walang grouping eh. Yan lang ba talaga maglalaro? Japan, Chinese Taipei, China, Philippines, Singapore, Korea, Hong Kong, Thailand. Yan lang ba magra-round robin? Di ba?
3: Baka ano, Miss Judith, ang tingin
2: to dito. Mamaya, tanong natin kay Coach Ana kung anong klase meron dyan sa draw, di ba? Anyway, they must prepare for the biggest battle kaagad as early as the, sabihin natin, the opening match, the opening game, di ba? In this Asian Games. September 19 to October 4, pero September 10, may laro na ang 3x3.
3: Basketball.
2: Sila yung parang football.
3: Parang football.
2: Mauna yung basketball na magsimula ng aksyon dito sa Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Okay, meron pa tayo mga kaibigan nag-celebrate ng birthday today?
3: Si Sir Maki.
2: Yes, si Sir Maki. Okay, yung datihan po naming consultant dito sa Philippine or Presidential Broadcasting Service. Sir Maki, okay, happy happy birthday. Mm-hmm. Sa atin, sino magbe-birthday ng August?
3: Birthday ng August sa atin. Iisip ko
2: may sino? August 19 dati. Marami kaming August 19 dito eh. Diba? Sina Orly, sina Miss Web, yung dati naming station manager, sina Ronald Maraan, even si Tito Mike Bugo, yung umalis na ano natin, ka-opisina natin. Okay. Pero sa sports radio to sa atin, wala may birthday
3: wala
2: na August.
3: Birthday na August.
2: Wala tayong kakansawa na may blowout, di
3: wala
2: ba?
3: Eh.
2: Wala.
3: So, parang September,
2: okay, sa master control
3: September,
2: din natin,
3: wala.
2: Wala.
3: Eh.
2: Wala.
3: Wala, eh. Wala.
2: Okay. And of course, we would like to take this opportunity, di ba mga kaibigan? May photo ba ako dyan sa ating extension, okay? Nakikiramay po kami sa aming station manager na si Cecil Kimlat at sa kanyang buong pamilya. Sa pag-alis po ng kanyang kapatid, si Kuya Danny Kimlat, siguro dun sa mga regular na taga-subaybay ng sports radio, lalo na din po nung ating Sunday program, si Kuya Danny Kimlat ay madalas na maging guest ng ating programa na
3: Celebrating Life.
2: At madalas din siyang dumalaw dito sa sports radio. Na-meet na siya ng ating mga kaibigan, lalo na yung mga nagko-cover ng triathlon ano, doon sa Subic. So si Kuya Danny po, siya po yung kuya nga ni station manager Cecil Kimlat. So ng aming pakikiramay, siya naman ay nasa US. Okay, so sa US po siya ihatid na nga sa huling hantungan, pero since siya ay isang naging military personnel ng US, kaya it will take time pa for the schedule and everything. But sa Kimlat family ang ating pakikiramay. Okay, dito po. And syempre yung ating prayers na matanggap na buong pamilya ang pag-alis, diba, ni Kuya Danny at syempre maging maayos, diba, lahat. Okay, our prayers. Ang sabi nga, ang dasal ay para sa mga naiwan, hindi na dun sa umalis. Dahil alam natin na nasa mas mabuting kalagayan yung mga umalis. Okay, wala na silang pain kung sila yung mga may sakit dito. And definitely they are in a good place right now. So paalam kay Kuya Danny and of course our condolences and prayers to the Kimlat family at sa ilan pa pong mga kaibigan at sa kanya ding mga kapatiran sa church, you know, Yahweh the Giver Christian Fellowship team.
3: Kaya okay, rest in peace po kay Tito Danny.
2: Na-meet mo ba siya dito?
3: Yeah, na-meet ko dito.
2: Ah, talaga?
3: Oo, nung ano, parang 2024, Easter Sunday.
2: Ah, okay.
3: Kasi siya yung guest ni Ma'am Cecil.
2: Okay. Si Nida Eraskin, madalas na makita at ma-meet si Kuya Danny dahil sa original na Celebrating Life nung dito pa sa ating station, di pa talaga sa Radyo Pilipinas, ay mas madalas dito. On a Sunday, di ba, bumibisita dito nung wala pa rin tayong Facebook, ano. So, paalam na kay Kuya Danny. Mabait yan at napaka-joker yan. Okay, mabiro.
3: No.
2: Okay. Parang katulad din ni Cecil. Okay, so ang aming pong pakikiramay. It's 9:45. Ito pa rin po ang ating headline sports. Babalik po ako sa ilan pang mga samut-saring balita. Dito lamang sa 918 kHz sa ating AM band.
4: Sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. libre ang inyong pag-amon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
8: Na mismo panoorin ang favorite mong sport?
9: Worry no more!
8: Worry no more!
9: Recap tayo
8: dito sa post-game.
9: Walang mintis!
8: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
9: 918
8: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
9: Headline Sports
8: sa Sports Radio 918.
2: Okay, so it's 9:48 in the morning at balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Ongoing score, okay, 2-0 na ba sa second set of this Ayala-Bencic match. Okay, so first set went to Belinda Bencic, okay, ang mas favored over Alex Ayala at 6-4. Then second set, tuloy-tuloy yung momentum, nandito kay Belinda at 2-0. Okay, first time nila na magharap, di ba, nitong Swiss na ito. Napaka heavy hitter, napaka powerful na mga returns nitong si Belinda. Pinapatakbo si Alex from both corners, okay, doon sa baseline, okay. Oh, buti na lang sumasabit pa yung kanyang return din. Saka very very aggressive ano itong si Belinda. Anyway, who knows, hindi pa tapos ang laban ha. Samantala, ano po ba ang mga ongoing ngayon? Sa mga nagtatanong what happened to Rian Maliksi, dahil siya ay isa sa mga headlines natin noong Friday, Saturday, Rian Maliksi who competed sa US Women's Amateur, siya po ay umabot lamang sa round of 32, okay, ng match play of the competition, natalo siya doon sa sunod niyang laban after coup. Okay, so talo siya at hindi na siya umabante pa. So, she failed to win the title she won in 2024 and that's in US Amateur Women's Open. Samantala, sina Carlo Biado, sina AJ Manas at sino pa, sina Roland Garcia, ganun din si Roberto Gomez, si Jeff De Luna sa Florida Open ng World 9 Ball Tour. Di rin tayo nakarating sa quarterfinals, okay? Sa semis, definitely, ang pinakahuling na-eliminate ay si AJ Manas, okay? Nauna pa si Carlo Biado na ma-eliminate, okay, kaysa kay AJ. Kaya, bigo po, but marami pang competition for both and for most of our players, okay, in billiards. Samantala sa chess, okay, meron tayo yung ating mga chess teams natin, men and women. Sila ay lumalahok sa ASEAN Premier Open, okay, saan ba ito? Sa Singapore, okay, at may historic upset na naitala. Woman International Master Elect Shania May Mendoza, kanyang tinalo ang 26,000 rated Grandmaster na si Inian Pa sa round 2. So kaya nga sabi niya, this is a big upset. Okay, 2040 lamang ang rating ni Shania May Mendoza, samantalang itong si GM Inian Pa ay 2609. Okay, so it's a big upset round 2. Mamaya i-ano natin, i-compile natin yung nangyari, okay, sa kampanya ng ating mga players in this competition. Okay? So, abangan nyo po ang ating sports news roundup. Okay, samantala, tinitingnan ko rin yung pagtatapos naman ng ating 10th ano yun, 10th aerobics, okay, championships diyan nga sa Tagaytay City. Okay, so nakamedal naman tayo doon, di ba, doon sa pagtatapos ng 10th ASEAN. Okay, marami-rami ding medal. Tingnan lang natin yung review natin, ha, baka magkamali ako sa medal na ibibigay ko sa inyo. Itong pagtatapos ng competition, diyan nga po yan sa Tagaytay City Velodrome, okay? Ang naging venue ng ating aerobic competition sa gymnastics. Nung isang araw, may naka-bronze, may naka-silver na. Pero yung mga kabataan talaga ang nag-deliver para sa ating Team Philippines. So, tingnan lang natin ang pagtatapos. Okay, ang dami kasi mga ganap. Talagang kailangan puntahan mo ang mga website. Tapos nagkaroon din ng National Battle of Champions yung Arnis natin na dinaluhan pa ni Chairman at saka syempre ng President and Chairman of the Philippine Arnis na Senator Mig Zubiri. So hinahanap ko yung ano, yung pinakahuli. So tingnan natin. Fruitful Philippine stint, okay? Nag-conclude ang ating competition dyan and natutuwa ang Gymnastics Association of the Philippines with the performance. Officially, we ended up with 1 gold, 1 silver, and 3 bronze medals. So, 1-1-3. At least 5 medals for the Philippines. Ang humighlight sa performance natin ay yung mga gold medalist ng palarong pambansa na sina Raimel Daniel Cabides and Antoinette Amante, 14 years old na naka-gold medal sa youth mixed pairs event. Okay. Tapos yung iba pa, General Santos City native na si Rai Enoch Balmayor, 11 years old, John Micaela Landaran, 13, naka-bronze naman sila. Okay. So, at least 1-1-3. 1 gold, 1 silver, and 3 bronze medals at the conclusion of the 10th Aerobic Gymnastics Championships in Tagaytay City in Tagaytay. Samantala, speaking of Tagaytay, okay, bigay namin sa inyo na meron tayong hosting kaagad na ini-anunsyo nila, ha, na ang Tagaytay City ay tatayo bilang host ng C-Youth Plus. Okay, alam natin na may C-Youth Plus na kaagad, pero yung hosting natin ng tawag dito ng track cycling ay tunay na dyan gaganapin. Siyempre, dahil yan lang naman ang meron tayong ano, meron lang tayo na venue for track cycling. So ini-anunsyo na, Tagaytay City will host the inaugural Asian Youth Plus Track Championships next year sa Tagaytay City Velodrome. Ito pong continental championship na ito for track cyclists ay para sa edad na 16 pababa, 16 years and below. Okay, approved na ito ng Asian Cycling Confederation Management Committee. Ah, yun kaya pala nag-meeting sila sa Kuala Lumpur ng isang araw. Ang sabi ni Phil Cycling President, the Asian Youth Plus Track Championships aims to provide a platform to develop young cyclists in the whole of Asia with an expanded scope including Oceania. Ayun. So, the dates of the track championship will be announced soon. The Tagaytay City Velodrome hosted the ACC Track Championships and Para Track Championship last March. Okay, so venue ito ng 2 legs of the Track Asia Cup in December. Ba talaga, ha? So, sa December, may track cycling ulit. Kaya pala, masyadong masipag yung standard insurance sa practice nila sa track cycling dahil merong 2 Track Asia Cup ngayong December. Tapos yung mga kabataan, meron pa sa Asia Youth Plus. Okay, Southeast Asia Youth Plus by next year. Okay. Ito po ay kinumpirma na through ACC President Dato Armajit Singh Hill. Okay, yung kaibigan ng Phil Cycling, kaibigan ni POC President Bumble Tolentino. Yung nakaugnay natin during the ACC Track Cycling Championship and Para Track Cycling Championships. Okay, it's 9:56. Sa iba pang mga resulta, mamaya po, umantabay lang sa ating sports news roundup. Ako po si Judith Caringal. Thank you so much, Team Tapales, Daniel Cruz, si Nida, si Ivy, ang ating student trainee, and of course, Malolos Transmitter. Ongoing na score muna ni Alex Iyala at ni Belinda. Ano na itong second set? 4-0 in favor of Belinda. Naku, malalove set pa ata dito si Alex. Ano? But that's it. This is NBO WTA 1000 Tournament in Toronto, Canada. God bless everyone!
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
10: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
14: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radio Pilipinas.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: Headlines. Ngayon.
3: Philippine Standard Time, it's 9:59 AM. Good morning, and here is the news. The numbers of individuals who have been reported dead due to the effects of the southwest monsoon and tropical cyclones Luis and Maymay has risen to 8. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 people died in Rizal due to a rock slide, 2 people died in Batangas due to drowning and electrocution. Two people died in Benguet due to landslide, and 2 people died in La Union due to a landslide, electrocution and drowning. Meantime, 1 missing individual was reported in Batangas and 7 others were injured in Benguet due to a landslide and a vehicular accident. The NDRMC also reported flooding due to the continuous heavy rain in regions 1, 3, Miwaropa, Cordillera Administrative Region, and Calabarzon. In news overseas, 2 drones were spotted over a military base in western Germany just days after an explosive-laden device was found at Leipzig Airport. Germany's armed force confirmed that the drones were seen on Thursday evening at a base in Meckernen near Bonn. The base reportedly is housing components for a U.S.-made Patriot air defense systems. A spokeswoman for the Bundeswehr Joint Force Command said the military police were deployed to site before the matter was handed over to local police. It is the latest instance of drones being spotted near military bases of airports in European nations supporting Ukraine in its war with Russia. In sports news, Alex Iala is currently trailing 4-6, love 5 in set 2 of the round 16 match with Belinda Bencic in the National Bank Open WTA 1000 event in Toronto, Canada. Philippine Standard Time, it's 10:01 in the morning. Mantiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po, Timoy Tapales, at isang magandang umaga sa inyong lahat.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya,
12: ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Yes, magandang araw sa ating lahat. Makakasama po natin ngayon isa pong Filipino windsurfing legend na si Coach Richard Paz. Hi Coach, welcome to the program.
25: Okay, thank you very much.
24: Yes, Coach, of course, how does it feel to be remembered today as one of the pioneers ng ating Philippine windsurfing?
25: Okay, I remember nung umpisa pa lang kami, nandiyan yung mga pioneer, yung like our president ng PWA, Philippine Windsurfing Association, Manny Cavile. Isa yan sa founder natin, kasabay namin yan, mga windsurfing. And then mga Del Mundo family, yan yung mga kasabay, isa yung mga founder ng windsurfing sa Pilipinas. Tsaka yung meron din tayong mga Olympic player, 1984 was that the first Olympic in windsurfing. And then sumunod naman ako ng Olympics 1992 o 1998.
24: Mm-hmm.
25: Pus tuloy-tuloy lang yung experience namin for the Asian Game and Southeast Asian Game. Yung time na yun, time na ang gintong alay pa yun, panahon yun. And yes. Philippine Sports Committee 1992 nag-started.
24: Yes. Pero Coach Richard, ikaw ba, anong nafe-feel mo na every time na babalikan natin yung kwento about Philippine windsurfing Olympians, mga legends noon, until now, di ba, talagang binabalikan merong Richard Paz na nandoon sa history?
25: Passion lang yan eh. Hindi mo pwedeng talikuran mo yung passion mo. Hindi mo pwedeng palitan yung sport mo nung minahal mo habang buhay, yung sport na to eh. Kaya siguro masaya na ako 58 years old, continue for my passion. You know?
24: Growing up in Mabini, Batangas, Coach, paano ka bang, you know, paano mong naging love ang windsurfing? Sino yung someone na nag-introduce sa'yo ng sport?
25: Na-introduce yung ano yung like yung mga pioneer like my coach dati si Mike Del Mundo o yung mga Del Mundo family, yun yung mga founder ng ano, ng windsurfing, like Manny Cavile, our president for PWA. Yun, doon kami nag-umpisa eh. So tinuloy-tuloy lang namin. Hindi namin nalilimutan yung windsurfing talaga. Yung nandun sa puso namin yun eh. Hindi mawala-wala yun eh. Kahit nandito na ako sa Italy, hanap ko pa rin windsurfing.
24: Yes. Pero coach, yun talaga yung first sport mo talaga ever since?
25: Dun sa lugar namin, kasi yun yung nandun, siyempre yun ang pinag-aaralan mo, yun lang hiram-hiram lang kami nung araw. Hanggang sa natuto kami, hanggang sa dinala kami sa Gintong Alay nung panahon yun, dun na kami nag-umpisa ng pagmamahal sa sports.
24: Ilan taon ka nun nung nagsimula kang mag-windsurfing?
25: I was 13 years old nung time na yun.
24: Wow, 13 years old.
25: 1981, I was started windsurfing.
24: Dun sa 13 na yun, of course, bagong teenager ka pa lang nun, no? Kailan mo na-realize na parang itong windsurfing ay magdadala sa'yo dun sa, you know, sa pag-compete sa ibang bansa?
25: No, wala namang ano eh, wala namang, hindi, na-realize ko lang nung lately na ito pala, pwede pala tong ano, i-focus na magdadala sa atin ng bandila natin. Mm-hmm. I was started 1984, naglumalaban ako sa mga Hong Kong, Singapore, tapos first SEA Games ko 1985 sa Thailand, was silver medalist. Was 35 years ago.
24: Wow.
25: Pero doon na ako nag-umpisa ng pagmamahal sa sports.
24: Mm-hmm. Nung nanalo ka ng silver nung first SEA Games mo, anong pakiramdam nun, coach? I mean, ano yung naibigay sa yung motivation nun, nung unang medalya mo international?
25: Siyempre, proud na proud ako dahil dinala ko yung bandera natin. Pati yung mga magulang ko, proud din. Pati yung mga coaches ko, napaproud din sila. Kaya doon na nag-umpisa yung pagmamahal ko sa sports.
24: Mm-hmm. Yes, Coach Richard, of course, dalawang Olympics ang sinalihan mo. Nung una po ay 1988 sa Seoul, South Korea at sinundan po ng 1992 sa Barcelona. So, tell us, anong hindi mo malilimutang experience mula sa Olympics?
25: And hindi ko malilimutan yung mga time na yun. Kasama ko yung mga old athletes, sina like Eric Buhayan, Lidia De Vega, Elma Moros, so, tsaka sina Arian Cerdeña, yung mga bowler, Peng Pomusena, yung mga kasama ko, hindi ko malilimutan yan eh. Yun yung nag-inspired sa akin na nandito pala ako sa level na to. Kailangan ko ipagbutihin, kailangan kong ayusin, kailangan kong i-disiplina ang sarili ko. At focus lang sa game. Yun lang ang aking alala ng mga panahon yun. At saka napapasalamat din ako sa mga coaches ko ng mga panahon yun.
24: Kamusta yung naging buhay mo bilang isang atleta?
25: Hindi napakadali. Kailangan mag-aaral ka din. Kailangan na nandun ka sa disiplina ng sarili mo, hindi mo kailangan pabayaan pag-aaral mo, kailangan continue pa rin yung training mo kahit nag-aaral ka, kahit mababa yung grade mo, continue pa rin. yun yung ano experience namin sa ano sa pag-windsurfing since then nandun naman ako eh.
24: Mm-mm. Yes, sabi mo hindi naging madali, no, yung syempre buhay ng isang atleta, no. Ano yung pwede mong maibahagi sa atin, experience, no, na hindi mo malilimutan during training or experience ng pagkabigo? Anong bang pinakamahirap na pinagdadaanan?
25: Ang masasabi ko lang sa mga atleta, kailangan ni you learn your mistake. Maraming mga pagkakamali na dapat ituwid. Hindi naman lahat ng atleta panalo kaagad eh. Well, never give up. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang susuko. Keep it hard work. Ganun lang ang training. Focus lang. Hindi yung pwedeng ganun lang yung training. Kailangan i-focus mo yung training mo dun sa apat gawin. Susundin mo yung mga coaches mo kung ano ang dapat gawin para mag-success ka.
24: Mm. Officially, ilang years, coach, ang naging parang taon mo bilang isang athlete natin?
25: I was athlete in 1984 to nagre-resign ako tapos babalik ako. Like nagtrabaho ako, nagsiman ako tapos bumalik ako. Ako pa rin yung inilaban sa Asian Game.
24: Mm-hmm.
25: My last Asian Game is 1998.
24: Wow, 1998.
25: Tapos my Asian Game, tapos nagtulong-tulong na ako sa coach.
24: Wow, so ikaw ba naging mahirap sa yung decision yon na parang from athlete, then nag-transition ka agad into coach?
25: Hindi naman mahirap sa akin kasi ano sa puso ko na tumulong dun sa mga bata.
24: Mm-mm.
25: Yung mga batang tinuturuan ko, nakikita ko sila. Sila yung nagko-coach ngayon, sila yung nagtuturo ngayon. So yung passion ko na itatransfer ko lang like my sister, my daughter.
24: Mm-mm.
25: Lahat ng ano yan na itatransfer ko sa kanila yung passion ko. So tinutuloy nila yung passion ng windsurfing sa Pilipinas kahit dito sa Italy. Tuloy-tuloy yung aking passion.
24: Yes. Ang pag-uusapan natin ng Philippine windsurfing, di ba talagang parang yung birth niyan sa Batangas, sa Mabini? Batangas,
25: Anilao.
24: Sa Anilao, Batangas. Bakit sa tingin mo, itong mga taga-Batangas po, kayo talaga yung parang ano, parang regular na...
25: Dominate.
24: Oo, nagdo-dominate dito sa sport na to, coach.
25: Kasi yung lugar namin, malapit lang sa beach eh.
24: Mm-hmm.
25: So, pagkalabas mo sa school, diretso ka na kaagad dun sa tubig.
24: Mm-mm.
25: Yun yung nakikita kong ano, yung motivation ng ano ng mga atleta. At least pag pumasok ka sa team, na lagi ka nakakapag-training dahil malapit ka lang dun sa beach.
24: Mm-mm. Yes. And syempre coach, kwento mo rin sa amin, ngayon 16 years ka nang nasa Italy. Tell us, paano ka bang, you know, na-top, no, na mag-coach po dyan?
25: And yun, as a coach, you never stop learning. Kailangan matuto ka, kailangan kung anong idea nila tanggapin mo.
24: Mm-mm.
25: Kung anong kailangan mag-aral ka pa rin, hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako.
24: Mm-mm.
25: So hindi kailangan kung marunong ka na, kailangan dagdagan mo pa yung kaalaman mo sa pagte-training. Kailangan makuha mo yung idea nila na tama, yung error kailangan i-correct lang palagi.
24: Mm-mm. You have coach of course. Yes, you have coached mga Filipino windsurfers natin and syempre ngayon, nasa Italy ka. Paano mo maiko-compare, coach, yung paano yung, you know, the way kung paano nila ina-adopt yung coaching style mo or paano ina-adopt din ng ating mga local windsurfers?
25: Alam naman nila yan dahil na tinraining ko na rin yun sa atin nung umuwi ako. Tinraining ko na sa kanila kung paano mag-training. Ngayon, nahihirapan sila sa mga schedule kasi masyadong stricto ako sa time.
24: Mm-hmm.
25: So, kailangan you respect the time. Kung anong sinabi ng coach mo, yun ang susundin mo kung anong oras ka. O mas maaga ka pa doon sa sinabi ng coach mo para mag-goal mo yung gusto mo. Hindi yung unahan mo na yung coach mo kung anong dapat gawin.
24: Mm-hmm.
25: Pag sinabi pa lang sa'yo, alam mo na yung gagawin eh. Dapat ganun ang ano. Hindi, ang layo ng idea nila. Mukhang... hindi nila kayang iba kasi yung training sa Italy pagka sinabi ng coach ganun ang gagawin, mas maaga ka pa doon sa sinabi dapat.
24: Yes, kailangan
25: ano hindi ka? Nila ma-adjust pa na ngayon hanggang ngayon.
24: Ahead ka lagi, 'di ba?
25: Siyempre ganun naman ng mga atleta, mga world class athletes, ganun lang dapat eh.
24: Mm-mm. Anong coaching style mo or coaching philosophy ni Coach Richard?
25: Never stop training. Champion never stop training. Diba?
24: Ganda nun ah.
25: Ganun lang yun. Kailangan na keep going. Kahit champion ka na. Yung champion niya, hindi tumitigil sa training yan eh.
24: Mm-mm. Yes.
25: And you never give up.
24: Yes, never stop training. Never give up. Talagang walang pahinga.
25: Oo, dapat ganun lang eh. Ang pahinga na lang pag retired ka na.
24: Yes. Ikaw ba istrikto ka, coach?
25: Depende kung ako, hindi ko naman ini-stricto kung hindi siya seryoso eh. Stricto lang ako kung seryosong atleta. Pero yung mga Italian athletes ko, meron seryoso, meron hindi. Doon na ako stricto pa doon sa mga seryoso.
24: Yes. Of course, nakita mo na rin yung kung anong meron sa Italy, di ba? So, ano yung program na gusto mong ma-adapt din ng ating Philippine windsurfing?
25: And nagpapasalamat ako dun sa mga tumulong sa mga atleta natin dahil kung hindi nila masusuportahan, hindi ko may adapt yung training nung Italian style at international athletes nila. Masyadong napaka-expensive yung exposure nila. Kailangan exposure lang, kailangan lumaban lang ng lumaban sa pinakamagagaling sa mga top athletes. Kung ang katapat lang natin ay yung mga level na mababa, hindi ka mag-i-improve masyado eh. Kaunti lang yung improvement mo, kailangan labanan mo talaga yung pinakamagaling.
24: Anong so far na ano mo unforgettable experience mo bilang coach ng Italy?
25: eh nakapagpa world champion na ako yung mga atleta ko. Yes. Yan yung ano, yun yung lately galing sa akin yung isang world champion. Doon lang happy na kami, pati yung mga parents nila masaya naman sila sa amin.
24: Ano anong name nung nakapag world champion?
25: Like Matias Soncella.
24: Wow. Ikaw ba parang ano yon? Ikaw ba coach naging world champion ka nung panahon mo nung
25: ay, yung panahon ko nag-ano lang ako, pero may mga Asian game. Pero world championship, isang beses lang ako nakalaban eh. Yung mga panahon yun. Dahil alaman mo naman nun, ang pag-exposure, napakahirap. Yung panahong 90s, 80s, mahirap lumabas nung panahon yun. At least ngayon, nasusuportahan ng, ano, ng PIC natin, ng POC.
24: So parang feeling mo ngayon, ito yung parang ano, kadugtong nung passion mo pa or yung mission mo makapag-produce ng maraming world champions.
25: Eh isa na rin yon. Ang gusto ko lang ano eh nagpapasalamat ako sa mga atleta nila na igaganti ako nila doon sa mga Asian Games o SEA Games. Yun lang yun.
24: Pero
25: yung
24: ano
25: mga tumalo sa akin, gusto kong talunin nila ngayon.
24: Parang sila na 'yung magpo-fulfill nung ano nung dream mo.
25: Oo. Ganun
24: pero
25: yun
24: kung,
25: eh.
24: Oo. Anong mas fulfilling nung life mo bilang isang athlete or ngayon na nagko-coach ka? Ano mas masarap sa pakiramdam kapag nakita mo na yung product mo nasa podium, naka-gold medal or ano ba, coach?
25: Siyempre proud din niya kahit naman sino yan eh, kahit naman sinong coach o kung sino man naging nanggaling doon sa sports na yan eh, magiging masaya ka nakita mo yung achievement ng mga sports mo, lalo na kung talagang passion mo yung sport.
24: Mm-mm. Pero magkaiba definitely no ng feeling. Ikaw ba nung panahon mo nung life mo bilang isang athlete? Anong pakiramdam kapag tinataas yung Philippine flag?
25: Ah, talagang maluluha ka noon. Talagang proud na proud ka, hindi lang yung ano mo eh, hindi lang yung sarili mo, proud talaga yung buong bayan eh, lalo na yung local bayan mo. Mm-mm. Like Mabini o Anilao, proud na proud diyan kasi inimbitahan ka ng mayor, inimbitahan ka ng mga politician. So proud na proud ka. Mm-mm. Na-achieve mo yung gusto mo, na-achieve mo yung pinaghirapan mo.
24: Mm-mm. So talagang grabe yung experience, grabe yung pride, no? Kapag ganoon na buong bansa, no, nasa chest mo habang nagko-compete. Pero ikaw, coach, meron ka bang unforgettable na experience mo or competition? Yung sinalihan mo before?
25: Oh, marami akong mga experience na hindi malimutan dahil na-disqualify din ako, nagkaka-error din ako. Hindi, nobody wants perfect. Siyempre, may mga error ka. Yung mga error mo, talagang kailangan hindi mo malilimutan dahil hindi mo nauulitin dapat eh.
24: Eh, paano kang bumabawi kapag ganun? May mga disqualification?
25: Kailangan pag may error ka, babawi. Talagang double hard work.
24: Mm-mm.
25: Kailangan paghirapan mo kung kailangan paghirapan mo para makuha mo yung goal mo.
24: Yes.
25: Hindi naman ganun kadali ang isang atleta eh.
24: During that time, sino yung biggest inspiration or motivation ni Coach Richard? Noong time na athlete ka pa?
25: Siyempre, pamilya mo, nanay mo, o parents mo. Yun lang naman yun eh.
24: Mm-mm. Talagang sila yung nagbigay sa'yo ng sobra-sobrang motivation noon.
25: Hindi, kasi kami, may galing kami sa mahirap, eh, kailangan iahong ko sila dahil lang dun sa aking pagkaka-atleta.
24: Na-mention mo, galing kayo sa mahirap na buhay.
25: Oh, galing na kami doon sa ano. Oh.
24: Anong trabaho nun? Anong
25: like fishing man. Ang father ko, fisherman lang. Nandun lang sila sa village namin.
24: Mm-mm.
25: Saka yung nanay ko, nandun lang sa housewife ng parents ko. Pero at least kahit pa paano, hindi, talagang nakatulong sa amin yung sports.
24: Yes, so, nakatulong. Nakatulong ang sport. Ngayon, coach, kapag babalikan natin yung ganong hirap ng buhay, hirap ng mga pinagdaanan, tapos until now, nandiyan ka pa rin, patuloy pa rin yung pagsiservisyo mo, no, para sa ating, kumbaga tinataas mo pa rin, di ba, yung level, yung pride, no, ng ating Philippine windsurfing. Anong naiisip mo, coach, kapag lang binabalikan mo yung mga pinagdaanan mo?
25: Ay, kailangan na tuloy-tuloy lang, wag mong pababayaan yung sports. Pag pinabayaan mo kasi yung sports, kailangan i-disiplina lang yung mga bata. Pag walang disiplina kasi ang hirap eh. Baka mawala yung sports natin. Ang tagal natin pinaghirapan, mawawala lang ng ganun.
24: Mm-hmm.
25: Kaya tuloy-tuloy pa lang, may communication pa rin ako dun sa mga coaches and president Paano ako makakatulong? Tinasabi ko sa kanila, paano ba ako makakatulong doon sa sports? Nandyan lang ako, tawagan nyo anytime.
24: Paano nga bang makakatulong si Coach Richard? Tingin nyo, Coach, kung may programa kayong gusto pang maimungkahi, no, na pwedeng ma-adapt po ng ating Philippine Windsurfing?
25: Marami tayong dapat ibigay na idea sa Philippine Windsurfing Association.
24: Mm-hmm.
25: Kung gusto nila, gusto nating maka-record ulit ng one of the Olympian for the 2028 in LA, ay kailangan magawa nila yung exposure ng mga bata. Kailangan suportahan nila. Yun ang message ko sa Philippine Sports Commission. Tuloy-tuloy lang yung suporta. Para makakuha natin yung achievement. Para ma-break na yung record ko na Olympian. Since 1992, wala pa ulit pumasok na Olympian.
24: Tagal na. Ang tagal na, Coach.
25: Oo, pero meron tayong ipapasok na Youth Olympics ngayong sa September.
24: Dakar.

0: Ang tuloy-tuloy lang yung hard work, hindi yung easy-easy training lang. Kaya hindi ganun lang kadali ang training. Kailangan paghirapan talaga.
1: Para
0: Achieve
1: ma-siguro
0: mo yung goal
1: talaga.
0: mo. Oo, at least maganda. Kung hindi ka man makamedal, at least maganda yung performance.
1: Yeah, something na mapaproud ka pa din, di ba? Kahit ano.
0: Yun ang gusto ko mangyari. At least, nandun lang sila sa, ano, sa level na yun. Lumalaban.
1: Pero coach, si Aryan Angela Paz, of course, may anak ka rin na nasa Philippine Windsurfing Team. Ano ang tinuturo mo sa kanya, coach?
0: Eh, wala naman sikreto sa windsurfing eh, sa mga any sports. Wala naman sikreto yan eh. Hard work lang yung sikreto dyan. Kailangan lang training, training, training, training, never, never stop training. Yun lang naman eh, wala tayong sikreto sa ano, any sports.
1: Sinadya mo ba, coach, na meron man lang sanang sumunod sa'yo sa mga yapak mo?
0: Happy na ako, nakapunta na siya ng Asian Game, nakapunta na siya ng Southeast Asian Game, nakamedal pa sa ng Southeast Asian Game. Mas happy ako kung makaka-Olympics, ma-break niya ang record ko.
1: Yes, kapag nangyari yun, ano, gano'n ka kasaya nun, coach?
0: Siguro magre-retired na ako.
1: Yun na yung ano.
0: It's already 60 years old.
1: Oo, oh, pang-retired na pala. No? Pero coach, tingin mo posible? Sa 2028,
0: eh,
1: posible kaya?
0: Hindi, mahirap gawin, mahirap sabihin, pero we'll try. Subukan lang natin. Hindi naman ganun napakadali, napakahirap talaga eh, bago pumasok ma-qualified for the Olympics.
1: Ano yung long
0: dadaan
1: term?
0: Dadaan ka talaga sa hirap.
1: Yes, talagang maraming pagdadaanan, maraming exposure na kinakailangan para makapasok, di ba coach?
0: Kailangan, ang gusto ko sa mga atleta ko, kailangan umiyak sila. Ganong kahirap dapat.
1: Oo.
0: Sana umiyak sila sa training.
1: Umiyak sa training. So, kailangan mapaiyak mo sila, coach. Pero, syempre, ano yung long-term goal or long-term vision mo kapag pag-uusapan natin yung Philippine Windsurfing, coach? Anong pangarap mo?
0: Pangarap ko dyan, matuloy-tuloy. Maka-break tayo ng mga records pa ng iba katulad ng ang Southeast Asian Game, Asian Game. Wala pa tayong, matagal na tayong nakuha ng silver medal. 1982 pa yung Asian Game natin, medal ng silver eh. Kailangan ma-break natin yun. Naka-apat ako ng Asian Game, pero hanggang fourth lang ako eh.
1: This Asian Game sa IT Nagoya, tingin mo kakayanin yun?
0: Ayun ang pinagpe-prepare namin ng sana makuha natin training namin 100%. Kailangan perfect, yung maka 100% na training. Para ready na sa Asian Game.
1: Meron ka bang nakikita
0: ngayon? Kaya pa namin,
1: ngayon?
0: Nasa 70-50% pa lang kami. Pero may 1 month in half pa for the event.
1: Anong specific na training ang gusto mong like ma-adopt ng ating mga Asian Games bound team?
0: Like nagpunta na siya ng World Championship, nakita nila kung anong dapat adjustment. Sila na rin yung nakakita ng adjustment. Pero yung naka-gold naman, yung naka-world champion, dahil ba yung atleta ko, pinatingnan ko yung kung anong mga adjustment na kailangan. Pinaturo ko sa kanila
1: yes.
0: Kung anong dapat mga adjustment.
1: Kapag ganitong windsurfing, coach, ano ba yung mga, sabihin natin, mga scientific approach, no? Na kailangan pag-aralan ng coaches, at the same time, matutunan din ng ating mga atleta.
0: Unang-una, psychological. Una, physical. Tapos yung technical, yung mga hangin o yung current, yun yung dapat pag-aralan. At saka siyempre yung maneuver, normal lang yung maneuver, kailangan 100% perfect palagi yung maneuver. Magkamali ka lang ng seconds, malayo na yung kalaban mo eh. Yung tinitraining ko.
1: Yes. Sinong nakikita mo ngayon na mukha ng Philippine windsurfing?
0: Like yung naka-silver natin sa Asian Beach Games, si Castillo.
1: Si Denver.
0: Sana tuloy-tuloy. O sana tuloy-tuloy niya, madisiplina yung sarili niya. Yun naman ang importante, discipline. Discipline your time, discipline yourself. Kailangan yun, number one rules yun eh. Kung hindi mo madidisiplina yung sarili mo, kahit gold medal ka, pababa ka madali eh.
1: Si Denver ba, medyo nakikita mo na posibleng makapag-Olympics? Yung level niya ngayon?
0: Pwede yan kasi 19 years old pa lang to. Kung magsiseryoso yung bata, bakit ang hindi? Kung may suporta yung gobyerno natin.

0: exposure natin. Di siguro makukuha natin ng 2028 o kung hindi niya makuha to sa 2023.
1: 32.
0: O baka niya makuha niyo kung expose ng expose yun, bata pa naman siya.
1: So with proper support, posible.
0: Yun ang importante, yun ang importante doon. Pero kung ako lang magsusuport, hindi ko kakayanin yan.
1: Hirap yun, mabigat yan, i-adapt, coach.
0: I-adapt ko lang dito, pagkain, tulog lang yun, yun lang kaya ko.
1: Coach, syempre, nakatuto ka pa rin, nakamasid ka pa rin, no, sa ating Philippine windsurfing. Ano yung gusto mong, you know, iwang message po dun sa mga current national team natin?
0: And like I said, kailangan lang disiplina. Mm-hmm. Hard work. Yun lang naman, wala naman sikreto sa sports eh, kundi yung hard work and discipline. Discipline yourself lang yan para makuha mo yung goal mo. Yun lang yung ano, yung message ko sa mga atleta.
1: Yes. Discipline. Ano, dun sa iba na mga nakikinig tsaka nanonood sa atin ngayon, ano yung kailangan nilang malaman na buhay ng isang windsurfer? Para sa ganun, mas maintindihan nila na parang hindi lang tayo nakafocus dun sa medalya. Merong mabigat na mga pinagdadaanan yan, di ba? Every competition, every training.
0: Eh, ang mga message ko, ang message ko sa mga atleta, hindi lang sa windsurfer.
1: Mm-mm.
0: Eh, kailangan na huwag nilang kakalimutan pag-aaral nila. Number one yan. Tapos, concentrate lang sa training. And continue hard work. But, lagi kong paulit-ulit, hard work and discipline.
1: Yes. Coach, kung you know, kung legacy ang ating pag-uusapan, anong legacy ang gusto mong matandaan, no, ng lahat kapag narinig nila si Richard Paz?
0: Eh, ang legacy ko, stricto ako para sa training. Mm-hmm. At discipline at saka yung on time palagi, hindi ako late pag dumating. Pag sinabi ng coach 7 o'clock nandun kailangan ka. Kailangan nandun ka. Kailangan advance ka palagi doon sa time na ibinigay ng coaches mo. Yun ang legacy ng iiwan ko sa kanila. On time, wala kang sisiraing time. Wala kang sasayanging oras. Pag sinabi ng coach mo, ganong oras, kailangan nandun ka. Yun ang gusto kong maalala lagi nila.
1: Disiplina talaga, no?
0: Oh, yun. That's what I said.
1: Yes. Coach, for 58 years, napakarami mong pinagdaanan on and off the water. So, ano coach ang, you know, gaano kalaking factor or bagay yung ginagampanan ng sports sa buong buhay mo?
0: Ang napakalaki hanggang sa ngayon, sports windsurfing pa rin ako. Hanggang sa ginawa ko ng hanap buhay yung sport na to. Dahil nagtuturo ko. Talagang hanap buhay ko na to. Eh. Yun ang pinapakain ko na rin sa mga pamilya ko eh.
1: Mm-mm.
0: Dahil yun, yes. Doon na rin ako sumusweldo, doon na rin ako kumukuha ng ano. Kaya dinidisiplina ko yung sarili ko para papagkatiwalaan ako ng mga may-ari din ng club.
1: Yes, totoo yan. Coach, baka meron sa atin mga ano, yung interested na mag-join ng windsurfing or gustong subukan tong sport na to. Bigyan nyo nga kami ng idea, coach. Mahal ba ang magpaturo ng windsurfing?
0: Eh, hindi naman mahal lang magpaturo ng windsurfing. Ang pinaka-importante dyan, pag nag-aral ka ng windsurfing, yung peace of mind mo,
1: mm-mm,
0: kung may problema ka, mag-windsurfing ka na lang para mawala yung ano mo, wala yung problema. Wala yung stress mo. Kung ina-stress ka ng misis mo, mag-windsurfing ka na lang.
1: Bakit naman misis?
0: Ay, kasi pag gano'n na yung may problema sa bahay, ako, gano'n lang ako eh. Pag ako may problema, go-windsurfing lang ako. Tanggal na yung phone problema ko eh.
1: But ano ba na-feel mo pag nag-windsurfing ka, coach?
0: Wala ka na ano, enjoyment ka na lang. Kasi full speed lang yung windsurfing eh.
1: Mm-mm.
0: So wala ka, nandun ka lang sa tubig. Lilimutan mo na yung problema mo for how many hours ka nandun sa tubig.
1: So kailangan pala matuto ng windsurfing. Coach, baka meron ka ding mensahe sa mga kababayan mo sa Anilao at sa Mabini, Batangas?
0: Kumusta lang? Keep going lang kayo dyan. At happy naman kami dito. Sana happy rin kayo dyan.
1: Mm-mm.
0: Tuloy-tuloy lang yung windsurfing. Ang community ng windsurfing dyan sa Anilao, keep going lang. Kung kailangan natin ng suporta, suportahan natin.
1: Yes. There you have it. Si Coach Richard Paz, ang ating sports star of yesteryears, ang ating pambato at Olympic sailor, windsurfer po ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po, Coach Richard.
0: Maraming po salamat sa inyo lahat. Sa viewers mo, maraming salamat din.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Sports Radio 918 AM.

0: Ang dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Standard time, 4:00 PM makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing ngayong araw sa Malacanang patungkol sa epekto ng kalamidad.
5: Headlines.
9: Pasok sa gobyerno at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lalawigan, sinuspinde ng Malacanang ngayong Lunes dahil sa matinding ulan.
5: Headlines.
8: 8 katao na paulat na nasawi dahil sa habagat at bagyong Luis at Maymay ayon sa NDRRMC. Higit 135 milyong pisong pinsala sa agrikultura dahil sa bagyo at habagat na itala sa 5 rehiyon.
5: Headlines.
9: DSWD nakapagpaabot na ng higit 46,000 family food packs sa mga apektado ng masamang panahon. 27 milyong pisong halaga ng tulong na ipaabot ng Office of Civil Defense sa Central Luzon.
5: Headlines.
8: Pangulong Marcos Jr. ipinagutos sa Department of Health na maging proactive laban sa mga sakit ngayong tag-ulan. DOH nagtalaga ng dengue fast lane sa lahat ng ospital sa buong bansa.
5: Headlines.
9: Frontline agencies para sa agarang rescue and evacuation operations pinakilos na ng Philippine National Police. Pambansang pulisya na nanatiling naka-heightened alert dahil sa habagat.
5: Headlines.
8: Higit 4 pisong rollback sa presyo ng langis, asahan bukas.
5: Headlines.
9: At Senado, walang sesyon at impeachment trial ngayon dahil sa masamang panahon.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
11: Sa buong bansa.
10: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
8: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing sa Malacanang kaugnay ng patuloy na pagmamonitor sa epekto ng habagat. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa palasyo kasama ang pinuno ng mga kagawaran na may kinalaman sa pagtugon sa naging epekto ng habagat. Ilan sa mga miyembro ng gabinete na present sa isinagawang situation briefing ay sina Executive Secretary Ralph Recto, DOST Secretary Renato Solidum, DILG Secretary John Vicremulia at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa situation briefing, karaniwang inaatasan ng Pangulo ang mga concerned government agencies na siguraduhin ang kaligtasan ng mga komunidad, mabilis na pagsasagawa ng search, rescue at evacuation operations at agarang paghahatid ng kailangang pagkain at iba pang pangunahing ayuda sa mga apektadong residente. Sa Facebook post naman ng PCO ay ibinahagi nito ang mga aksyong ginawa na ng pamahalaan, partikular ang pamamahagi ng food assistance at iba pang relief supply sa La Trinidad, Benguet, Danglas at La Paz, Abra, Cabuyao sa Laguna at San Mateo, Rizal. Ayon sa PCO, nagsagawa na din ang pagsusuri si DPWH Secretary Vince Dison sa ilang mga binahan lugar sa NCR at ipinagutos na ang pagpapatuloy ng dredging operations, pagkakabit ng high density pipes at pagtatayo ng karagdagang pumping station para mabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog at estero. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Matamang nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng malakas na ulan dulot ng habagat. Ayon sa Malacañang, ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na manatiling naka-heightened alert, partikular sa mga lugar na madalas ang pagbaha at malapit sa dam at mga reservoir. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naabot na ng ilang dam sa Luzon ang spilling level, subalit mahigpit namang binabantayan. Pinatitiyak din anya ng Pangulo ang pagpapatupad ng preventive measures para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad at mahalagang infrastruktura. Samantala, bigandaan muna natin itong palace briefing. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar o si Raquel Bayan na pangungunahan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
12: Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations, habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items, 23 na iba pang food items at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AX program. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa buong bansa.

0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasani ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha, kahapon ay nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dison sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of Nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping stations upang hindi umapaw ang mga ilog at estero. Ganitong sitwasyon din ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos ang tubig patungo sa drainage channels. Ngayong umaga ay makakasama natin sina DPWH Secretary Vince Dison, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dison.
1: Magandang umaga po. Mabigis lang po ito. No? Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon kasama na ang Cordillera hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH, ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para paglabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro mag-report lang ng konti on the ano, no? Ay, wala na to, no? Sorry, pasensya na po.
2: May presentation niya. Okay.
1: No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Operan Contra Baha na ginunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan, nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? So, limang bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number one, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number two, kagaya ng ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapagaki natin ng mga drainage pipes, dinodobre, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig. Kagaya nitong sa GR Neta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga, ito din, no, sa Santa Isabel, sa may Taft Avenue, ikatlo yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung meron mang mga hindi gumagana o pumapalya, nag-relay tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite. Magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget. At nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna and magbibigyan na lang kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you.
0: Next presentation, Secretary Rex Cotillion.
3: Yeah, mabilis lang, nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide? Well, next slide. So as mentioned, ito yung mga top line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open na evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624, of which ang laman niyan nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you yung nabanggit na ni Yusek Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready-to-eat family food packs stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. The total cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you the preparedness of the country. Lagi kasi tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at 4.98095 family food packs nationwide. Kahapon, nasa ano yan, before the storm hit, that was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation.
0: Question and answer muna tayo para kala Secretary Dizon and Secretary Gatchalian. So unang tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good morning. For Secretary Dizon lang po, i-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractor since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po.
1: Sorry, ilang contractors ang
4: recognized na po ng DPW?
1: Recognized. Hindi ko naiintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the Sunwest, etc., the Discaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na. Sinamit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI. And hintayin natin yung magiging aksyon ng Ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court. So yun ang sitwasyon natin ngayon. Sa as far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone to including the media to participate in.
4: I-follow up ko lang po. So ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po?
1: Ilan? Marami yan. I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng

0: Gago na yung mga hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. So that is just my suspicion, but I don't know what the actual reason for the... you'll have to ask the banks what the reasons are for that.
1: Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec. Salceda po doon sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. Inapprove po kaya ni President Marcos yung mga proposals niya?
0: Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda.
1: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
3: Hi, Sec. Vince. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binaba pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about, sir, sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation?
0: Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito. We started, maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the president wants to happen. Na, kailangan, ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo. So, importante kang kailangan, tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil.
3: May timeline kaya tayo, sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin, pero may timeline kaya tayo. Masasabi natin na hindi na ganoon kalala yung maranasan.
0: Ako magsabi ng ganyan. Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Thank you.
2: So, din natanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
4: Sec, magtatanong lang po kami ng update kung may assessment na doon sa Forbes Park Wall na gumuho at nag-cause ng traffic sa EDSA.
0: Clearly, hindi maayos yung paggagawa ng perimeter wall ng North Forbes Park. Ngayon, ang kailangan nating malaman, since matagal na yan, tingin ko medyo dekada na rin yung binibigang ng mga pader na yan, we have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No? In fact, nagpapatulong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin nilang pinopoint out ito. No? Pero kailangan malaman natin sinong gumawa. And then we will exact accountability kasi hindi biro yung nangyari nung gabi ng Webes, no? umaga ng Webes, no? na buti na lang wagang naglalakad doon, kung hindi may disgrasyang mangyari doon. So and number two, we have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba yon ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung ano gagawin natin doon. Pero definitely, kailangan ayusin na yun.
4: Yung remaining segments daw po kasi parang hindi na rin masyadong safe. So,
0: it looks like nung nandun kami ni General Torre Saturday night, medyo may problema na. So, in fact, nagpapagagay na kami ng ano doon. Nagpatulong na kami sa MMDA para magagay na ng barrier doon para wag ng daanan ng mga tao kasi delikado.
4: Thank you, sir.
0: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionario News.
5: Hi, Sec. Vince. Kamusta na po yung flood control projects sa Bulacan, especially yung mga natengga na either ghost or substandard? Naituloy na po ba or itutuloy anytime?
0: Yung sa Kagumpit, tinutuloy na natin. Yung sa ibang parte, like Agono, hindi pa. Kasi nga, undergoing investigation and kasama to sa mga kasong fina-file sa ombudsman. So, pumunta ako ng Bulacan in the next few days para i-check yung sa Kagumpit. Meron tayong tatlong ongoing doon na sinasara natin sa barangays Bulusan, Frances, at Carizon. No? So, i-check natin yun. No?
2: Sunod na tanong mula kay Mads

0: Moratillo Net 25.
1: Hi, sir. Sir, sa Cavite, nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema ng mga taga Cavite?
2: Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Novereta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite, no? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo diyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo, no? Matagal na talagang problema 'yan eh.
1: So, sir, may talks na ba with the LGU?
2: Meron na, no? Meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vick na matagal ng gobernador diyan. Talagang ano diyan eh, kailangan nating pigilan ang pagbaba ng tubig o kontrolin ang pagbaba ng tubig galing sa bundok, no? Galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no? So, kasi dyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos, ang problema, coastal pa yan. So, both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin dyan. So, hindi madali ang solusyon talaga dyan.
1: Possible ba, sir, next year makakasama siya?
2: Hindi. Meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na eh. Kailangan sa bundok pa lang nasasalo na natin.
1: Thank you, sir.
2: Thank you.
1: Kay Sir Rex naman po. Hi, sir. Sir, kamusta na po yung initiative ng DSWD? I know na marami na tayong napamahagi na food packs and iba pang tulong. Meron po ba tayong mga challenges na kinakaharap sa pamamahagi natin ng tulong?
3: Well, wala namang perfectong distribution, pero we try to come close to it. We have to remember, ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasarap, kami, we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster.
1: May particular na region or lugar po ba tayo na talagang tinututukan na mas kailangan ng tulong?
3: We cannot say may special na region. Lahat sila special sa mata namin. Kaya nga yung mga field offices, regional offices namin, lahat yan, they take every single request with utmost urgency.
1: Opo. Sir, ang DSWD ba nagbibigay ng tulong sa mga nasiraan ng bahay?
3: Yes, yun yung pinakita ko kanina. So, when we talk about nasiraan ng bahay, kasi we use the cash relief assistance portion ng AIX. Remember, ang assistance to individuals in crisis situation, pag nang sabi ng social worker, may crisis tong pinagdadaanan, you'll qualify for that fund. Kasi yung pagkasira ng bahay sa mata namin, lahat yan, crisis yan. But of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pang nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So pinagsasabay namin.
1: Sir, saan yung coordination, yung mga hihingi po ng tulong?
3: Sa amin, hindi na nga kailangan lumapit sa amin. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung mga local social welfare offices, yung mga LSWDO kung tawagin, Local Social Welfare and Development Office. Sila kasi may talaan eh. The source data galing sa kanila. So alam natin ang mga constituent mas malapit sa kanila mga munisipyo at city hall. Doon nagpapalista, doon nagpapatala, and then sabay na nagve-vet yung kanilang social worker at social worker namin kung totoo ba tong report na to at kung ano yung severity ng problema.
1: Sir, since siya, 5,000 din po.
3: No, nag-iiba yan. May 5, maximum of 10 for cash. And then, pagka, di ba, remind ko rin kayo, wala naman ngayon. Pag nag-declare ng state of calamity, we use a different modality, yung emergency cash transfer na mas malaki yung halaga na nakukuha. It really depends on the assessment of the social worker.
1: Thank you, sir.
0: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
4: Sec Vince, following what you yourself saw with your inspections this weekend, and you saw the quality or lack thereof of some government infrastructure projects. Is government going to do an audit kung alin yung mga nag-work, alin yung mga palpak? And the second part of that question is, are we going to hold local government officials accountable?
2: Una, no, yung audit tuloy-tuloy naman yan. No? Yung pag-assess natin tuloy-tuloy. Pero kailangan, sabayan din natin ng mga pagsasaayos. No? I think that is the most critical. Kasi kung hindi, every time na umugan at bumagyo, nandito tayo. So we have to really correct what has been kung may makita tayong kamalian o kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan i-correct natin. Ngayon, yung accountability ng local government units, again, I will have to, that needs to be left up to our law enforcement agencies. No? To me, ang nakita ko lang is, kapag ang local government tsaka ang national government nagtutulungan, nag-uusap, nagko-coordinate, maayos yung nangyayari. Makikita natin yan ngayon, halimbawa, sa Navotas, no? Kapansin-pansin na halos hindi nagbaha sa Navotas ngayon despite the heavy rains. And yet, in previous years, Navotas ang tagagang binaba kasi hindi lang yung ulan yan, yung tubig-dagat na pumapasok sa loob ng Navotas. Pero dahil sa pagtutulungan namin ni Mayor John Ray at ni Kong Toby Chanco these past few months, na sara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga Navotas ang epekto nun. So, importante lang yun. No? So, yung accountability, we will have to give that up to the ombudsman.
4: Sir, may patanong lang po sa kasama ko. May matagal ng push to build the spillway ng Laguna Dubai to Manila Bay. Bakit daw po hindi pa ito nasisimulan? Or what's getting in the way of that?
2: Alam ko, dinidiscuss pa yan with the affected municipalities and LGUs. No, from, ano kasi yan, mahaba ang dadaanan yan eh, from Laguna, I think dadaan niya ng Muntinlupa, Paranaque, some parts of Cavite, dire-diretso na yung papuntang Manila Bay. No? So, I think that is the issue there. No? There's some question from local government units. But this is something that's important, but this is something that we will need the cooperation of the local government units.
0: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Secretary Dizon. Secretary, Senator Lacson claimed that his team identified allegedly 32 anomalous flood control projects in Taguig City. Nakita niyo na po ba ito at instead nga po na flood control ay reclamation yung...
2: Nagko-coordinate yung DPWH sa opisina ni Senator Lacson on all these projects. We are providing the documentation and reports on these projects. So siguro... since sinabi na naman ni Senator Lacson, sinabmit na niya ito sa ombudsman o magsasubmit siya sa ombudsman, siguro. Hintayin na lang natin. Okay.
0: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
6: Sec Beans, good afternoon, Ann po. Sec, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito?
2: Hindi ko muna sasabihin kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM pero syempre ito'y binevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag nasubmit na ng DBM sa Kongreso yung full budget briefing na.
6: Ano po yung mga priorities dito, Sec?
2: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira. No, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
0: Okay. Rafi Ayeng, Daily Tribune.
7: Hi, sir. Good morning. Sir, sa Taft Avenue, tsaka dun sa Espanya, na lagi na lang binaba, although ngayon mabilis na nga mag-subside, are there projects na nakalaan for?
2: Yes. So for Taft Avenue, alam niyo naman, naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Magapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawing tapat na cross drain starting September, October this year. Nakakuha tayo ng pondo for savings na matagal na rin kailangan sa Espanya. Pero meron din tayong pinurpose for 2027. So hopefully, by the next rainy season, makakita tayo ng further improvements, lalo na sa Taft at sa Espanya.
7: Sir, and with all the floodings happening ngayon, do you consider this as the effect still of the failed flood control project last year? And or are we really facing a totally different climate now?
2: I think it's all of the above yan. No? Itong pinresent sa amin kanina ng pag-asa na yung isang buwang buhos ng ulan, wala pang isang linggo yung binuhos itong nakaraang linggo. So, mabigat talaga. No? Nag-iiba na talaga yung klima. But at the same time, marami tayong kailangan ayusin ang mga flood mitigation infrastructure na hindi maayos ang paggagawa at hindi tama ang paggagawa. So, lahat na yan kasama na yan.
0: Okay. Sunod na tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
8: Good morning, Sec Vince. Yung pong mga bagong potholes sa EDSA ano, na sumailalim sa rehabilitation under your watch na po. I understand, nag-utos na po kayo ng agarang repair. Okay. Pero ang tanong kasi ng ating mga kababayan, hindi ba binabantayan ng MMDA habang ginagawa para hindi na mangyayari ito na...
2: Di MMDA yun eh. Alam mo, yung problema dun sa ano, no, unang-una, nakita nyo naman, no, inis na inis ako nung nakita ko mismo, no, nung pumunta ako dun. Pero ang damaged area, dun sa catch basin between Estrella and Buendia, dun kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. No, makikita nyo naman, eh, dun talaga ang bagsak. So ang problema lang dun, yung mga barrier ng busway, kaya pinapunta ko din ng DOTR dun, hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So kung mapapansin nyo yung area na yon, yung area na nakakalabas ang tubig, walang sira. Pero yung area doon sa busway na yung tubig na iiwan dahil nakaharang yung mga barrier ng busway, doon na nagka-problema. Dahil na rin dito sa matagal na. So, kasama akong MMDA, kasama akong DOTR nung binisita ko nung Sabado ng gabi. At napagkasunduan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain. Kasi ang number one na kalaban ng asfalto e tubig. Kapag ang tubig naiwan kahit na ilang oras lang yan, ito araw ang binilang, talagang masisira yon. So, aayusin yan sa tulong ng MMDA at DOTR para ma-address na yung problema yan. So, walang kinalaman yung MMDA doon. It's really the DOTR barriers.
8: I mean the DPWH po. Kagaya niyan, aayusin ngayon. So, dati po ba hindi na-identify agad na yun yung kailangan gawin para hindi na sana nangyari mga potholes? At
2: hindi. Hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So, yun talaga yung naging problema. So, that needs to be fixed and assessed.
0: Okay, wala na pong tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
2: Thank you so much.
3: Thank you.
2: Trabaho muna kami. Thank you.
0: We now give the floor to Assistant Secretary Lawrence Mina from the Office of Civil Defense.
9: Thank you, ma'am. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let me go straight to the effects of these weather disturbances. Enhanced southwest monsoon, tropical cyclone Luis and Maymay. Well, as of the current update, we just received this as of 10 a.m. today. So it's an adjustment from what we presented a while ago. So as of this current update, let me just see through my figures. 384,520 families or 1,310,000 individuals were affected. Of these, 130 families or 58,650 persons or individuals were served inside 624 evacuation centers, while there are 11,360 families or 39,290 individuals are being served outside ECs. These are in regions NCR 1, 2, Carr, 3, Calabarzon, Memaropa, 5, 6, and Region 9. Further, there are 367 houses. From among these damaged houses, from among these, 27 are totally damaged, and there are 340 partially damaged. These are in Region 1, Carr, 3, Calabarzon, and Memaropa, and Region 6. There are 12 dead, 8 missing, and 11 injured persons were reported in Region 1, Carr, and Calabarzon. Ongoing validation still. Now, just recently, just received a report coming from OCD CAR that There is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. And also SAR operations or search and rescue operation is ongoing, participated in by, of course, the AFP, PNP, BFP, and the DPWH. This is in two cases, one in Atok, Benguet, and the other one is in Quizad, Surong, Baguio City. So for our actions taken, we have 42.87 million pesos worth of assistance was already provided by OCD, DSWD, LGUs, and other partners to affected families in Region NCR 1, 2, 3, Car, Calabarzon, Memaropa 5, 6, and Region 9. Now, as of this time, of course, our regional offices nationwide and concerned agencies ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby, yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Thank you.
0: Okay. Next presentation po from PAGASA, Administrator Nathaniel Servando.
10: Magandang araw sa ating lahat. Ang aming ahensya, ang DOST PAGASA, ay patuloy na nag-monitor closely sa ating kalagayan ng panahon. The past week, nakakaranas tayo ng malakas na mga pagulan. Dulot ito ng bagyong Luis at Maymay at pinag-ibayong habagat. Maging ang bagyong Dolphin na kahit na malayo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-influensya upang masustain ang mga pag-ulan na hanggang sa araw na ito. Base sa aming forecast, inaasahan nating ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa araw na ito na makakaranas ang malawak, no? Maraming lalawigan, particularly na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, no? Kasama na ang Metro Manila. But we expect na starting tomorrow, ang mga pag-ulan at mga lugar na mapiktuhan ng mga malalakas na pag-ulan ay mabawasan at gradually mag-improve na, no, ang ating weather starting tomorrow until Wednesday. Base sa aming datos, ang of course, kanlurang bahagi ng ating bansa, particular ng Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na kakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwang ulan ang binuhos sa siyam na araw lamang. Kasunod, ang Zambales at Pangasinan ay halos nakapagtala ng isang buwang ding ulan, no? Sa iba Zambales station namin, nakapagtala tayo ng 957 millimeters of rain from August 1 to 9 compared to the normal rainfall lang ng 929 for the station. So almost 103%, almost isang buwan ang binuhos sa 9 days lang. Maging dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. So almost 90%, nearly isang buwan din ulan ang binuhos sa dito sa Quezon City in Metro Manila. So ang DOST PAGASA ay patuloy na mag-monitor at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no? Hindi lamang ang PAGASA but of course like ang Office of Civil Defense. Magandang umaga po.
0: Next to present po, MMDA Chairman Don Artes.
11: Magandang umaga po. Nabanggit po ng PAGASA yung volume ng rain na dumating sa Metro Manila. Pero despite that, masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Camanaba ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay passable naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan, particularly yung upland kontrabaha kung saan patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains. Ang tinamaan lamang po ng talaga mabigat ay yung some portions of Parañaque City. Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po. Overwhelmed na po siya. Dahil na rin po siguro yung aming Tripad de Galina pumping station na in-improve po at nilakihan, dyan din po dumadaloy. So, hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas. Nag-usap na po kami ni Secretary Dizon. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. So, kaya niya pong magbomba ng ganon. In fact, kagabi po, nag-deploy po kami ng dalawa sa Marikina City. At ngayon pong umaga ay nag-deploy din po kami ng isa sa Manila para po makatulong yung mawala yung tubig sa along Taft Avenue. At ganon din po, sa Magallanes, maglalagay din po kami ng isa para po hindi po tumaas yung tubig kasi umaabot po hanggang bewang yung tubig doon pag umuulan. So, yun lamang po para po sa MMDA.
0: Okay. Munang tanong mula kay Marisa Lalili, TV5.
12: Good morning. Asek Mina, magandang umaga po. Clarification lang po dun sa nabanggit ninyo na 12 casualties. Ito po ay Habagat lamang o Luis Maymay Habagat?
9: Ma'am, it's a combined result of what we gathered. Initially, we have started from yung time ni dumaan si Tropical Cyclone Luis and then that of, kasi sa east side yan, ano, ini-enhance niya pa rin yung kagayang sabi ng ating PAGASA and then that of Maymay. Mayroon po tayong original na walo. However, just this morning and I'm still getting yung validation nito and saan yung lugar. It was just given to me. May naidagdag na tatlo. Apat.
12: And ano po yung naging cause of death nila, yung karamihan sa kanila?
9: Well, ma'am, sa report namin, isa is yung landslide nga po. No? Landslide, yung mga rain-induced landslide. And then, naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po yung mga naging cause and drowning po.
12: Do we know kung saan po yung karamihan na nangyari?
9: Yes, ma'am. We have a record dito. Two in Benguet, three in Rizal, three in Batangas. Meron din tayo mga missing. Then yung apat nga po, I am yet to get yung exact details ng ni-report na to sa amin ngayon.
12: Okay, salamat po.
0: Sundan na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
13: Hello po. Question is for Sir Servando po. How much longer is the enhanced southwest monsoon or habagat expected to bring heavy rainfall po over Luzon given the dissipation po of the tropical cyclones?
10: Yes, we expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday, but ito ay concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, reduced na siya. About 50 to 100 millimeters of rain na lang.
0: Okay, so that tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Hey, Chairman Arteser, pwede po kami humingi ng status ng mga flood control facilities ng MMDA? Which worked at alin po yung pumalya?
11: Well, una po, linawin ko yung pong 73 pumping stations po na under po ng MMDA ay lahat po yan gumagana. Yung pong, kung ang tinutukoy nyo na hindi gumana ay yung pong sa Marikina, yung dalawa, yan po ay hindi pa po nata-turn over even sa DPWH or sa MMDA. Kaya nga po siguro nananawagan si Congressman Miro kahapon tsaka si Mayor Maan na tapusin na po sana ng contractor. According to reports po, napagana na po siya kaso nag-breakdown po yata. Kanina pong umaga, nakipag-coordinate po ako doon sa contractor at kay Sec. Vince Dizon. Nagpadala na po ako ng technical team to assess kung ano po ang nagiging problema para po agaran na ma-actionan or matapos at mapagana yung dalawang pong pumping stations na yan. In the meantime, I can send you po yung videos na nagpadala po kami ng dalawang mobile pumps po doon na sa kasalukuyan, yun muna yung nagbibigay po ng relief para po huwag tumaas yung tubig or eventually mawala po.
4: Chairman, naipaliwanag nyo na yung nangyari sa Paranaque. Ano naman ho kaya ang nangyari sa Las Piñas na isa ho sa mga medyo matindi yung dinana sa baha ito na karang araw?
11: Ganon din po. Isa po halos ang dinadaluyan niya ng tubig. At ako po ay gumawa na rin ng representation kay Sec. Vince Dizon at nag-usap din po kami. May 14 po kasi na booster pumps dyan na hindi naman po gumagana. So ang nag-iusapan po namin, i-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito. Kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya. Pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Isa rin pong factor dyan per our report po nung aming mga tauhan ay yung ginawa pong kalsada. Medyo lumit daw po yung river po. Dawa po nung kalsada na ginawa po along the banks noong particular river na yun. Kaya po medyo bumabagal po yung daloy ng tubig at pag nasamahan po ng high tide, hindi po talaga kaagad makalabas. Yun po, kasama po na masaserve yan noong isang pinopropose po namin na gate at pumping station po.
4: Last na po, may nabanggit po si Administrator Servando kanina sa amount ng rainfall. For example, sa Science Garden, 501 millimeters in 9 days, konting-konti na lang pang isang buwan na sa 568. And ma'am, tama po, Administrator, no? For the comparable amount of rain, Chairman, would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo, paghabagat?
11: Yes ma'am, malaki pong improvement. Kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed. Siyempre po, pag bumaba po yan, nakaka-apekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang, at yung Kamanaba area halos hindi po binaha. Kanina, sinasabi nga po ni Sec Rex, doon po siya galing sa Valenzuela at wala pong reported na major na baha. If ever po, hanggang gutter deep lang at napakabilis pong nawawala. Iyon po siguro ay epekto noong ating malawakang upland kontrabaha kung saan naghukay po tayo by administration ng mga waterways. Napakarami na po nating tunay-tuniladang basura na palalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman po nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa karsada.
4: Sorry. Can you share with us the reaction of the president when you reported this to him this morning?
11: Well, natuwa po siya pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Ang kagandahan lang po, binigyan po tayo ng dole ng mga tupad. 10,000 po yan yung ibinigay po na sinusupervise po ng MMDA. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita nyo po yan. Na araw-araw po, dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Malaking tulong po ito dahil na preemptively, nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At katulong din po natin sila kahit nung kasagsagan ng ulan na pag meron po mga areas na namomonitor kami na tumataas yung tubig, alam na namin na nagkakaroon ng bara ng basura, meron po kaming tinatawag na strike force manananggal ng basura. So talagang lumulusong po ito sa tubig kasama po ang dolly tupad at nagdideklag po ng mga drainage natin na malaki rin po yung naitulong sa bilis na paghupa ng baha.
14: Dagdag ko lang, meron ba ako sound? Dagdag ko lang din. Kasi napag-usapan na sa ilang buwan pa lamang na nagkaroon ng concentration para dito sa upland kontrabaha, sa ilalim na po na pamumuno ni Secretary Vince Dizon, natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin, ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec. Dizon, ni Sec. Vince, ang mga pagbabago, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon. So, pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad na sinabi nga ni Sec. Vince, ay inuunti-unti. Kumbaga, ito ay location, lugar sa lugar. So, patuloy pa rin po yung kontra, yung upland kontrabaha. Yun po.
4: Sorry. Ma'am, since nabanggit niyo na po yan, isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon, ang pamahalaan. How do you respond to that?
14: Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So, nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, marami. Maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon, dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalan tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na naimbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya.
0: Okay, sino na tanong mula kay Lef Narciso DZRH?
15: Chairman, yung sa basura po, ano, ang usapan ng MMDA sa LGUs, may mga kanya-kanya naman po silang ordinansa, pero yung pa rin po kasi yung problema natin, kaya nililinis yung mga waterways, ano. Paano po yung implementasyon ng kanilang mga ordinansa?
11: Well, unang-una po, nagkasundo na po kami sa Metro Manila Council na i-increase yung penalty sa illegal na pagtatapo ng basura. Actually, kung titingnan nyo naman po, masinop naman po ang mga LGU sa pagtatapo, paghahakot ng basura. Walang reported na mga nag-accumulate na basura sa kalsada. Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan natin mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood. Na sabi ko nga po kanina, meron po kaming regular na tagatanggal dahil alam na po namin minsan na pag umangat ang tubig sa isang particular na lugar ay dahil lamang po yan sa basura na kaagad namin tinatanggal. Mahirap po rin kasi na i-monitor talaga. Napakarami po nating waterways, malaki, maliit. Ang problema po natin, maraming bahay po na nakadikit dyan. Na kalimitan po, itinatapon lang basta sa likod bahay nila. In fact, may mga CCTVs po kami na nakakapture na yan. At yan po ay pinapa-operate ni GM Torre, pinupupuntahan sa barangay para po ma-identify at ini-issuehan po namin ng citation ticket para po mapagmulta. So, yan naman po ay isang problema na tinututukan namin, pinagtutulungan namin kasama ang mga LGUs. It's just that napakahirap po talaga ng pagbabantay para po madisiplina ay ating mga kababayan. Kaya nga rin po din kami on our end, meron po kami mga programang inilunsad like yung grocery, palit sa basura, tsaka yung pong yes to ayos natin kung saan ine-educate po natin yung community na instead na itapon lang nila yung basta-basta yung mga basura, pwede pa po siyang pakinabangan, ma-recycle, ma-reuse, at yung iba po ay pwede pa pong ibenta. So, sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
0: So, tatanong mula kay Rafi Ayong, Daily Tribune.
7: Sir, tanong ko lang para sa side naman ng MMDA. Yung 6 billion rehab project ng EDSA na nagkaroon nga ng mga potholes sa EDSA busway sa northbound Australia. Ano po kaya ang nakikita niyong dahilan? Is it talaga the incessant rain or mali ang pagkakagawa na naman?
11: Well, I'm not in a position to answer kung tama or mali. Kasi ang participation lamang namin dyan ay yung pong traffic management. As to the technology, yung proseso ng paggawa, it's strictly DPWH. And miski po yung nung in-inspect po siya, observant lang naman po kami dyan. At ang nagde-determine po talaga ay yung mga inyero ng DPWH na nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po ng barriers. So, ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although, makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso, syempre, nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato, na nagpabara din po para hindi makadalo yung tubig. Tsaka yung sinabi rin po ni Sec. Vince na dapat po medyo nakaklibi siya papunta sa side Dahil nandun po sa kabilang side yung drainage. Eh. Wala pong drainage kasi dito sa may side ng MRT.
14: At the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo. Yung mga substandard na mga materials na ginagamit. So, sa tulong na rin po at sa utos ng Pangulo, hindi tayo sa tingin natin at hindi gagawin ng DPWA sa pamumuno ng Secretary Vince na magkaroon pa ng itong klase mga proyekto na maku-question dahil sa mga substandard na mga materials.
0: Okay, last question mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. Okay,
16: for Chairman Artes po, i-clarify lang po namin kung ilan percent na po kaya yung completion ng flood control master plan sa Metro Manila.
11: Well, nagkaroon po sa akin pong pagkakaalala, nagkaroon po ng pre-feasibility study yung pong DPWH regarding sa paggawa po ng comprehensive drainage master plan para po sa buong Kamaynilaan. Ang alam ko po kasama po sa ni-request nilang mabudgetan yan for next year para nga po masimulan na kasi medyo ang kailangan po talagang gawin na master plan ay yung komprehensibo down to the barangay level na yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. So, through the drainage master plan, yan po ay maiiwasan. At hopefully, hindi ko lang po alam kung nakasama sa budget po ng DPWH for next year po.
16: I-clarify ko lang po, sir. Iba pa po yun dun sa flood control master plan na na-mention po ng DPWH noong 2024 po. Na 30%.
11: Iba po yata yan kasi yung flood control master plan po para po sa lahat yun, kabuuan. And I think it's nationwide eh. Yung pong sa amin dito sa Metro Manila na amin pong hinihiling ay particular lamang po sa drainage master plan po.
16: Thank you po.
0: Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, and MMDA Chairman Don Artes. Balik sa iyo, Yusek.
11: Yusek Claire? Mag-ano lang po ako na yung ating pong mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami po nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon. So sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po mga kababayan.
14: Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig baha sa ibang lugar, ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura?
11: Well, combination po siguro, Yusek Claire, kasi marami pa rin po tayong mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay at doon nga rin nga po sila nagtatapo ng basura. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa Long EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po, naiipon din. So, naalis po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan, despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa Main Avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi maka-obstruct nung daloy po ng tubig.
14: Meron ba kinakita, let's say, mga building, structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha?
11: Meron din po at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation. Kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinion ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po.
14: Okay, so maliban dito sa kalsada, let's say condominium, bahay or whatever, pinapadala niyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin?
11: Pinagigiba po namin.
14: May nangyari na po ba?
11: Meron na po. Meron okay. na po kaming mga napagiba na opo. Mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay.
14: Pero yung informal settlers po, di ba, may obligasyon dito ay ang local government units?
11: Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila.
14: Mm-mm. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, yes, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo.
11: Meron naman po.
14: Opo. Regarding doon sir, sa Marikina pumping station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because nag-overheat?
11: May nag-trip daw po na electrical component according to the, tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Jose Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na para nga po maisaayos within the day yung pong dalawang pumping station.
14: So, yung lumalabas na nakita nyo na nagiging cause, basura siya?
11: Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganun din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada.
14: Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi andali pong manita or mag point finger sa gobyerno. Ang pamahala naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sa FAH na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba, na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Maraming salamat po kay MMDA Chair Don Artes, Pag-asa Admin na Taniel Servando, and OCD ASEC Lawrence Mina. Maraming salamat po. Para hindi na natin sila maistorbo kasi marami pa po silang gagawing trabaho. Maraming salamat pong muli. Opo. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
17: TV5.
18: afternoon, Yusek. Yusek, what was the reaction of the President when he learned about the request of U.S. to extradite Pastor Apollo Quiboloy?
14: Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito.
18: Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines?
14: Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Quiboloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas, pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon na extradition at maipadala si Pastor Quiboloy sa US.
0: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
19: Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po noong 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung mga, sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi?
14: Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo.
19: Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may tatlong tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila?
14: Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro.
19: Sige po.
0: Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV.
20: Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun no, sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unity team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unity team. Ano po yung comment po ng palace po o ni Pangulo po doon?
14: Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-coconnect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente, nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interest ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.
0: So din natanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
21: Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po?
14: Ako natawa. Di ko alam kung natatawa kayo. Funny, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung ano ang stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. Kung papaano natin ipaglalaban o proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit si Secretary Gibo kung sino yung mga opisyal

0: magde-decide nito? And where is the president keen on going?
1: Ah, syempre hindi ko masasabi kasi sabi ng Pangulo, in a couple of weeks, saka niya sasabihin kung ano yung pwede niyang stance patungkol dito. So, lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At magde-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Yusek, obviously, the president did not grant the demands of the Duterte camp. Pero ano po yung nakikita ng Malacanang na reason or like end result for why they demanded to choose the executive secretary, the House Speaker, and the Senate President?
1: Ako may sarili ako opinion. Kaya lang hindi naman binigay ni Pangulo kung ano yung nasa isip niya. Pero kung tatanungin niyo kung ano opinion ng PCO, pwede akong magbigay.
3: Can we have it, ma'am?
1: Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrol ng Pangulo, maybe the plan to remove the president. Like what happened before. That's the opinion of PCO, not the president's.
2: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Balik na sa iyo, si Claire.
1: Okay, thank you. Salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakabantay na rin ngayon ang Department of Health sa iba't ibang lugar upang mabantayan ang kalusugan ng mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Sa utos ng Pangulo, pinagana ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang hospitals at bukas centers. Binigyan diin ng Pangulo na dapat handa ang mga ospital sakaling tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue sa mga apektadong lugar. Nakahanda rin ang mga gamot na pwedeng ibigay sa mga lokal na pamahalaan at dapat siguruhing handa ang Health Emergency Response Team para umikot sa mga evacuation centers upang magampanan ang maagapan ang pagkakasakit ng mga evacuees. Ipinag-utos din ng Pangulo na tiyakin ang kapakanan ng mga barangay health workers na sumusuong sa baha at putik para sumaklolo sa mga nangangailangan. Siniguro naman ng DOH na may mga sapat na breast milk ang mga DOH hospitals para sa mga nangangailangan mga sanggol, lalo na sa ganitong panahon. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo na kailangan tiyakin ng DOH na ang mga emergency commodities gaya ng chlorine tablets para malinis ang tubig na iinumin sa mga apektadong lugar, doxycycline at iba pang gamot, hygiene kits, micronutrient supplements at maipaabot sa mga lokal na government units. Ito'y lahat maipaabot sa lahat ng local government units. Nasa kabuuang 44 million pesos ang health emergency commodities at response supplies ng DOH na nakahanda sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol na siyang lubhang apektado ng sama ng panahon. Sa mga ganitong pagkakataon, sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente, lalong-lalo na sa mga apektadong lugar sa bansa. At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan, hindi nakatingin lang sa kakaunting kakulangan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: Alvin.
5: Yes. Okay. Ang pinaka-punto rito kasunod ng ginawang situation meeting kanina kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy namin ang mga tour ni Pangulong Marcos yung epekto ng pinagsabang habagat na ito, Tropical Storm Luis at saka Bagyong Maymay. Sa situation briefing, sinabi ni Pangulong Marcos at Andrew Secretary, kung ikas sa mga itinig-utos ng Pangulong sa mga

0: concerned government agencies na tiyaking abot agad yung mga residente yung atentado, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Nabilagin sa direktibo, nagtulong sa mga residente yung nakabalik na sa kanilang mga tahanan mula sa evacuation centers. At batay sa ulit naman na inilaan ng office of national defense, abot na sa 39.37 million pesos yung relief assistance na maitabot ng DSWD. Katuwang ng mga nasa NGO, ganun din ang ilang taong mga ayon sa mga pamahalaan. Kausapin napakatindi, napapekto dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, meron din sa CAR, Calabarzon, Mimaro, Pabito, Region, Western Visayas, at Zamboanga, Peninsula. Patuloy naman minomonitor ng mga concerned government agencies and sekretor sa mga apektadong lugar. Abating na rin doon sa 10 a.m. at may na inilumas na OCD, umabot na sa 384,520 families o 1.31 million individuals ang apektado ng sama ng panahon. So, pagkat kanina nga, ano, nabanggit ko na ng OCD at ito'y sa katawan, itong si Lorenz Lina ay magbagoy natin, itong pag-asa pala. Itong si pag-asa Chief Sir Bambo, yung ibinos na ulan nitong hamagat, isa't kalahating buwan na tag-ulan yung ibinos sa loob lamang na siyang araw. Yari sa Baguio City, meron din sa iba't ibang mga lugar na pinamahan itong hamagat. Kaya ang bottom line dito ay patuloy na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Nino yung ating mga kababayan na apektado ng nagdaang bagyo at nitong pinagsari na plansa nitong habagat. Pero sabi nga ng pag-asa, mukhang kaganda na yung panahon natin bukas at yan ay tatagal lang yan ng Mercedes. So yan ang ilang sa mga nabagyan dito sa ginawang pulong balikan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ginawang na rin ng katuloy na pagtutok ng pamahalaan dito sa mga residente na apektuhan ng habagat. Mula sa Palasyo ng Balatagaan para sa Bagong Pilipinas, ako din Baltasara ng Pilipinas sa publiko.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Talaga ng nanay, no, ay talagang naaalagaan kasi nakaka-recover siya, no, sa mga blood loss and then mga concerns pa, no, related to pregnancy. So, and at the same time, mas maaalagaan niya ang kanyang anak, ang kanyang sarili, at ang kanyang pamilya. Physical and mental health napaka-importante. So, kapag may spacing dahil nag-family planning, so yan, naaalagaan ng nanay at ng babae ang kanyang ito.
5: So, tama, Ms. Mai, linawin natin yung spacing po na nabanggit natin. Yung agwat ng taon bawat anak, is that 3 to 5 years, tama po?
4: Yes, 3 to 5 years ayon sa Department of Health. Para talagang, okay. Ang sinasabi talaga ng Department of Health is ang tamang agwat ng panganak mo, talagang pamilya natin naangat dahil yung health, okay, ng women, ng child nga, and then the husband and the family.
5: At kaugnay nga po niyan sa usapin naman po ng responsible parenthood, gaano po kahalaga ang papel ng mga ama at paano po sila hinihikayat ng CPD na maging aktibong bahagi sa family planning, although nabanggit niyo po kanina yung isa doon, yung vasectomy.
4: Ayan, so sa ating mga kalalakihan at sa ating mga ama, no, nakikita kasi natin itong data natin nagpapakita na tumataas po, no, yung bilang ng mga lalaki, no, na nagpapavasectomy kahit kaunti lamang sila, pero in absolute numbers, ayon sa Department of Health Field Health Service Information System, there are more than 7,000 nationwide, no, 2024. And the new acceptors of endoscopic vasectomy increased by 52.84% from 2023 to 2024, at yung new condom acceptors grew by 9.61%. So for us, for CPD, itong figures na ito na nag-i-increase, no, yung mga male-centric methods, this suggests that mas maraming fathers na in kalalakihan ang nakakapag-recognize na talagang kailangan nilang makiparte, no, na may role sila sa family planning. Kaya ang CPD ay hinihikayat ang ating mga kalalakihan, no, na magpabasectomy at magkondom kayo naman, dahil mga kababaihan ang laging nagdadala, no, ng family planning methods, sila mm-hmm. yung nanganganak, sila yung may hirap, no. So mga kalalakihan, hinihikayat natin na makiparte naman kayo. At mm-hmm. ang CPD ay nagsusulong ng kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa. Ito ay isang flagship initiative na buong Pilipinas may network tayo na kung saan tinuturuan natin sila tungkol sa responsible parenthood and family planning. At sana sumama ka, Sir Joshua, dito sa ating movement.
5: Yun nga, Ms. May, itatanong din natin, ano kasi karamihan sa ating mga kababayan, sa ating mga ama, eh pagka sinasabi pong vasectomy, eh para na mawawala yung kanilang pagiging pagkalalaki. From CPD's perspective po ba, paano natin hinihikayat sila na mas makumbinse na gawin itong family planning method na ito?
4: Ayan, marami na tayong mga satisfied users, no? Actually, yung dami na nga nagtitrend, no? Viral na nga yung ibang mga nagpapavasectomy. At may mga ilang influencers and celebrity na nagpapakita, no? Na ang vasectomy, ang nose cavity vasectomy ay isang napakabilis na procedure. Actually, once na ginawa siya, no, tatayo po ang kalalakihan agad after the procedure. Napakabilis lang niya. Pero kailangan lang talaga i-alalay, no, for 7 days. And at the same time, no, dun sa mga nagpapavasectomy, kailangan pa rin na support method for 3 months kasi kailangan 0 sperm count. So, ganun, hindi po siya pagpakapon, mga kalalakihan. No? So, talagang dapat po ay ating isipin, no, mas importante yung health ng ating partner, ng ating asawa, ng ating mga anak at ng ating pamilya. And at the same time, yung kondom din po, no, may mga misconceptions. Kailangan po ng tamang paggamit, no, ng ating mga method na ito.
5: Okay. May mga lugar po ba, Ms. May, meron pa rin po ba tayo dito sa ating bansa mga lugar na mababa ang paggamit ng family planning services? At ano po ang ginagawa ng CPD para po mas mapalawig o mas mapalawak pa ang access sa mga komunidad na ito?
4: Actually, doon na lang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas talaga yung mababa yung family planning yung sa Pilipinas. Kasi as we could see, no, may effect na yung ating kampanya, yung responsible parenthood and family planning, kasi mas kaunti na, no, ang pinapanganak ng ating mga kababayan. So talagang ito na lang yung nais natin, ma-reach out, no, yung ating mga kababaihan na nasa mahirap, no, na lugar. At the same time, ma-reach out yung mga kababaihan na mas mahababa ang antas ng edukasyon at mas mababa ang antas ng kanilang economic situation. Kaya kailangan natin ng pakipagtulungan ng local government unit, ng ating local population offices, and of course, ang ating health sector, no, para magamit ito, ang family planning ng tama at magkaroon ng impormasyon at edukasyon tungkol dito. At serbisyo, napaka-importante sa local level. So, kung sino po yung mga gustong gumamit, no, libre po ang family planning methods sa ating mga health center. So, you could just go there, no, kasi po nagpo-procure po ang Department of Health ng family planning methods. At may mga health workers po tayo and population officers and workers na trained po on family planning, information, and services.
5: Okay. Ms. May, ito, this has a simpler logic na sinasabi, pag konti ang miyembro, mas maliit ang gastos. Pero from CPD's perspective po, paano po nakatutulong ang tamang family planning sa pagharap ng mga pamilya sa patuloy na pagtaas po ng gastusin sa panahon ngayon at sa mas maayos na pagpaplano ng kinabukasan ng kanilang mga anak?
4: So, Sir Joshua, isipin natin, no, ang pagpaplano at ang bilang ng anak, no, or resources ng pamilya, para siyang isang pizza.
5: Okay.
4: No, kapag po mas marami ang anak mo, so mas kakaunti yung slice ng pizza, no, na meron yung anak mo. So ibig sabihin, ganun din po no sa mga pamilya ngayon, lalo na sa tumataas po na bilihin, no, naiintindihan po natin yan na mahirap po ang buhay. At sabi po ng study natin no, sa CPD na ang economic development talaga yan ang unang-unang nasa isip ng ating mga kababayang mag-asawa at mga mag-partner bago sila magkaanak. So isipin po natin no, na pag mas marami ang anak, so mas kakaunti ang share nila, hindi lamang sa resources pero sa time, no, sa pagmamahal at attention na binibigay ng parents. Kaya talaga yung family planning, ano siya eh, meron siyang practical side and at the same time, meron din siyang impact sa quality of life ng mga pamilya natin, Pilipino.
5: Ayun, magandang analogy yun ni Miss Mai, parang pizza, medyo nagutom tayo dyan. Pero para naman po sa mga kabataan, Miss Mai, paano po isinusulong ng CPD para po sa mga kabataan ang tamang reproductive health education para po makagawa sila ng responsable at informed na desisyon sa tamang panahon, lalo't tumataas pa rin ang adolescent pregnancy natin dito sa ating bansa?
4: Yeah, so I think naman nag-work na rin yung campaign natin sa edad 15 to 19, no? Kasi yung talaga, bumaba talaga, no? Yung adolescent pregnancy sa edad 15 to 19. Yung 10 to 14 talaga, yung ating tinututukan kasi yung talaga yung pataas, no? Same figures natin na lagi nating sinasite is from 3,343, no? From 2023, naging 3,612 sa 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. So napaka-important po, no, na alam ng ating mga kabataan how to protect themselves, no. So ang ating gobyerno po ay nagkaroon, no, ng coming together, yung Executive Order 141 Inter-Agency Technical Working Group, where teenage pregnancy is an urgent national priority, at nire-recognize po natin na yung ating mga 10 to 14 kailangan nila ng protection. So sa mga magulang na nakikinig, no, kung kayo po ay mga magulang ng 10 to 14 at 15 to 19, turuan po natin sila tungkol sa protective talk, ibig sabihin how to protect themselves from abuse, recognizing signs of abuse. So yung government po mayroong core message, no, to go, no, to run, and to tell a responsible adult around you if you feel, no, that your safety and your protection is threatened, no, and, no, teaching our young kids, no, to call our body parts as they are para po alam po nila how to protect and call it, no, how to report it well. And at the same time, may malaya ako.ph po para sa ating mga magulang at ating mga kabataan na pwede po kayong kumuha ng impormasyon tungkol sa sex and sexuality. At guided po dapat talaga ang mga minors, mga below 18, kasi may law po tayo, no, ang responsible parenting and reproductive health po, nagsasabi bawal po, of course, ang mga minors to access, no, services on family plan.
5: Alright, panghuli na naman po, Ms. Mai, mensahe niyo po sa bawat pamilyang Pilipino ngayon National Family Planning Month tungkol po sa kahalagahan ng responsible parenthood at family planning.
4: Ayun, para sa CPD po, napaka-importante ng family planning kasi more than the numbers, it's the quality of life of the Filipino that matters. So responsible parenthood and family planning is still key, no? Because ang smart na pamilya, kapag nagplano, panalo. At usap po tayo sa family planning para sa National Family Planning Month 2026. At maraming salamat po, Bagong Pilipinas, Sir Joshua. Thank you very much. And to Ma'am Casey also for this opportunity na binibigay lagi, no, for CPD.
5: It's our pleasure po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Ms. Mylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am. Income tax exemption at pag-aalis ng minimum corporate income tax, ating pag-uusapan kasama naman si Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng BIR Strategic Reforms Group at tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Ma'am Cabreros, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tanghali po.
5: Ma'am, thanks for joining us. Ayon po sa ulat, handa na ang BIR sa pagpapatupad ng mga tax reform na iminungkahi ng Pangulo sa kanyang huling sona, kabilang po ang pagtataas ng income tax exemption sa 350,000 pesos. Ano-ano na po ang mga paghahandang ginagawa ng BIR habang hinihintay po ang pagpasa ng batas?
6: Okay. Sa ngayon po, nagsisimula na pong pag-aralan ng BIR ang aming mga sistema, yung tax table, withholding table, mga income tax return, in anticipation po na malaman ano yung maapektuhan once maging batas po ng final na ang panukala po ng ating presidente ng increase ang tax exemption mula 260,000 to 360,000.
5: Okay. At para po mas malinaw din, kapag naaprubahan po ang panukalang ito, sino-sino po ang inaasahang direktang makikinabang sa mas mataas na income tax exemption at paano po ninyo tinitiyak na magiging maayos at mabilis ang implementasyon nito kapag naisa batas?
6: Okay. Ipaliwanag ko lang po kasi ang akala ng karamihan, ang mag-i-enjoy lang po is yung kumikita ng hanggang 350,000 na mga individual. Hindi po kasi, kapag sa ngayon po, explain ko lang, ang ating income tax rate is graduated rates po yan. Nagsisimula sa unang bracket, 250,000, zero, walang babayaran na taxes. Mm-hmm. Ang sunod na bracket is more than 250, but not more than 400, eh, may kaakibat na tax rate na 15%. So may bracket po yan, so on and so forth. So may mga lima or anim na bracket. So kung papalitan po na yung minimum, eh, magiging 350,000, so mag-a-adjust din po lahat ng bracket. So technically, lahat po ng individual na kumikita, eh, makikinabang po sa pag-increase ng tax exemption threshold to 350,000. So, kasi a-adjust din po yung lahat ng bracket, yung lahat ng linya sa bracket.
5: Okay. So, sa madaling salita po, Ms. Marisa, if I understood you correctly, nabanggit niyo po yung kumikita ng 250,000 at hindi lalampas ng 400,000 a year na may 15% tax, ma-adjust din po iyon. Bababa din po. Tama po?
6: Yes po, kasi mag-a-adjust. Okay. So, kung yung dati, ang baseline is 250, ngayon po, ang 250 ang baseline, zero. Pag in-increase po siya sa 350,000, yun po yung bagong baseline na zero. So, kung ang isang tao po is kumikita ng 400,000, yung paunang 350 po is walang tax. Mm. Yung excess sa 350, which is 50,000, yun po yung unang papatawan ng tax rate. However, hihintayin po namin yung magiging batas kasi baka pati po yung breaks po dun sa bawat bracket, if babaguhin or pag-aaralin din may maging amendment ang ating amang babatas.
5: Okay. So, sa madaling salita, yung iba po na mas malaki ang sahod, kahit hindi po may exempt, ay liliit po yung kaltas sa tax.
6: Yes po.
5: Okay. At kaugnay po nito, Ms. Cabreras, ay minungkahi din po ng Pangulo ang pag-alis ng minimum corporate income tax. Ano po ang nakikita ninyong layunin at epekto ng hakbang na ito, lalo na po para dun sa mga negosyo?
6: Okay. Ang explain ko lang po kung ano ang minimum corporate income tax. Sa ngayon po, sa current na batas, ang mga korporasyon po is nagbabayad ng 2% minimum corporate income tax based on gross income. Nagsisimula lang po ito sa ika-apat na taon mula sa pagtayo ng bagong negosyo. So okay. On the fourth year, ang nangyayari po, lahat ng korporasyon, dalawang beses sila nagko-compute. Iko-compute nila yung regular income tax rate nila, which is 20 or 25%, and then iko-compare sa 2% minimum corporate rate, whichever is higher, yan po ang binabayad nila ngayon. So kung tatanggalin po yan, magiging simplified po ang pagko-compute ng mga korporasyon ng kanilang corporate income tax.
5: Okay. At if you can explain further po, Ms. Cabreros, paano po ba makatutulong ang pag-alis ng MCIT sa paglikha ng mas maraming trabaho at paghikayat ng mas maraming investors o pamumuhunan dito sa ating bansa? Yes.
6: Precisely po, makakahikayat po na mas more investor ang mamuhunan sa negosyo na magtayo na isang korporasyon kasi magiging simplified po rin ang pagkukompute ng liability nila pagdating sa income tax. Isahan na lang po kung regular income tax rate na lang po kung mawawala po yung mekanismo ng pagkakaroon ng minimum corporate income tax rate.
5: Okay. That kung bagamat tinatayang magkakaroon po ng 66 billion pesos na mababawas sa kita ng pamahalaan kada taon dahil nga po dito sa mga tax relief measures, paano po babalansehin ng BIR yung pagpapagaan ng buwis sa mga Pilipino habang pinananatiling mataas ang tax collection at compliance?
6: Okay. Ang BIR naman po, kasama po sa regular na function namin na lagi namin pinahihigting po ang enforcement ng tax laws. So, mas mahigpit para dun sa mga hindi nagbabayad ng tama para makakolekta po at makadagdag sa collection ng BIR. Mas maging madali ang implementation naman sa mga compliant taxpayer. Pero pagdating po dito sa tax exemption, na i-adjust ang exemption, kasama rin po na pinag-aaralan ng mababatas at ng Department of Finance na tinitingnan nila kung paano balansin. Kasi kung may revenue per gun, hinahanapan po nila ng recovery measures. Things like napag-uusapan at napag-aaralan na rin yung possibility increase ang sin taxes. Pero po yan po is depende po sa mambabatas natin at mag-i-implement lang po ng BIR kung ano yung lalabas finally sa final version po ng batas na i-approve po ng ating presidente.
5: Ma'am, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang mga reformang binanggit po ng Pangulo sa pagpapalakas ng ekonomiya habang pinananatili ang fair and efficient na tax system?
6: Bali po, ang reforma po, as much as possible po is, ang target is make it more simple, easier for our taxpayers to comply. Kasi po kung mas madali at simple ang pagko-comply, mas marami po ang maiinganyo na voluntaryo mag-comply ng kanilang tax responsibility.
5: Okay. And matapos po ang mga inihayag nga po ng Pangulo sa kanya ikalimang SONA, ano po ang mga pangunahing prioridad naman ng BIR sa susunod na taon upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mapataas ang tiwala ng publiko sa ahensya?
6: Okay. Ano ko lang po, i-share ko na ang team nga ng BIR campaign ngayon is mahusay na rin servisyo ang expected from the BIR katumbas ng bawat tax payments ng ating taxpayer. Tuloy-tuloy po ang BIR na naglalabas ng mga mekanismo, simplification, para po mas madaling makomply ng ating taxpayer ang responsibilidad nila pagdating sa tax laws. However, masaya rin po kami na may nagustong isulong ang ating presidente kasi pag nasa ibatas po yan, ready po at ang handa ang BIR na ma-implement po kaagad yan. Kaya as early as daw, pinag-aaralan na po namin in anticipation ano yung mga maapektuhan sa current system para mabilis po ang transition at ma-enjoy kaagad yan ng ating publiko.
5: Alright, panghuli na naman po, DepCom. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon, lalo na sa ating mga taxpayers.
6: Yes, salamat po sa lahat ng taxpayers who are complying with their tax obligation. Iling namin na sana po is tuloy-tuloy ang pag-comply sa kanilang tax liability, tax payment, and obligation. Pero tuloy-tuloy po ang aming pagtuturo sa ating mga taxpayer kasi alam namin na mas marami kami na reach out, mas maganda. Pero po sa mga hindi naman po mag-comply, despite repeated na reminder, is hindi po kami mag-atubalang i-impose ang enforcement ng tax laws to the point na mag-assess, magpasara o plantandado just so mag-comply po ang mga non-compliant taxpayers.
5: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng BIR Strategic Reforms Group at tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Samantala, sa iba pang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health na maging maagap sa magiging sakit dulot ng walang tigil na pag-unan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa direktiba ng Pangulo ang pagbabantay sa DOH sa sitwasyon kasabay ng paghimok sa mga residenteng sumuong sa baha na magpatingin sa pinakamalapit na health center kahit walang nararamdaman o walang sugat. Giit ng opisyal, libre ang konsultasyon at gamot sa lahat ng health centers. Mayroon din anya mga dengue fast lane sa mga DOH hospital sa buong bansa. Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, Ito'y dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Visayas. Sa monitoring ng ahensya, kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 2,350 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid, habang ang peak demand ay nasa 2,276 megawatts. Kabilang din sa dahilan ng yellow alert ang mga outage sa malalaking coal plants at limitadong supply ng kuryente mula sa Mindanao. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meaning meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
23: Para Games Hour,
22: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon.
23: Para Games Hour,
22: kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
0: Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Isang maulang Lunes ng hapon po sa ating lahat. Ngayong araw po ay August 10, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM available mula sa ating PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. You can also catch us live sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV4, digital channel Afford a Box channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Dalawang special guest po ang ating makakasama mula po sa mga sports na para chess at para table tennis. Sa unang bahagi, makakasama po natin si Dari Bernardo na kamakailan ay pumwestong pang-ani mula sa Bangkok International Chess Tournament at nakakuha rin po siya ng IM Norm. At sa second part naman ay si Jonna Peña, silver medalist naman ng ITTF World Para Future 2026 na ginanap naman po sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pero syempre bago yan, pinakamainit na para sports, balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, ito po ang latest mula sa para sports. Kamakailan po ay nag-conduct ang Quezon City Pidao office no ng Rehab 2026 no. Ito po ay alinsunod doon sa selebrasyon ng 48th National Disability Rights Week no. So again, ito pong Rehab or Responsive and Equitable Health Access for Better Lives ay talagang naibigay po doon sa mga piling persons with disability no. So free access doon po sa health assessment, rehabilitation guidance at referral services po ang ibinigay ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office or yung PIDAW nga po. So again, ito rin po ay pinost po kamakailan ng National Council on Disability Affairs. So napakaganda ng ganitong mga move, ng ganitong mga program para sa ganon, talagang free access po especially sa ating persons with disability. Samantala, sa darating na August 15 naman ay magkakaroon po ng isang webinar ang National Council on Disability Affairs at ito po ay pinamagatang Reach Beyond Limits, Creating Accessible Social Media Content. So August 15 po yan, so ilang araw na lamang po. No? Doon po sa mismong post ng NCDA ay uploaded po no, yung way kung paano po kayo makakapag-register dito. So again, August 15, 3 to 4. 4:30 PM po yan. Sa Sabado po ito, no? So, via Zoom lamang po ito. Sa mga nais po na dumalo dito, maaari kayong mag-register through the link, no, na available at doon po sa QR code na available din po mula sa NCDA. Samantala, ito naman ang latest mula sa ASEAN Para Sports Federation. Kamakailan ay nag-conduct po no ang ASEAN Para Sports Federation or APSF no ng isang campaign no na pinamagatang 100 Celebrities Talk for Para Athletes no. At dito nga 637 influential personalities worldwide no ang sumuporta dito sa campaign na to. Ang founder na to si Natalia Taja no ng Maria Monique Last Wish Foundation at ito po ay ang kampanya no na ni-launch pa sa Singapore. So napakaganda ng mga ganitong inisyatibo no mula sa ating ASEAN Para Sports Federation. At ito naman, latest naman natin mula sa International Paralympic Committee, nakatakdang lumahok no ang dalawang Australian para dressage riders sa World Championship. At ito po ay ang parehas pong Australian na sina Bridget Murphy at si Lisa Martin no. So World Championship yung kanilang aasintahin no sa darating po na August 19 to 23 sa Germany. Again, the last time po na nag-compete itong dalawa was in 2025 Australian Para Dressage Championship. So this time, ang kanilang target no ay makalahok this year sa World Para Dressage Championship no. Again, ito rin po ay bahagi rin ng kanilang move no na makalikom na ng pwesto or makapag-qualify sa paparating na 2028 Los Angeles Paralympics. And ito, speaking of Los Angeles Paralympics, syempre meron na lamang na 2 years, no? Mahaba-haba pa naman. Pero syempre, yung countdown dito at the same time, yung mga qualification tournaments, no? For sure, ay in the few months, no? Ay mag-a-anunsyo na rin itong International Paralympic Committee. So, August 15 to 27, 2028, nakaschedule itong LA 28 Paralympics, no? So, ito po yung first time na i-host ng LA or Los Angeles, California, itong quadrennial para games, no? And ang kanilang mission ngayon or ang tema ay energy positive games, no? And dito din aasahan na talagang maganda zero waste, no? And recycling and reusing materials yung mga gagamitin sa pagkakandak nitong Los Angeles 28 Paralympic Games. So again, last 2024 sa Paris, France, tayo po ay nirepresent, no, ng 6 na Paralympians. At yan po ay 2 mula sa para-athletics, Gerald Pete Mangliwan at Sandy Asasano, 2 sa para-swimming, Ernie Gawilan at Angel Autumn, 1 po sa para-archery, si Agustina Bantilok. Meron din tayong representative mula sa para-taekwondo na si Elaine Ganapin. So itong number na to, hopefully sa 2028 Para Games ay talagang mahigitan natin itong number na to. At the same time ay mabreak na rin natin yung ilang years na ba? 2016, no? The last time na magwagi, no, ng bronze medal ang Pilipinas sa Paralympic Games. Ito po ay courtesy ng ating yumauna, no, na para table tennis Paralympian na si Josephine Medina. So sana dito na sa edisyon na to mabreak, no, yung medal drought ng bansa. Samantala, checker time, it's 1:11 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakakwentuhan na po natin our para chess player na si Dari Bernardo. Magbabalik po ang Para Games Hour.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
24: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
25: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
24: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
25: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
24: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
25: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
24: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
25: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
24: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
26: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin our para chess player na si Dari Bernardo. Hi Dari, welcome to the program.
8: Hello po.
0: Yes, Dari. Yes, of course. Welcome back. Kakabalik lang mula sa Bangkok, Thailand. So, very impressive, no? Waging-wagi itong si Dari. 6th place finish mula dito sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. At the same time, nakakuha ka rin ng International Master Norm. So, kamusta ka dito sa naging recent campaign mo?
8: Ano po? Bali, okay naman po. Masaya.
0: Masaya si Dari, no? So, ito, ang tagal na itong nasundan, di ba yung recent mong competition or yung previous mong competition bago ito ay yung ASEAN Para Games pa. So, ilang months, di ba? So, ano ba yun? Mas mahirap ba yun na masyadong malayo yung difference nung previous competition tapos dito, or mas maganda sa'yo yun na mas mahaba yung preparation?
8: Bali, okay naman din po kasi mas nakapaghanda po ako sa ano, yung last tournament ko.
0: Ayun.
8: Mas okay po yung mas mahaba po.
0: Yun, mas mahaba yung preparation. Siguro ayusin muna natin yung ano ni Dari, no? Medyo half face na lang yung nakikita kay Dari. Ayan, Dari. So, syempre, gusto natin balikan natin, himayin din natin yung naging performance mo dito. So, syempre, nung nakuha mo yung first IM norm, gaano kasarap sa pakiramdam yun? Anong feeling no ni Dari?
8: Ano po? Kung mga masaya po kasi ano, nagbunga rin po yung pagod ko. Tapos, yun po.
0: Yes, nagbunga yung pagod, no? And ikaw ba in-expect mo or bago pa man magsimula yung competition, inasahan nyo na meron kang posibleng ma-secure na IM norm dito? Expected ba to?
8: Hindi man po. Hindi ko po expect na makakukuha ko ng IM norm, pero yung sa bawat laro ko po, ano, ginagalingan ko naman.
0: Yes, lagi naman yan, ginagalingan ni Dari, no? Pero sa'yo, gaano kahalaga sa career mo itong nakamit mo na to, itong first IM norm? So, dalawa pa yung IM norm na kinakailangan mo, and di ba merong required na ELO rating din?
8: Apo.
0: Gaano kahalaga sa'yo to para sa career mo bilang isang para chess player?
8: Bali, ano naman po, kumbaga, iyon po yung pinaka malaking achievement ko po ngayon na nakuha.
0: Yes, pinakamalaking achievement, no? Siyempre naman. Ilang years ka bang ano, hawak mo yung NM or National Master? Ilang years yun?
8: Since 2018 po.
0: Wow, since 2018, tas until ngayon, 'di ba? sabihin natin national master pa rin kasi hindi pa naman confirmed na, 'di ba? Pero syempre, paano makakatulong sa iyo to? Paano mamomotivate ka ba lalo dito na meron ka ng isang norm? Paano makakatulong sa iyo to?
8: Yung po, mas gagalingan ko pa po sa mga next tournament, tapos yung preparation ko po mas ano, mas magbibigay pa po ako ng oras.
0: Yes, mas magbibigay pa ng oras, no? Pero syempre, ano ba yung required na feeder rating para, at ilan talaga yung total na IM norms na kinakailangan mo para maging IM?
8: Ano po, mali, kailangan ko pa po mga dalawang IM norm tsaka umabot ng 2,400 rating po.
0: Ayun. So currently, ilan ba ngayon ang hawak mong rating, Dari?
8: Bali, 2090. Hindi ko matandaan po.
0: Yes, 2093. Oo, 2093. So after nitong nangyari sa Bangkok, marami pa bang nakaschedule, nakalineup na tournament para sa inyo? Para sa'yo?
8: Bali, yung sa Uzbekistan po. Yung next tournament namin.
0: Ano
8: sa
0: to?
8: Sa September po.
0: Wow, next month
8: sa
0: na yun.
8: Sa Olympiad po. Apo.
0: World Chess Olympiad.
8: Apo.
0: Sino-sino yung mga kasama mo dito, Dari?
8: Si, ano po, si Kuya Henry Lopez, Kuya Menard, tapos si Ate Chaser, si Sir James po, tsaka si Coach Sato.
0: So ano to, pangatlong Olympiad mo na ata to eh, 'di ba, Dari?
8: Apo.
0: Yes, pangatlong ano no sa magkakasunod na edition. Anong pakiramdam, mas ano ka ba, mas confident ka ba ngayon dito sa pagbalik Olympiad mo, or parang ano yung naidagdag sa mindset, sa you know, kung paano mo tinitingnan itong competition na parating?
8: Ayun po, siguro mas dumagdag nga po yung ano, kumpiyansa ko po. Dahil nga, dun sa previous tournament ko po.
0: Ayun, so mas ano, boosted yung confidence no, for Dari. Pero pwede ba nating balikan dito sa competition sa Bangkok, ang nakuha mo ay 5 wins, 3 draws, and 1 loss. And it's a 9-round tournament, no? Dito sa 9 rounds na to, saan ka ba sabihin mo pinakamahirap no, na panalo, pinakamahirap na pinagdaanan mo? Saang round at kaninong kamay?
8: Round.
0: Isang loss lang yung nakuha mo dito, di ba? Sa kapwa Pinoy pa, di ba, Dari?
8: Apo. Siguro pinakamahirap kong laro. Yung kay, ano? Yung kay GM Gariab Timor.
0: Sa fifth round? Apo. Nag-draw yung laban nyo. Ba't mo nasabi na sa fifth round yung pinakamahirap?
8: Kasi po ano, yung sa preparation ko po, hindi po siya pumasok doon sa preparation ko. Kaya, kumbaga, ano lang, dito, on the board na lang po talaga yung labanan na namin na ano.
0: Yes. So, sa fifth round yon, ano ba to? First time nyo na nagharap nitong GM na si Timur Gariev? First time ba to, Dari?
8: First time.
0: Anong, syempre, dun sa mga games, no? Ano natutunan mo dun sa game na yon?
8: Ano po eh. Dito, parang, ang hirap po kasi yung laro namin eh. Yung magulo yung laro namin, tapos ang ginawa ko na lang, kasi kahit gusto ko manalo, dahil complicated yung position, hindi ko na po pinilit ganun.
0: Okay, so, pero dun sa nag-iisang talo mo, ito nga yung sinasabi nga natin, nakaharap mo sa 8th round, itong si Christian Giancarlo Arca, isang IM. Dito lang actually ikaw natalo, so ano naman yung assessment mo sa naging laban nyo sa round 8?
8: Na miscalculate ko po yung position kasi nun eh. Kumbaga, okay na po sana yung position kasi na miss calculate ko yung

0: Yeah, so si Dari Bernardo po, no, kasama pa rin po natin. No? Ayusin lang natin, ano, Dari, yung para full face naman, no, yung makita ng ating mga ano listeners at viewers, no. So, syempre, ngayon na-mention nga natin 'yan, maganda 'yung naging competition dito sa Bangkok. Pero ikaw, syempre, open competition 'yon, 'di ba? So, hindi lang mga para athletes 'yung kaharap mo doon. Mas okay ba sa 'yon? Na even 'yung mga sa regular players, talagang kayo 'yung magkakalaban?
1: Opo. Opo, mas okay po sa akin 'yung kasi ano eh. Mas marami pong nakakalaban na matataas sa rating yun nun. Tsaka mas nagiging sharp po yung ano ko, yung tira ko parang ganun.
0: Mm-hmm. So parang may ano, may dagdag talaga din na napupush ka din, 'di ba? Na mas ayusin, mas galingan pa, no? Pero syempre, doon sa competition na 'yon, ano yung napatunayan mo? Ano yung nakita mong dapat mo pang dagdagan kung may kulang pa?
1: Bali ako naman po ngayon, ang sa tingin kong kulang ko talaga is sa opening po.
0: Yes.
1: Tapos, sa mga puzzles, kuwari umabot kami sa panic time, mas nadagdagan ko pa po yung mga nabasahin kong idea. Ganun.
0: I see. Pagbasa ganun, kapag ganun yung mga nakita mong like kulang pa, paano sa training yun? Usually, paano mo masasabing solid yung haba ng preparation? Gano'ng katagal talaga? Or give us an idea, no? Paano ba ang training ni Dari Bernardo kapag ganyang kakatapos na ng competition and then meron kang paghahandaan muli, no? Yun na Olympiad for next month. Paano ang training routine mo or training schedule?
1: Bali, ako po. So, una, ang ginagawa ko po is more on puzzle. Ganun, sa end game, middle game po.
0: Then, sino
1: tapos
0: yung...
1: Tapos sa opening... Pa.
0: Go ahead. Sige, Dari.
1: Ayan, tapos sa opening preparation ko naman po is, yun, naghanda po ako ng mga pang-surprise sa mga makakalabang ko.
0: Ayun, may pa-surprise, no, si Dari Bernardo. Pero meron bang specific player or coach na talagang masasabi mo napakalaki nung ambag niya or contribution niya kapag ganitong nagte-training ka?
1: Opo, si Sir James po, tsaka si Coach Roel po.
0: Mm-mm. Anong sinasabi nila? Paano kanilang tinutulungan kapag ganyang preparation time na?
1: Ano po, yung kapag sa mga openings po, nagpapatulong po kay Coach Roel. Tapos sa yung mga gamit, yun kay Sir James po, nag-ano rin. Tsaka sa mga puzzle, books, ganun.
0: Anong reaction nilang dalawa, especially si Coach James Infiesto? Anong reaction niya after nung naging laban mo sa Bangkok?
1: Yun po, ano, masaya rin po siya kasi nakakuha po ako ng ano ng IM norm.
0: Yes. Though, syempre, ngayon, sa IM pa lang tayo nakafocus. Pero, ikaw ba yung pagkakaroon ng Grandmaster title? Nasa target mo na rin yan, Dari?
1: Opo, lahat naman po na, lahat po siguro ng chess player, ano, yung mga seryosong chess player is pinapangarap na yung pong maging isang Grandmaster po.
0: Ano yung roadmap mo papunta doon?
1: Yun po, ano lang, kumbaga, unti-unti lang po, tas siguro kung mabibigay po yung blessing na yun.
0: Kumbaga, one game at a time lang, no, for Dari Bernardo. Pero, syempre, Dari, ito, outside sport naman, gusto kitang i-congratulate dahil nagbukas na itong Mastermind Chess Cafe, no? San ba to? San ba located to? Angeles City, Pampanga ba to, Dari?
1: Yes.
0: So, tell us more about your new business. Ano ba to? Solo lang ba? Kay Dari Bernardo lang ba to? Meron ka bang...
1: May partner po. May... kasosyo po.
0: Kwento mo sa amin, paano nagsimula yung idea?

0: ano po siya, mali, chess cafe po, mali, ano siya, mga laruan siya, laruan po siya ng mga, ano, ng mga gusto mag-chess, ganun. Tapos, nagtuturo rin po ako.
1: So,
0: pati po yung kasama kong coach, na si Coach Rap.
1: Okay, saan ba located talaga itong Mastermind Chess Cafe, Dari?
0: Sa Angeles City, Pampanga po.
1: Mm-hmm. Anong address? Para syempre dun sa iba, baka nasa Angeles sila, maaari silang bumisita dyan.
0: Malapit lang po siya dun sa ano, fire station sa Rotonda po.
1: Ayan, so malapit sa fire station sa Rotonda. Hmm. Nakita ko rin, kahit kakabukas lang, meron ata kayong magiging open rapid chess tournament. So, first competition ito, tell us more about dito sa palaro na to.
0: Bali, open chess tournament po siya. I mean, plano. Hindi ko po kamisado yan. Tapos, yung full details po.
1: Sige, sige. So, again, August, or ito po ay nakaschedule September 6, no? 11 a.m.
0: Yes.
1: So, ito yung kanila, no? So, ano yun? Ilang table ba ang meron dyan sa Mastermind Chess Cafe? So, dyan din mismo gaganapin itong tournament na to? Open,
0: yes,
1: rapid?
0: Opo. Bali, may space pa po kasi doon sa likod na pwede po magpa-tournament. Kaya, kasya po yung mga 50 to 60 players.
1: Wow. Gano'ng kakasaya na meron ka ng Mastermind Chess Cafe, Dari?
0: Ano po? Sobrang saya po.
1: Sobrang saya. Ano ba mga ino-offer dito sa cafe nyo?
0: Ano po, nag-offer din po kami ng ano, coaching, tapos cafe po.
1: So talagang ikaw mismo, makikita ka nila, ikaw mismo magtuturo dito sa Mastermind Chess Cafe.
0: Apo.
1: Ayan. So, eh, dito ba sa schedule na to, September 6, nandyan ka pa ba nun sa Angeles? Baka nasa Olympiad ka na nun.
0: Nandito pa po ako nun.
1: Andyan ka pa.
0: Bali, last week ko po dito sa Angeles.
1: Yes, Dari, nakita ko rin, bago ang kulay ng buhok mo, sino ba inspiration mo ngayon sa new hair color? Sinong inspiration? Ikaw lang.
0: Yung mga, ano po, mga taong sumusuporta.
1: Yeah, syempre naman maraming sumusuporta. Dari, imbitahan mo naman sila na baka gustong bumisita dito sa Mastermind Chess Cafe.
0: Ay, ini-invite po kayo, ano, mag-visit po dito sa ano, Mastermind Chess Cafe sa Angeles, Pampanga.
1: Yes, for sure talagang bibisita mga ano, mga supporters na ni Dari Bernardo. Mm-hmm. And syempre, ano din yung gusto mong asahan natin sa ating Philippine Para Chess team na babalik Olympiad, no, next month, and with you syempre, no, na nasa ating team.
0: Ibigay lang po namin yung best namin, tapos makikita na po yun sa resulta po. Yan.
1: Yes. And syempre, mga gustong pasalamatin ni Dari, for sure, maraming naka-back up.
0: Yun po, ano? Mga nasumusuporta po sa akin. Parents ko po, family. Tapos, yan, ano po, special mention kayo, no? Kay Kuya Bam, Kambuyaban. Mm.
1: Sila lang. And syempre, sila Coach James,
0: tapos sa APC. Team ko po.
1: Mm-mm.
0: Yan. Tapos, yung Pilispana po.
1: Yes.
0: Tapos sa'yo po.
1: Yes. Thank you. Thank you so much, Dari Bernardo. At syempre, more success pa ang hangad natin, hiling natin para sa career mo, syempre para sa life mo in general. So, mabuhay ka, Dari Bernardo. Thank you so much.
0: Thank you. Thank you po.
1: There you have it. Nakapanayam po natin si Dari Bernardo, ang miyembro ng ating Philippine Parachess team. Kamakailan ay tumapo siyang pang-anim na pwesto mula sa Bangkok International Chess Open at nakakuha rin po siya ng kanyang unang International Master Norm. So, dalawa pa ang kulang. At the same time, kailangan na rin makalikom pa ng 2,400 FIDE rating para sa ganon ay maging officially, no, makamit niya na siya po ay maging isa ng tanyag na International Master. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang ating pinagmamalaking para table tennis player na si Jonah Peña. Magbabalik po ang Para Games Hour.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Power Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin Miss Jonah Peña ng ating Philippine Para Table Tennis Team. Hi, Ma'am.
13: Hello po, Miss Ayang.
1: Hello, welcome to the program. Syempre, congratulations. Kakagaling lang mula dito sa ITTF World Para Future 2026 sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Silver medalist po natin, Miss Jonah. Gaano ka ka-proud dito sa another achievement mo na to?
13: Syempre po, very proud ako, Miss Ayang, kasi alam ko binigay ko talaga yung best ko and hindi man naging perfect po ang lahat, pero lumaban ako hanggang sa last point po. And I think what makes me proud is hindi lang yung medal po, kundi yung improvement and experience na nakuha ko po that tournament po, sa buong tournament.
1: masasabi mo bang may special about dun sa naging pinakita mong performance dito? Mas ganado ka ba sa competition na to? Syempre, yung previous nyo, yung pang ASEAN Para Games, di ba? So, ito yes, another po. Medal na to. Anong masasabi mo? Mas handa ka dito sa nangyari na to?
13: Yes po. Kasi after the ASEAN po, continuous pa rin po yung training ko po kasi in preparation nga po sa ASEAN. So, mas naging ano po ako motivated na this international tournament po is mapakita ko po yung mga trainings and preparations ko po.
1: Yes, again, nakuha mo yung silver mula sa Women's Singles Class 7 event, no? So, take us back. Sino-sino ba yung mga nakaharap mo bago yung talagang final or yung gold medal round?
13: Before the final po, I had to go through several matches po and opponents. Nakalaban ko po yung mga yung taga Macau, India, Great Britain, yung Great Britain nga po. So, bale mga 4 po na matches bago po makaabot po sa final round po. And yan, before the final, I had to go through several matches talaga. And every match po, I prepared me for the next one hanggang sa nakarating tayo po sa championship match po.
1: Yes, pagdating sa championship match, sino na nakaharap ni Jonna?
13: Si Blaine po, Utah, the Great Britain. She is also a Paralympian bronze medalist po. Paris po, not Paralympic po natin. So, yun. Biggest challenge po sa talaga na makipaglaro po siya, yung playing style and yung consistency din po niya. She is very strong and experienced player. So, I had to be patient po to find the right opportunity to attack din. And kailangan ko ring maging disciplined sa placement at sa bawat bola po. Kahit konting mistake lang po talaga, puntos agad po.
1: Yes, and doon pa lang sa isang Paralympic medalist, yung nakaharap mo, parang doon pa lang panalo ka na eh, di ba? Yung
13: yes
1: ganung
13: po,
1: level,
13: yes
1: di ba? Pero sa'yo, may pressure ba kapag ganun na, syempre, sa search mo, no? Titingnan mo, sino ba itong makakalaban ko? Ano ba credential na to? Ugali mo rin ba yun yung iche-check mo kung gano'ng kalakas yung player?
13: Yes po, totoo Miss Ayang. Ugali ko po yan. Kasi talaga pong everyday po ata, tine-check ko po yung mga rankings, yung tournaments upcoming. Tapos nakikita ko po yung mga tournaments upcoming na kung sino yung mga matches nila, kung sino yung panalo. So, talaga po ako, naka-antabay sa kanila. So, yun, alam, kilala ko po na si, ano po, yung batang Paralympian po na ng Great Britain po is talaga pong malakas po. And then, grabe din po yung fighting spirit siya when it comes to playing po. Talagang nilalabas niya din po talaga. At kahit na bata pa siya, she proved po talaga sa mga veterans na din po na matatagal na rin yung Paralympian na she can, ano po, do po na kahit bata, kaya niya po makipagsabayan sa mga matatagal na pong Paralympians po sa table tennis.
1: Yes, dun sa game na yon, nakuha mo yung third set. Ano yung naging adjustment mo sa gitna nung match? At ano pa sana? Kung babalikan natin yon at pwede nating bigyan ng isa pang ending, ano yung gusto mong mabago doon sa naging laban na yon?
13: Yung sa third set po, mas naging aggressive ako at mas nag-focus ako sa placement, sa tatagan din ng rally, at sa pag-control ng tempo ng game po, I tried to play my own game instead of just reacting to her po. Siguro if given another chance po na I think I would be more consistent po from the beginning and trust my plan more po. Kasi may mga moments kasi nagkakaroon ako ng hesitations and against a player like Blay, you really have to commit po to every ball talaga. So, yun po yung isa po talaga sa biggest na na-realize ko po during our game po. After the game po pala ng championship namin.
1: Yes, pero tingin mo anong rating yung maibibigay mo sa naging performance mo dito out of 10, Miss Jonna?
13: Siguro po mga 7 pa po. Kasi yun, malaki pa pong kailangan kong improve. Lalo na po sa panahon po na I have to adjust po talaga. If the if the my opponent po adjusted my game, so I need to adjust din po sa game plan po nila. So ganun po, mga 7 po. So need more improvements po talaga and exposure, experience po.
1: Yes, and after nung naging competition sa Para Future, agad 'di ba nasundan ng Para Elite naman. So, kamusta yes, naman yung naging performance mo dito and ano yung mga key takeaways mo?
13: For me po, it's very the biggest highlight po nung na-reach po namin yung lalo na po yung Elite po Future, nakita po namin yung mga talaga mga batika na talaga yung Paralympian, mga higher rank players po na naglalaro po table tennis, and it motivates us po talaga, hindi lang po ako pati po yung mga ano ko teammate ko po talaga na maging katulad din pula na maging Paralympian din po, and yung ano din po is that ano din po, kaya din po pala namin makipagsabayan po sa kanila, even though, yun nga po, or, yung ano po namin is, kumbaga nag-start pa lang po, and yung isa ko po nga pong teammate na si John po is, natalo niya po yung Paralympian po ng Spain sa bracketing, so, parang nakaka-proud po, because, na ganun po na nakaka-start lang po namin, and then, nag-expose po lang, we're starting po to gain points po internationally. Para nakaka-proud po talaga siya kasi alam namin na we can nakapagsabay po kami sa mga ganun pong tournament level po.
1: Tama ba Miss Jonah, ngayon nasa ranking ka na? Naka-rank na ngayon?
13: Yes pag... po, Miss Aya.
1: Anong ranking mo ngayon?
13: 21 po yung rank ko ngayon po.
1: First time to na ma-rank ka?
13: Hindi po, nung last year po sa ITTF, Taipei, Future Taipei po namin, naka-earn po ako ng points po doon, nag-silver medal din po ako. So, nag-rank 29 po ako that time, and rank 21 na po.
1: Wow, so ito yung best, ano mo, career best mo so far, itong pang 21st na position.
13: Yes po, Miss Aya.
1: Nako, konti na lang, papasok na sa top 20, no? Konting-konti na lang.
13: Yun
1: pero,
13: nga po eh.
1: Diba? Konti na lang, pero syempre, after nung naging laban nyo from Thailand, eto na, yung pinaka-major, no, na paghahandaan or pinaghahandaan, no, yung Asian Para Games, pasok ka din dun sa lineup na hahataw sa Aichi Nagoya, Japan. So, paanong paghahanda ngayon ang ginagawa mo?
13: Syempre po, first and foremost po, yung naging malaking tulong po yung paglaro po namin sa Thailand. Kasi po, malaking confidence boost siya kasi syempre po, nakita po namin yung mga other opponents po namin din na makakalaban din po namin sa Asian po. Tapos, yun, at the same time din po, maraming din pong siyang, ano yan, syempre, yung naging ano ko po sa doon po sa ITTF Thailand po. Marami din pong lessons and mga takeaways po na dapat ko pong pagandaan sa mga laban po, lalo sa Asian Para Games po.
1: Yes, grabe din, parang lahat din ng athlete talagang nilulook forward, no, yung Asian Para Games. At saka ano talaga, may mga qualification dito. Pero anong aspeto ng laro mo, Miss Jonah? Yung nakita mo na parang dun ka pa talaga dapat na magbigay pa ng focus or magdagdag pa?
13: Siguro, Miss, definitely po, Miss Aya, yung consistency, attack, service, and receive ko po. And also po, mental strength din po. Gusto ko rin mas maging composure yung mental strength ko po. Kasi, lalo na pag na-pressure na po ako during crucial points po, kailangan ko pong palakasin yung physical conditioning ko po para mas maging consistent throughout the tournament.
1: Yes, totoo yan, physical at saka yung mental, kailangan pareha siyang malakas, di ba, sa isang athlete para sa ganun talagang makapag-perform ng maganda, no? Pero, syempre, para sa'yo, ano bang long-term vision mo, no? Kung pag-uusapan natin yung career mo bilang isang para table tennis player, hanggang kailan, hanggang saan mo nakikita na lalaban ka for the Philippines?
13: Siguro po hanggang ano po, hanggang kaya pa po, kaya pa nang pa ako. Kaya pa po na pa ako na pumunta mag-training, lumaban kasi po syempre po abang syempre tatanda din po tayo. Yung eager ko naman po as ano po as a player po to win, to compete others po is nandito na po sa akin, but syempre po yung physical aspect po natin is hindi ko naman din makokontrol siya kung mag-weak po yung aking ano physical, yung aking pong paa, ganun po. So as much as possible na I can na kaya ko po, sige lang po. Pupush ko po talaga to na hanggang sa, yun, ang pinaka-goal ko po talaga is mag-Paralympics po.
1: Yes, that's the ultimate goal. So, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, no, baka isipin nila, ano ba yung disability ni Miss Jonna at ba't niya sinabing hanggang kaya pa ng paa? So, si Miss Jonna na yung mag-share. Anong year ba yun nangyari?
13: Na-accident po ako year 2010 po sa tricycle at nasalpok po kami ng Fortuner. And then yun nga po, unfortunately po, is naputulan po ako ng right leg. And then yung left leg ko po is talaga pong sinave talaga siya. 9 operations po yung ginawa sa left leg ko para po masalba siya. And yun po, so Every tournament nga din po is hindi ko kaya po na dire-diretso talaga siya, dire-diretso yung laro ko po. Talagang titingnan ko talaga yung ano ko, yung papakiramdaman ko po yung paa ko po kung kaya pa ba. Pero syempre po sa akin, ako pa naman po yung tao na kung kaya ko talaga. Pero syempre po yung hindi naman po natin maano yung katawan po din natin is sumusuko din.
1: Yes, Miss Jonna, so 2010 yung vehicular accident. So, kung babalikan lang natin, 16 years ago, tingin mo kung hindi nangyari yung aksidente, nasan ngayon si Miss Jonna Peña? Anong ginagawa? Anong career kaya yung pinush mo?
13: Siguro po, ma'am, nagtuturo po or ano po?
1: Beauty queen.
13: Police. Hindi ko lang po share kung beauty queen ko, i-push ko po yung beauty queen. Basta po, ang ano ka naman po is, magkaroon po ako ng purpose po sa life po to help other people po.
1: Yes. And ngayon, tingin mo anong purpose ni Miss Jonna Peña?
13: And yun po, to inspire people din po. And yung to represent the Philippines po, despite of my condition po, my disability, I'm driven po talaga na despite of my what happened po in my life, my dreams po ako na kailangan na itutuparin po, and yun po, it's also to inspire people po na laban lang po, laban lang sa buhay kahit ano pong nangyari po sa atin. We can dream big, do whatever po we want, and syempre po, with the guidance of the Lord po, He will help us po to conquer po all the circumstances po or yung mga pagsubok po na kinakaharap po natin. Alam po natin, nandiyan po lang si Lord po para po gabayan po tayo at bigyan ng wisdom po araw-araw.
1: Yes, syempre, ito Asian Para Games na. Sino or ano yung motivation mo sa pagbalik Asian Para Games?
13: Of course po, yung motivations ko po is yung family ko po, yung mga taong po patuloy na naniniwala, sumusuporta po sa akin po, and also po the Philippines po. Gusto ko talagang i-represent po yung Philippines is also po talaga na pinapangarap ko po na one day po na makanta ko po yung ano, lupang hinirang po during the awarding ceremony. Yan talaga yung pinapangarap ko din po talaga, motivations ko po na one day po, mararating ko din po yon.
1: Yes, and syempre susuportahan ka namin para sa pangarap na yan. Again, as parting message, sino-sino ba yung mga susi sa naging tagumpay mo, mga nakasuporta sa'yo, Zona?
13: Yun po. First and foremost, I want to thank God for giving me strength, wisdom, and protection to the tournament po. I also want to thank the Philippine Sports Commission, PhilSPADA, Philippine Paralympic Committee, our Philippine Para Table Tennis team po, my coaches, teammates, and everyone behind our preparation po. Of course po, my family, especially po my mother po na nag-birthday po siya kahapon, and she's always there po supporting me, and to everyone po continues to believe in me po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po parati po niyo po akong ipagdasal, lalo na po sa mga competitions ko po. Thank you po.
1: Yes, for sure. And ano din ang winning advice mo na gustong iwan din, especially sa mga kabataan na gustong maging isang table tennis player?
13: Siguro po, Miss Ayang, masasabi ko siya na kanila po na hindi po madali ang journey po. May mga talo, disappointments, at moments na mapapagod ka po. Pero don't give up. Keep learning, keep training, and surround yourself with the people who believe in you. And most importantly po, believe in yourself po talaga and trust God. Kung may pangarap ka, gawin mo ang part mo. Samahan mo lang sipag at tiyaga and let God take care of the rest. Thank you po.
1: Yes, thank you so much, Miss Zona Peña. And again, congratulations. Proud ako sa'yo. At the same time, supportado ka namin dito sa magiging Asian Para Games campaign mo. Thank you so much.
13: Thank you so much, Miss Aya. Bye-bye po.
1: Bye. At ayan po, mas nakilala natin si Miss Zona Peña, ang ating pinagmamalaking para table tennis player, silver medalist po ng ITTF World Para Future, at naghahanda naman ngayon para sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, kay Sir Dari Bernardo, kay Coach James Infiesto, na tinulungan din tayo to make this episode possible, sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, si Sir Rodson Justiniano, si Timothy Tapales, ang ating malolos at ang marulas transmitter. Nandyan din po si Ma'am Nida, and of course, yung ating mga kasama mula sa PTV4. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service,
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.

0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Hello, good afternoon. Naku, magandang hapon po sa inyo lahat. It's a Monday at ako muna ang inyong makakasama. Pero nandyan pa rin, of course, si Jess Laid na kung saan ay naka-work from home si Jessel. Dahil alam naman natin na tawag dito, yun po naman talaga ang naatasan lahat para talaga matiyak na napakasama ng panahon natin. Pero before we talk about that, Jess, good afternoon.
10: Yes, good afternoon, Ms. Cecil. Good afternoon to our viewers and listeners. Bagaman wala tayo sa studio, sinikap natin na magawa yung ating mga dapat. As you can, particularly, mamaya may iahatid tayo na panayam.
9: Yes, interview.
10: Dahil, yes, nitong nakaraan kasi, Ms. Cecil, just to give you an update sa ating sports science program. last week, we discussed some things regarding recovery.
9: Yes.
10: Pero, syempre, yun ay kaalaman na sa atin lang mismo nang galing. Iba pa rin yung from the professionals, from the experts. Kaya wow, minarapat natin na makausap ng isa sa mga experts mula sa University of Santo Tomas, from the College of Rehabilitation mismo, regarding sa recovery. Dahil yeah, alam naman natin na sa napakaraming atleta napapanahon yung recovery. Nakita din natin, Alex Ayala just finished yung kanyang campaign sa Canada.
9: Napagod? Napagod ata si Alex, no? Jess?
10: Yes.
9: Dahil sunod-sunod yung laban. Kaya napaka-importante po. I'm not saying mali yung ginagawa ni Alex, but I'm just saying how important is recovery. Even, Jess, ang pinakamahirap yung mga sport na ganito. Taekwondo. Mm-hmm. Bakit mahirap? Isang araw lang yan eh. Lalabang ka sunod-sunod. Minuto lang po ang pagitan. So, anong klaseng recovery kaya ang pwede pang gawin ng isang atleta? Ano pa yan? Taekwondo? Judo? Yung mga isang araw lang. Jiu-jitsu?
10: Karate.
9: Di ba? Yan yung mga wala ng break. Pero yung iba naman, like football, required na po na talaga meron kang break at least 2 days. Kasi iba yung requirement, no? Ng sport na to, na ang laki-laki ng field, and then you will run with the ball, you will run without the ball, meron ka pang, di ba, mga gagawin. So, siguro ang ganda ng topic nyo mamaya. At ang guest natin, di mo pa nabanggit ang pangalan, Jess, I see
10: Dr. Rain Espino. We have guested him before, para dun sa kanilang offline atletang Pinoy seminar na ginanap, hinold ng USP. But more than that, ang discussion talaga is on the recovery, ano yung mga pointers na dapat tandaan, lalong-lalo na kung mga younger athletes kayo, nagsisimula kayo, medyo limited yung resources nyo.
9: Yes.
10: Siyempre, wala kayong makakausap na professionals to give you the best advice.
9: Yes.
10: Kahit mga coaches at mga magulang, ito, yung episode natin mamaya, pwedeng-pwede, saktong-sakto para sa inyo to learn more regarding recovery.
9: And talking about recovery, hindi lang po physical, ha, ang sasabihin natin, siguro yung mga pinag-usapan nyo mamaya ni Dr. Espino ay yung physical recovery. Pero pagdating po sa recovery, meron din tayong tinatawag na kinakailangan. Meron din tayong mental recovery. Di ba, Jess?
10: Yes. Oo. Definitely.
9: Dahil meron din tayong tinatawag na recovery sa puso. Ikaw ba, Jess, naitanong mo ba kay Dr. Espino yan? Paano makaka-recover si Jess? Ay, hindi pala. Paano maka... Paano makaka-recover? Hindi. Joke lang po. Niloloko ko lang si Jess. Pinapatawa ko lang, masyado seryoso eh, no? So, recovery pag... Pero teka lang. Alam mo, Jess, ang lakas ng ulan. Kumusta kaya yung mga kababayan natin? Diyan ba sa inyo? Where are you? I mean, asan ba yung bahay nyo? Saan ka nakatira, Jess? Kumusta yung ano dyan? Kalalagayan dyan?
10: We're situated po sa North Caloocan. Thankfully, meron tayong headset dahil kung hindi ko isasarado yung aking ears, eh medyo maririnig nyo yun talagang lakas ng buhos ng ulan dito sa area. And may mga kalsada na din po from monitoring din tayo kung ano yung mga lagay ng mga kalsada. Hindi lang kalsada talaga is naapektuhan nitong pagbaha. Not necessarily dahil may problema, but more so yung lakas din ng pag-ulan. Tuloy-tuloy kasi halos.
9: Habagat to eh, no?
10: Yes, since Saturday pa lang ata nagsimula na yung gantong buhos. And nagtutuloy-tuloy-tuloy ka siya. We experienced it nung Sunday, medyo tumila siya nung afternoon. But ito na naman siya, bumalik na naman.
9: Nung
10: yung
9: gabi.
10: Red warning.
9: Oo.
10: Yeah. At ginugulat nga tayo ni NDRRMC eh.
9: Oh, iba raw ang volume ngayon ng ulan, Jess. No? Masyadong malakas ang volume. Ibig sabihin, yung pag-release ng ulan ay grabe, kaya ang dami nagsibaha, mga lansangan. And sad to say, may mga namatay na rin, Jess, no? 12 so far ang recorded na nasawi, tapos 8 pa yung nawawala, at napakarami pa mga injured. Hindi pa recorded lahat to sa buong Pilipinas, no? Kaya po, kung walang importanteng gagawin, ay kaya nga nagdeklara nga po ng work from home, na kung hanggat maaarit kaya mong gawin yung trabaho mo sa bahay, ay sa bahay na lang. Pero pag hindi mo kaya sa bahay, papasok ka.
10: Yes.
9: Yun lang yun eh, no? So, ingat.
10: And yung, ano, ma'am, yung availability din talaga ng transportation is very crucial.
9: Okay.
10: Kung wala talagang option ang mga kababayan natin na makabiyahe, huwag po natin pilitin.
9: Yes.
10: Dahil mahirap po, mas fun din.
9: Oo. Ang dami na stranded, marami po kasi mga lansangan na talagang knee deep o kaya balakang o kaya tire deep, di ba, na tinatawag. Kaya minsan ang mga sasakyan ay anong tawag doon na natitigil, no? Marami nga mga kababayan natin ang halos dinala na lang yung mga motorsiklo nila, hindi na nila napaandar. Kaya po tayo ay nagsasabi na pag may ganyan ay stay indoor and stay dry. Yun yung sinasabi natin, ano, hanggat maaari po, para maiwasan natin yung mga, alam mo, nakakatakot, Jess, yung kuryente, yung mga kuryente ka, di ba?
10: Yes. Oo, naalala ko yesterday. Alam na ang mga kasamahan ng mga nanood sa atin yesterday yan.
9: Yeah.
10: Morning pa lang, medyo naging challenging na for the sports radio and the rest of the presidential broadcast service.
9: Mm-hmm.
10: Kasi yung isang poste dyan sa may sa atin nagkaroon ng problema.
9: Pumutok.
10: And dahil doon, nawala ng kuryente and may mga wires na parang medyo nakakatakot lapitan.
9: Oo, nakita ko may mga wires katataba eh. No? Kaya yun, ingat-ingat po, lalo na pag yung naglalakad ka sa baha o sa tubig. Make sure na malayo ka doon sa mga kinalalagyan ng mga poste kasi hindi ka nga malulunod, makukuryente ka naman, 'di ba? Napakahirap.
10: Exactly.
9: Na paalala lang po sa ating mga kababayan dahil talagang tag-ulan na, Jesse, no?
10: Yes, sinabi,
9: Agosto na tag-ulan na. Habagat ito, Jess, habagat.
10: Yes. Mm. Sabi nga nila ngayong araw ay August 10, Martin, yes. August 10.
9: Oo nga, no. Oo nga, man, singit mo pa 'yun, ha, Jess. Okay, so mamaya ay syempre sports and science. Ang sports naman natin ay yun na nga, na sabi mo natapos na po ang kampanya ni ang tennis sensation, no, si Alex Ayala. Natalo siya sa kamay ng isang
10: Belinda Bencic.
9: Oo, si Bencic, no. Tapos sa volleyball naman ay tinalo natin ng Indonesia at tayo ay nagtala ng best finish dito sa Southeast Asia B Cup. Yan, may mga, yes, ganung balita, no. Yes, yes. Anything else?
10: Yes. And syempre, and then din yung pagtatapos ng ating naging campaign earlier with or yesterday to be precise sa ginanap na Philippine Badminton Juniors Open.
9: Yes.
10: We had a finalist, we had silver medal na nakuha ng ating mga junior athletes.
9: Mm-hmm.
10: So girls under 15 doubles yun.
9: Wow.
10: And we also have two bronze medals, isa sa women's doubles under 19 and isa sa men's doubles under 19. Yung updates na yan, pwedeng-pwede nilang bisitahin. If they can follow, like and share yung ating Facebook page, Sports Radio Raymond ETF.
9: Right. Nakakatuwa, no, pag mga ganyan, mga under 19, under 16, mga promising athletes po yan. Ano? Sila yung they will be the future kasi kailangan nga merong magandang transition ng ating mga athletes. May mga elite athletes tayo ngayon and then sila po yung mga papalit. So they should be given exposures katulad ng mga nababanggit mo, Jess. Nabibigyan sila ng magagandang laban at maganda rin po na ang makakalaban ay yung mabibigat, no, para talagang they will be exposed at malaman talaga nila kung hanggang saan sila. They will be to be given maximum participation. Para yun ang kailangan para talaga tumibay, gumaling yung ating mga atleta. Jess?
10: Yes, and at the same time, Cecil, no, isa sa mga magandang developments na to, hinost natin sa. So,
9: yes,
10: napakita natin yung ganda ng ating bansa. Medyo maulan lang, pero maganda ang ating bansa.
9: Mm-hmm.
10: And at the same time, we made sure, we allowed yung ating mga junior athletes to see the level. Lalo na, ilan sa mga naglaro for this Junior Badminton International Series. From the world junior rankings,
9: wow,
10: ng badminton.
9: Mm-hmm.
10: Kaya importante yung experience na to. And at the same time, hindi naman masasabi na hindi naging maganda yung kanilang performance dahil we had three medalists.
9: Mm-hmm.
10: We had several actually na quarter finalists for this tournament. And yung iba talagang napakaganda ng performance. Just so happens na nakaharap nila yung better team in,
9: yes,
10: their matches. Kasi may isang team dito, hindi man sila nakaabot sa semis and quarters.
9: Oh.
10: But they defeated yung top seed,
9: wow,
10: of the tournament.
9: That's good.
10: Sa women's doubles yun. Mm-hmm. So, hindi mo masasabi na hindi nagpakita ng maganda yung ating players. It just so happens talaga na parts of the game, minsan napakaganda na nila mo, but against prepared na players, nakikita, lumalabas din talaga yun. But this is a learning experience na hindi may pagpapalit kahit kailan.
11: ng mga atletang Pinoy.
9: Kaya kudos, ano, talaga saludo tayo sa Philippine Sports Commission na patuloy po sa kanilang efforts to come up with facilities. Kasi yan ang kailangan natin, di ba? We cannot host pag wala tayong pasilidad o wala tayong mga venues na hindi lang basta venue, mga dapat ay international standard venues para dito na lang dadayo yung ating mga i-invite na mga foreign teams at mismo tayo rin may enjoy nating panoorin yung mga atleta natin. Kaya tuloy-tuloy lang siguro, I'm sure, ang PSC sa pagkalap, no, o pagsabi na natin pag-decide kung, at saka ang maganda rin, Jess, no, hindi lang sa Imperial Manila o hindi lang sa Metro Manila nagkakaroon ng magagandang venues, but sa ibang bayan o ibang probinsya rin. Tama ba?
11: Yes. Nabanggit niya actually ni PSC Chairman John Patrick Patron Gregorio. Kasi yung host on for this badminton is a private organization, a private group. But ang maganda doon is sinusubukan nila na i-partner ang Philippine Sports Commission with this private groups. Nakita naman natin kasi na yung suporta ng mga private individuals and organizations definitely help, lalo na kung nagtatayo sila ng mga facilities. Dahil hindi naman lahat pwedeng may tayo ng PSC, hindi lahat may tatayo LGUs. Mm. So having itong mga private institutions come up with these facilities na pwedeng mag-host ng mga tournaments ay nakakatulong. Yung sa provincial, siyempre, andyan yung Regional Training Center Program ng Philippine Sports Commission.
9: Partner
11: with the LGUs.
9: Yes, LGUs. Malaking bagay yan, Jess. Diba? So, bago tayo magbigay o magbigay ng ating guest for today to talk about recovery, abay, congratulations din po sa Philippine weightlifting team. Jess, sila ay kumalap ng 13 medalyang ginto, 6 na silver and 7 bronzes. Ito po ay sa nagtapos na Asian Youth and Junior Weightlifting Championship na ginanap po sa Tashkent, Uzbekistan. Ayan, mga na-inspire yan ni Ate Heidi Lynn Diaz. Kaya po, makikita mo yung mga bumabandera ngayon ay mga kabataan, Jess, katulad mo. Yung mga nananalo, mga bata na promising at potential to become medalist or gold medalist in the future sa mga Olympics, sa mga Asian at saka sa mga World Championship. Diba? So, congratulations po sa Philippine Weightlifting Team na humakot ng medalya dito sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship. Alright?
11: Yes. Before we get our break and our guest,
9: yes, yes.
11: Ihabol ko lang din, Ms. Cecil, congratulations to our Philippine Sepak Takraw team.
9: Sepak.
11: They finished with a silver and a bronze medal sa King's Cup sa Thailand. Sa Bangkok yan ginanap.
9: Mm-hmm.
11: Over the weekend, yung ating men's regu team, mm-hmm. best regu, nakakuha po ng silver finish contra Thailand. They showed grit contra dun sa world-class talent na yan. And good preparation ito for their Asian Games. And yung ating women's team, sa women's quadrant, nakakuha po ng bronze medal.
9: Wow.
11: So, ready na sila for the next step. And definitely, it will be for the Asian Games na gaganapin naman sa ICN Nagoya sa Japan.
9: So, following that outing, dapat mas maganda yung magiging training talaga, no, ng ating mga national athletes and in that case, ang ating sepak takraw. So Jess, we will just take a break and then following that break ay ang panayam na po ni Jess sa ating guest for today, si Dr. Rael Espino. Babalik po kami.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
15: Ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Okay, mga kaibigan, it's now 4:18. So agad-agad po, talking about recovery. Kausap po, makakausap ni Jess Laid as our guest dito sa Sports and Science si Dr. Rael Espino. Pakinggan po natin ang panayam.
11: Sports Radio 918, ito po ang programang Sports and Science. And as bahagi ng ating program, we are talking with one of the professionals, one of the experts pagdating sa sports science, particularly from University of Santo Tomas, Dr. Rael Espino. Dr. Rael, alam naman natin na papanahon, marami sumusunod na competitions. Despite medyo maulan ang panahon, yung mga atleta natin hindi tumitigil. And come Asian Games, sunod-sunod na yan, halos wala nang pahinga yung mga atleta. Ano ba yung mga ilang pointers na dapat tandaan before an athlete goes to his recovery mode? Ano ba yung mga kailangan niyang ayusin?
16: Hi, good afternoon. So basically, una dapat maintindihan natin na that recovery is part of the training plan. Kasi most of the coaches, a lot of people would think na when you say training, talaga nakafocus lang yan on enhancement, ganyan, more on physical, you have to go to team practices or your own skills practices. But we have to understand that part of the training plan is a proper recovery. Now, in our part, as a sports science professional or practitioner, basically we divide or we classify recovery into different divisions or hierarchy. So ang pinaka-base talaga dyan, very important at ang pinaka-madali na form of recovery would be to have a good sleep. Yan ang lagi namin nire-recommend to our athletes. So proper rest, having a quality sleep, and also yung duration of sleep is very, very important when it comes to recovery. And then of course, kasama dyan the next level or the next category of recovery would be to eat properly during competition or during training. So very important dyan would be the post game or the post training meals na kinakain. This should be a good quality meal. Hindi pwede yung kunyari kasi syempre, 'di ba, after training or after competition madalas yung atleta gutom na gutom yan kasi nga yung pagkain nila prior do sa competition or prior sa training, siguro mga 1 hour or 2 hours before, yun yung last meal nila eh. So very important is to have a quality meal after training or after competition. So it should be high on carbohydrates, it should be high in protein, yung mga ganyan. And of course, syempre hindi pwede yung basta, kunyari coming from fast food, mas maganda sana kung well-prepared yung mga meals na yan after training or competition. And then the next category or classification namin for recovery would be yung mga externals na, like for example, if you want to wear compressions or if you're drinking supplements, mga ganyan as part of recovery. Or sabihin natin, if you have any garments or any wearable technology na kakailanganin mo or you think would really help you when it comes to recovery, yan na yung third classification. And then the last would be also other factors pa. Like kunyari, merong mga additional routines, like kunyari mga relaxation technique, may mga ganyan, or yung iba would resort to kunyari mga parang hyperbaric mga chambers, like kunyari gusto niya pure oxygenation talaga, yung mga ganyan. So that is yun yung categories namin. So siguro those are some of the pointers na I can share with the other with the athletes na magano for recovery.
11: Yes. Yeah. Dr. Espino, let's go to the first category you shared earlier. Nabanggit mo yung sleep. Ano ba yung masasabi natin na ideal level of sleep? Kasi meron naman na tayong mga wearables that help us monitor anong ilang percent yung REM sleep, ilang percent yung deep sleep, tapos ano yung divisions na binabantayan nyo dun to make sure na yung mga athletes kumbaga well rested, well recovered, kumbaga at least on the first level.
16: Actually, that's a good question, ano? Kasi maraming, because of the wearable technology, mas nagiging aware yung athletes when it comes to their sleeping patterns. Tapos marami dyan magtatanong, kunyari, sasabihin nila sa akin, coach, naka 8 hours naman, naka 9 hours of sleep naman ako. Pero when it comes to recovery, sinasabi ni wearable technology, hindi ka well rested. So, ang sinasabi ko lagi doon is, it's not about the duration, kung gaano ka kahaba natulog. Actually, it's more of the quality. It's about the quality of sleep. So, ang tinitingnan natin dyan would be the deep sleep and also yung rapid eye movement kasi dyan nagkakaroon ng restoration talaga while you're at sleep. So, I think very crucial and very important talaga would be the wearable technology because yun lang magbibigay sa'yo ng ano eh, ng idea regarding the quality of sleep eh. And most of the time, if you have a very reliable and kumbaga valid na wearable tech, somehow you could relate with how you feel after mo matulog eh. So kunyari pakiramdam mo hindi ka well rested, most of the time kung maganda talaga yung sensors ng wearable technology, it could also give you the same impression na talagang hindi ganun ka quality yung sleep. So yun, so siguro one pointer about that one is not about the duration, you always have to look at the quality of sleep na nangyari for your recovery.
11: Yes. Doc, speaking of quality, ano ba yung masasabi mong level? Halimbawa, kasi nakikita namin sa wearables na percentage siya for the sleep eh. 15% or 10% yung REM sleep. Minsan, makikita mo lowest 5% of REM sleep. Ano ba yung ideal for that kind of sleep para sa mga recovery yung isang athlete?
16: Actually, wala siyang specific numbers when it comes to the ideal number, parang ganyan eh, of quality sleep eh. That would depend on the individual. Pero siguro ang pwede nating ikabit dyan would be, ano yung mga pwede mong gawin, diba, to actually get a good quality sleep. So syempre, factor dyan would be the physical activity na gagawin mo prior doon sa pagtulog mo. Tapos syempre yung mga gadgets, 'di ba, yung mga ganyan. So may mga recommendations that would say na 1 hour before ka matulog dapat lesser na ang gadget use or yung screen time mo nababawasan na rin para mas mag-focus ka on recovery and rest. And also the food that you take prior to sleeping, syempre very important 'yan, ano yung mga dapat iniiwasan mo. Tapos some would also recommend, kunyari if meron talagang problem when it comes to sleeping, may mga recommendations of supplements na pwedeng i-take. Not actually sleeping pills, but these are supplements that would actually enhance lang yung sleeping patterns and sleeping quality mo. But I think the most crucial with this one is you have to build a habit and a pattern when it comes to sleeping. Most of the time kasi sasabihin ng athletes, coach, natulog ako 12 midnight, pero gumising naman ako 10 a.m., pero pakiramdam ko, hindi pa rin ako well rested. So, ang sinasabi ko dyan, the best time to go to bed is between 9 to 10 p.m. Dapat during those time, nakahiga ka na, wala ka na masyadong iniisip, talaga nagpapahinga ka na, so that by 10, the latest, or siguro 10:30, the latest, talagang maski pa paano, tulog ka na yan, and then you can wake up around sabi natin 6:30, 7 a.m., mas iba yung pakiramdam mo, mas well-rested ka. So I think very crucial would be the sleeping pattern. Kailangan sanayin mo yung sarili mo na during this time, dapat nagpapahinga ka na. And what's also good with the wearable tech, going back doon sa previous question, you can already set ngayon yung ano eh, yung bedtime mo with the wearable tech. And from time to time, sasabihin niya sa'yo na ganitong time dapat you're preparing yourself for sleeping para

0: 5:07 ang ating oras ngayong Monday afternoon. Ang petsa natin, mga kababayan. It's now August 10, 2026. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Kasama niyo po hanggang mamaya for about an hour. John Magol po dito sa Sports Radio 918. Naka-livestream ba tayo? Naka-livestream din tayo? Hindi ko lang sure kung saan. Saan ba yan? Facebook, YouTube? Pareho? Hanapin nyo na lang. Sa Facebook lang. Okay, sa Facebook lang tayo. Okay. Ano bang Facebook natin ngayon? Di na ako updated eh. Hindi ko pa yata fina-follow. Sports Radio 918 AM. Ayun. Oh, hindi ko pa fina-follow kasi pag fina-follow ko yan, dagdag trabaho eh. mga kababayan, ano, sabi nga doon sa binasa nating balita kanina, habagat pa rin ang talagang number one na dahilan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Metro Manila, sa mga karatig na lugar natin. At bukod pa dyan, meron pang minomonitor na tropical cyclone ng pag-asa na nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility. So hopefully hindi na lumala. Ano po, dahil ang hirap magpatuyo ng damit. Siyempre, may mga kababayan tayong nasa mahirap na kalagayan ngayon, binaha, nasa mga evacuation center. So hanggat may pagkakataon tayong makatulong sa kanila, gawin po natin. Siyempre, kung hindi naman, okay na siguro yun. No? Panalangin natin na maging ligtas sila at makabalik sila sa kanilang mga tahanan at makarecover, ano, dito sa nangyaring... Actually, parang hindi yung southwest monsoon not necessarily calamidad eh, no? Kasi yearly naman talagang nangyayari yan, pero dahil nga naging matindi yung mga pag-ulan, naging ganun yung ano, yung scenario ng ating bansa. So patuloy tayong manalangin at mag-ingat, mga kababayan. Ngayong hapon na to, pag-usapan natin ang eksena ng Philippine boxing na sa tingin ko, singing ko over the last few months, parang tahi-tahimik. Ano, walang masyadong malaking balita, especially pagdating sa international stage. Lalo na nung natalo na si Melvin Rosalem, nabawasan pa yung dadalo na nga lang yung world champion natin, nabawasan pa ng isa. Pagkatapos, naligwak na yung dapat ay rematch ni na Manny Pacquiao tsaka ni Floyd Mayweather Jr. Dapat next month na yun eh, September na, di ba, yung schedule nun. But kahit na medyo tahimik, ano po, hindi naman nangangahulugan yan na constant, completely stagnant yung Philippine boxing. And sa katunayan, merong fresh blood who has recently joined the professional ranks sa Philippine boxing. At ang tinutukoy natin, itong ating dating national team standout na si Mark Ashley Fajardo. Professional na po ito, pumirma na siya with Sandman Promotions, ang nag-handle among many others, kay Melvin Jerusalem na binanggit natin, ano. Inaasahan this October ang magiging professional debut nitong si Mark Ashley Fajardo, who has built a reputation in the amateur ranks bilang isang knockout artist. Ngayon, sabi po niya, bakit siya nag-decide na maging professional? Well, because gusto niyang maging isang world champion balang araw. And speaking of his credentials bilang mahagi ng ating national team, he is a bronze medalist sa 2025 SEA Games. Bronze medalist din siya sa 2024 ASBC Asian Under 22 and Youth Boxing Championships. At ang maganda rin dito kay Mark Ashley nga, may katangkaran itong boksingero na to. Ako personally, lagi kong inaabangan whenever he competes internationally bilang miyembro ng ating national team. Kasi nga, almost every time na pinapadala siya abroad to compete, nakakakuha to ng TKO victory. So very exciting fighter. He knows how to use his power. And ako, curious kung paano magtatranslate yan pag tungtong niya nga niya in the pro level. So good luck kay Mark Ashley. The Hitman, yan ang tawag niya sa sarili. The Hitman Fajardo. Samantala, nabigo naman si Carlo Domicilio laban kay Ming Hong Lee para sa WBF Australasian Super Featherweight Belt. Natalo po ang Pilipino sa pamamagitan ng fourth round knockout. si Demicilio ay replacement opponent laban dito kay Ming Hong Lee. Solid na sana actually yung simula nung Filipino boxer. Napabagsak na niya etong si Ming Hong Lee sa round 1 sa pamamagitan ng isang body shot. Yun nga lang, mabilis naka-recover. Ito pong Taiwanese at siya na yung nagdikta ng laban hanggang itigil yon in round number 4 nung referee. So Lee, 12-1 with 9 knockouts. Hindi lang ito ha, yung panalo niya against Filipino boxers. I think panglima na yata ito, pang-apat sunod na panalo ni Lee against a Filipino opponent. Meanwhile, Demicilio is now down to 19-14-2 with 11 knockouts. Dalawang sunod na talo na ito para kay Carlo Demicilio because in his previous bout, ito yung naging usap-usapan sa social media, yung naging laban niya against Carl James Martin na supposedly sa magandang venue gagawin pero ginanap, inilipat sa isang tawag dun yung basketball court dyan sa Taguig, ano? Eto, sigurado pag hindi ito, pag ito natuloy, nagkaayos ang negosasyon na to, sigurado ako hindi sa basketball court ito gagawin. Possibly a world title fight between Miel Fajardo ng Pilipinas and Masamichi Yabuki ng Japan. Ito pong si Yabuki, ang kasalukuyang IBF flyweight world champion. Ipinagutos na po ng IBF na mag-negotiate na sila para sa isang world title fight hanggang August 23. Anong araw yan? Hanggang August 23, Sunday, yung ibinigay na deadline. Kung matuloy ito, itong unang beses na lalaban ni Miel Fajardo for a world title. Siya po ang number one ranked contender at mandatory challenger ng IBF dito sa 112 pound division. 14-3-2 ang record ni Fajardo including 12 knockouts at yung huling tatlong laban niya panalo yan dyan. Yung dalawa doon hanggang round 1 lang umabot. Ito namang si Yabuki is a 2 division world champion, 20-4 with 18 knockouts ang kanyang record. Kinuha niya yung IBF title back in 2024 nung tinalo niya si Sibenati Nonchinga by TKO, na familiar siguro sa atin ito dahil may Pilipinong tinalo ito to defend this title. That was Reggie Suganob. Now, etong si Yabuki, nakakatatlong title defenses na to, dalawa coming by way of knockout. And kung matuloy ito, it's going to be his fourth title defense. Yun nga lang, may konting issue patukol dito. Kasi yung utos ng IBF, yung notice, syempre pinadala yan sa parehong kampo. Sa kampo ni Masamichi Yabuki, ipinadala kay Mr. Koki Kameda ng Kameda Promotions. Kasi sa pagkakaalam ng IBF, yung Kameda Promotions, eto yung promoter nitong si Masamichi Yabuki. Yun nga lang, meron po mga report na wala na sa kampo ni Koki Kameda itong si Yabuki at lilipat na sa Taken Promotions ni Mr. Akihiro Honda. Ngayon, sabi naman ni Sean Gibbons ng Vipa Promotions na nag-handle kay Miel Fajardo, kakausapin niya etong si Mr. Akihiro Honda at aalamin kung ano ba talaga, lumipat na ba sa kanila etong si Masamichi Yabuki or hindi pa, kasi syempre kung wala na sa Kameda Promotions yung Yabuki, di ba walang tatanggap nung order na yun, paano marireceive nung boxing hero at saka sino? Sino yung makikipag-negotiate on behalf of the defending champion? So, kailangan malinaw yan. Now, probably, the biggest topic ngayon in Philippine boxing ay itong planong pag-akyat ng timbang ni IBF minimum weight world champion Pedro Taduran. Kapag nangyari ito, when this happens, not if, wala namang siguro may konting paninibago siguro kasi matagal siyang nasa minimum weight division, ano, but nakalaban, he has already fought sa higher weight class before. In fact, nung nagsimula siya in 2015, sa light flyweight division pa siya noon, 108 pound division. Tapos umakyat na rin siya isang beses sa flyweight 112 pound division. 105 yung yung minimum weight, ano? And then 2017 nung nag-compete siya sa minimum weight hanggang ngayon. Kaya sabi ni Mr. Nick Yonko ng Daily Tribune, ang sinasabing dahilan nito eh yung pagkabigo nung kampo ni Taduran na makuha yung title unification fight laban kay Oscar Colyazo ng Puerto Rico. Kasi itong si Colyazo, ano rin ito eh, medyo paasa rin itong si Colyazo eh. Ilang beses na nitong sinabi, before, sige okay, gusto kong makalaban Melvin Jerusalem, champion pa si Jerusalem. Gusto ko rin makalaban Melvin, si Pedro Taduran, tinatarik din yung dalawang yan. Pero hanggang ngayon, wala naman nangyari kung sino-sino yung mga kinakalaban itong si Oscar Colyazo. Tapos ngayon, aakyat pa sa flyweight division sa 112 pounds etong si Oscar Colyazo. Pero ang balak naman ni Pedro Taduran ay sa light flyweight division kung saan siya originally nag-start bilang isang professional boxer sa 108 pounds division. Pero hindi pa naman daw yan mangyayari agad-agad. Hindi pa. Kasi meron pang mandatory defense na nakaschedule etong si Pedro Taduran. Ang posibleng niyang makalaban, possible opponent, ay si Brandon Moreno ng Spain ngayong darating na November. And after, siguro, next year, baka makita na natin si Pedro Taduran sa higher weight classes at kung saan ang tinatargan, syempre, yung mas yung higher profile fights, mas malalaking pangalan. Kasi honestly, in the sa minimum weight, silang tatlo lang naman eh. Ni Melvin, ni Oscar Colyazo, tsaka siya. Sila lang naman yung talagang matutunog na pangalan dito. Hindi makapulong ng maayos yung Colyazo eh. So, eto yung magiging desisyon. Sa pinaplano ngayon ni Pedro Taduran. Meanwhile, in international boxing, si Aaron McKenna, ang bagong IBF middleweight world champion after nang talunin si Etinosa Oliha by unanimous decision. Round 2, kontrolado na ni McKenna yung laban. Left hook sa ulo, tapos kanan sa katawan. Yun yung kanyang potent combination. Round 3, right uppercut naman. Nasaktyan niya rin yung si Oliha. And pag abot ng round 8, halos sigurado na yung naging panalo niya. So, 21-0 ngayon ang record ni McKenna, including 10 knockouts. Nitong nagdaang August 1, si Christian Prenga ng Albania. I don't know kung narinig mo na ba yung pangalan niya before yung naging laban niya last August 1, but he nearly pulled off what would have been the biggest win ng kanyang boxing career and probably one of the most shocking upsets in boxing history, lalo na sa heavyweight division. Dalawang beses nang pinabagsak nitong si Christian Prenga si Anthony Joshua in the opening round ng kanilang non-title 12-round fight. And sa totoo lang, yung round 1 na yun, hindi maganda yung lagay ni Joshua. Talagang gulat na gulat siya kung ano nangyari sa kanya. Naalala ko, yung nangyari nung laban niya against Andy Ruiz. Nung natalo rin siya doon, ano? But pagdating ng round 2, nag-iba yung ihip ng hangin. Natapos yung laban, pero ang tumapos, si Anthony Joshua, he knocked out Christian Prenga. Now, sa isang interview, binasag ni Christian Prenga ang kanyang katahimikan tungkol dito sa nangyari na to. Ang sabi nitong si Christian Prenga, gusto niyang tapusin yung Anthony Joshua. Nararamdaman niya kaya niyang tapusin yung laban. Pero ang instruction sa kanya nung kanya pong trainer at the start of round 2, para isihan mo lang. Jab-jab ka lang, double jab lang ang gamitin mo against Anthony Joshua. So, yun yung naging dahilan. Uy, eto na naman. Oh. Diba? Talagang, alam mo, nakakagulat itong NDRRMC. Hindi ka mamamatay sa flash flood, pero dito kaya tama tutuluyan sa pateks ng NDRRMC. Kahit naka-silent yung phone mo, tumutunog eh, no? Kahit alas dos ng madaling araw eh, bigla kang magigising eh. Akala mo kung ano nangyayari sa paligid mo, kita mo. Anyway, as I was saying, balik tayo kay Christian Prenga, partner. Ano to? Ayun nga, iba yung muntik na niyang, na-knockdown na niya si Anthony Joshua round 1 dalawang beses. Gusto niya tapusin yung laban, pero ang sabi sa kanya ng kanyang coach, isihan mo lang. Double jab. jab-jaban mo lang etong si Anthony Joshua. So, yun yung nangyari. Ngayon, sa loob-loob niya, siguro raw gusto ng coach niya, tipirin niya yung kanyang lakas kasi hanggang 12 rounds naman nakaschedule yung laban. But, yun nga lang, on hindsight, as it turned out, wrong move yung nangyari. Kwento nitong si Prenga, after the fight, hindi sila nag-uusap nitong nung kanyang trainer. And although, I think, nag-uusap na naman sila ngayon, pero hindi nila binalikan yung nangyari. Sabi nitong si Prenga, pinagsisisihan niya talaga. Ano po yung nangyari? Kasi kung umatake raw sana siya, baka nakuha niya yung panalo kung hindi niya sinunod yung sinabi ng kanyang trainer. Pero syempre, trainer mo yun, coach mo yun, di ba? Yun yung dahilan kung bakit nandun yun para bigyan ka ng instruction. Nga lang, hindi tama yung naging instruction as it turned out. Now, merong mga comments na binenta raw niya yung laban. Eto, kasi nga, isipin mo, you're on the verge of a big victory pagkatapos ikaw pa yung pinatulog sa dulo. So, sinagot niya yung mga paratang na yan, kaya ang sabi niya, I'm not for sale. Yun to yung sinabi ni Christian Prenga. At wala raw siyang dahilan para gawin yun. Dahil, kung tutusin daw, mas malaki pa yung makukuha niyang pera kung tinalo niya si Anthony Joshua kesa ibinenta niya yung laban. Pero, this goes to show, mga kababayan, na talagang, kahit sa anong larangan, sa buhay man niya, sa sports o kahit saan, nasa huli. Diba? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya kung ako sa'yo, sa umpisa pa lang, magsisi ka na, partner. Para sa huli, wala kang regrets. Sa umpisa pa lang, i-regret mo na. Now, speaking of Anthony Joshua, pinipilit ni Anthony Joshua at saka ng kanyang promoter na si Eddie Hearn na yung laban niya against Tyson Fury ay gagawin sa United Kingdom, which actually makes the most sense because pareho silang British . Diba? Bakit mo dadalhin sa ibang lugar? O, doon mo gawin sa United Kingdom. Ngayon, sabi sa mga balita, ang sa New York gagawin itong kanilang laban. Possibly, ang napipiling venue ay napipisil na venue yung Madison Square Garden in November. The reason, kasi mas malawak yung magiging broadcast audience kung sa USA gagawin yung laban. Pero sabi ni Anthony Joshua, hindi, nakalagay sa contract ko, sa original contract, na dapat itong laban na to ay gagawin sa United Kingdom. Paglilinaw naman ni Eddie Hearn, dapat mo nang mabago yung kontrata na yon kung sa ibang lugar, kung sa US gagawin, yung magiging laban. Although sinabi ni Hearn na hindi naman sila totally against na gawin yung laban sa USA. Pero sa ngayon, ang gusto nila, syempre, ang number one na option nila is to stage the fight in the United Kingdom. Pero para sa akin, ako mas gusto ko sa US. Kasi halimbawa, pag sa US ginawa yung laban, kung halimbawa 9 PM nakaschedule yung laban, ibig sabihin yan, 9 AM yan dito sa Pilipinas. Diba? Siguro naman, gising na tayo ng alas 9 ng umaga ng Linggo, diba? Oh. Pero kung halimbawa, sa UK ginawa yan, 9 PM, alas 4 ng madaling araw dito, aray ko. Diba? Ang sakit nun. Oh, puya tayo na mangyayari niyan. So November ang tinatarget na petsa nitong long overdue na laban between Anthony Joshua and Tyson Fury, dalawang dating world boxing champions. It's 5:26 in the afternoon, mga kababayan. Short timeout lang tayo. Usapang MMA tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana

0: Those event. That was a first round stoppage win para kay Mauricio Hufi. Ang record niya, 14-2 overall. That includes a 5-1 record in the UFC. Now, I think if Arman Tsarukyan wins, siya ang susunod na lalaban for the world title na kasalukuyang hawak ni Justin Gaethje. Pero this coming weekend, August 16, petsa natin dito sa Pilipinas, UFC 330 will go live featuring Islam Makhachev laban kay Ian Machado Garry in the main event. Ito po ang unang pagdepensa ni Islam Makhachev ng kanyang UFC welterweight title matapos siyang talunin si former champion Jack De La Maddalena by unanimous decision last November sa UFC 322. Record ni Islam Makhachev, 28 wins and only one loss. Mahigit isang taon na pong hindi natatalo etong si Islam Makhachev since October 2015 pa yung kanyang huling naging talo. And since then, he has risen to the mountaintop of the UFC. At siya ang kasalukuyang number one pound-for-pound fighter ng UFC. Eto namang si Ian Machado Garry is the number two contender. Nakakadalawang sunod na panalo na siya. Tinalo niya si Carlos Prates and the former champion na si Bilal Muhammad. Ang hawak niyang record ay 17-1. Now, co-main event ng UFC 330 ngayong Sunday, Mackenzie Dern kalaban po si Jillian Robertson, unang pagdepensa ni Dern ng kanyang women's strawweight title. She defeated Virna Jandiroba nitong last year pa to, October, sa UFC 321 by unanimous decision. Is her record 16-5. Si Jillian Robertson, ang number 4 ranked contender, she has won her last 5 fights. At yung pinakahuli dyan, a unanimous decision win laban kay Amanda Lemos nitong nagdaang Marso. 17-8 ang dadalhin niyang record sa kanyang world title fight against the women's strawweight champion na si Mackenzie Dern. Pero bago tayo maabot ng Sunday, abangan muna natin sa August 15 sa One Fight Night 46. Ang pagbabalik aksyon ni Jan Losangyao ng Team Lakay laban kay Marcos Aurelio sa One Fight Night 46. So, mahigit almost a year actually etong pagbabalik ni Jan Lo. Kasi July 11 of last year, nung huli niyang laban, nung tinalo niya, si Shinichatga Zoltsedseg by third round submission. And tinatarget niya ang kanyang second straight win dito sa ONE Championship. Ang hawak niyang record ay 7-1. Si Aurelio naman, naka-bounce back win na to nitong March nung talunin niya by second round submission si Mauro Mastromarini. Si Jan Losangyao, ang ikalawang Team Lakay fighter na makakalaban nitong si Marcos Aurelio. Because in his ONE Championship debut, tinalo siya ni Carlo Buminaang by second round TKO. Pero that was his first career loss against 9 victories. So ayan, August 15, ONE Fight Night 46, and then August 16, UFC 330. Panoorin natin yan. 5:37 ang ating pang oras, Fight News Weekly po dito sa Sports Radio 918. Tuloy-tuloy tayo. Congratulations sa ating Philippine Jiu-Jitsu team. 2 ginto, 2 silver at 6 na bronze medals sa 2026 JJIF Senior World Championships. Tumapos 8th overall ang Pilipinas among 20 countries na nag-compete dito. So yung 2 gold medals natin, nabalita na natin to. Kimberly Ann Custodio winning in the women's minus 45 kilogram division. Ika-4 na world title na para kay Kimberly Custodio. Meanwhile, back-to-back world champion ng women's minus 57 kilogram division, si Annie Ramirez. Yung 2 silver galing kay Jenna Napolis sa women's minus 52 kilograms. And the other one, galing kay kina Marian Mariano and baby Jen Buzon sa women's duo event. And then bronze, naka-bronze din si Mariano kasama si Isaiah Miguel Licera in the duo mixed team. Bronze din sina Elika Malilay, women's minus 45 kilograms, si Alexandria Enriquez, yung ating Asian Beach Games champion sa China, in the women's minus 63 kilograms, si Melondrina Viray sa women's minus 48 kilogram, Michael Cater sa men's fighting minus 56 kilograms, at saka si Zeus Babanto in the under 18 minus 85 kilograms. Ngayon, two fewer gold medals ito from the four gold medals na nakuha ng Pilipinas in the 2025 edition nitong Senior World Championships na to. But unlike last year, walang no-gi competition this time around. Because last year meron. Kaya nakadalawang gold si Annie Ramirez sa gi tsaka no-gi. And then the other gold sa no-gi competition binigay ni Samantha Gumila. Pero this time around, walang no-gi competition. Hindi natin alam kung bakit nag-decide sila na walang no-gi rito. Siguro kung may no-gi, malamang nadagdagan pa ang gold medal ng Pilipinas dito sa 2026 JJIF Senior World Championships. Anyway, ito po yung naging panayam ng Sports Radio 908 kay back-to-back world champion Annie Ramirez.
1: Gaano po kayo ka-grateful lang na another medal dito po sa World Championship ang inyong nakuha. And third gold, no, kasi last year you won also in the gi and no gi events in 2025. So, how's the feeling, Miss Annie?
2: Siyempre po, masaya. Lagi naman saya na nanalo at nakapag-win ng medalya para sa Pilipinas. And at the same time, para na rin sa team namin na delegate dito, no? So, ayun po, masaya.
1: Can you tell us about dun sa naging fight mo, how challenging yung mga naging laban mo going to the gold medal na match?
2: I think for this World Championship po kasi I came here injured, so medyo challenging talaga yung every matches na paano ko iraraos na hindi bibigay yung injury ko or tapos ko yung mga match na yung maging ako yung lalamang at mananalo sa every round. So, yun, I think yun yung pinaka-challenging for me this time is yung how I will handle my injuries for every match.
1: Anong injury ba to, An?
2: Shoulder injury.
1: Oh. So, medyo challenging nga kasi you need to grapple yung kalaban mo yun. So, paano mo lang in-overcome yung mga challenges doon?
2: I think it's a proper strategy for every match. So, syempre. Then, prior to that, kasi hindi naman ako nagtumigil kahit na injured ako, nag-training pa rin ako. Just for me to know what to do during the match, parang ganun. Yun din yung isa sa mga malaking bagay, kaya nakapag-push ko pa rin ako even though injured ako, kaya ko pa rin ilaro. Kasi nag-train ako with the injuries. Inalagaan ko lang po talaga ng treatment. Like, lagi ako nagpapatreat on the days na nasa Pilipinas. So, ayun.
1: Can you tell us yung mga naging results nung mga matches mo from the very beginning hanggang dito sa tinalo mo nga si Diana Lomay ng Ukraine? Ano yung mga results natin?
2: So yung first fight ko is against sa UAE. Nanalo lang ako ng I think dalawang advantages. Mm-hmm. Then after that, next ko is sa Portugal. Nanalo ko ng submission by armbar in less than 1 minute, I guess. Then, yung finals ko is against, dun nga, sa Ukraine, kay Diana. Nalo ako by points.
1: Ayun. So, ito, Annie, very timely yung pagkakapanalo mo kasi halos sabay-sabay kayo ni Alex, ni Isay Ovena, ni Cheska Centeno na nagsipanalo recently. No? So, ano lang yung ano nun, yung pairamdam na ito, boy na boy yung Philippine sports at this time na hindi lang sa isang sport nagpo-focus pero sabay-sabay halos lahat ng mga Filipino athletes natin.
2: Yes po, syempre yun yung isang statement na talagang nangamayagpag ang mga Pilipina sa larangan talaga ng sports. So, at the same time with EJ din. So yun, so masaya kami, sana tuloy-tuloy yung ganun momentum for the Asian Games, of course, and even end of the year na even pa.
1: Mm-hmm. Yung positive impact nun, how do you think yung nagiging epekto niya sa national team natin na nagpe-prepare din yun nga sa Asian Games?
2: Siyempre, it's a good, ano, it's a good impact for the national team, it's a good moral din na makapagbigay ng, siyempre kasi nga, yun naman kasi din, the more na nananalo kami, the more na malaki din yung, I mean, mas magiging firm yung support na naririsip namin, which is, we really need that for us to be able to keep continue what we're doing or mag-keep namin yung kung ano yung result na ginagawa namin, kailangan talaga namin ng support. So, it's sad to say, for us to be able na kailangan namin na nanalo. So, yun yung medyo reality din ng sport. So, I guess sana makatulong. I mean, sana malaking bagay na makatulong yun. Mas lumaki pa yung support sa NSA namin. Kasi, I mean, sa NSA namin. Kasi, through NSA to us. So, malaking bagay yun na makatulong kami to help na mas patatagin pa yung status ng jiu-jitsu sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Ayun nga. So, speaking of the NSA, Anino, si Kim Custodio also won a gold medal and a few more silver and bronze medal. So, sa tingin mo, ano lang yung nagiging manifestation nito sa programa ng Philippine Jiu-Jitsu natin despite nga yung sa, syempre, may mga sa finances, di ba, medyo struggling din, may mga challenges din. Pero yung pinapakita nito na maraming atletang Pilipino na ang nangingibabaw sa Jiu-Jitsu in the world stage.
2: Actually, despite this financial struggles nga, ginagawa ng lahat na makakaya ng federation namin to help us build or establish by doing their job like some to help the grassroots and also help us the other. Syempre, yun, nandun yung grassroots pero kailangan mo pa rin alagaan yung front line mo which is we are the adults team. So, ginagawa naman ng federation namin ang lahat na magagawa nila at magpapasalamat kami. I think kailangan lang pa from the outside and hindi lang sa hindi kasi kaya ng NSC namin alone. So, I think we need more help from the outside first, di ba? So, sana by us winning and establishing na we can, so can win in the bigger stage, sana mas marami pa kaming tulong na ma-receive, especially from the government.
1: Mm-hmm. Ayan, so ito, Ani, last year also took the gold medal sa Nogi. No? So, ngayon may lalabang ka pa ba dito sa event na to?
2: Walang Nogi for this world. Oh, okay. I think naka-separate yung Nogi for this time. Pero baka hindi namin laruan kasi medyo jump-back din ng schedule namin. Sa ibang location yun and ibang months. Then, ayun. So, kaya ngayon, isang event lang yung nilaruan ko. Pero sana ako mag-masters, pero hindi, yun nga, since medyo mas priority yung mga multi-sport, so hindi ko muna nilaruan yung mga yun kasi talagang medyo marami. So, in the same time nga, may injury din ako, so kailangan smart kung ano yung mga lalaruin. Then, as in, for the question pala kanina, and I think the statement for the yung sa nagagawa ng good job na nagagawa ng federation namin, as you see, for naglaro kami, yung youth, gathered around, I think, 9 gold or more than 9 golds dito sa World's event for their ano categories, like under 16, under 14, the youth division. So, yun ang isa sa mga statement na they're doing their job talaga to help us.
1: Ani, ito, one big thing talaga this 2026, no? Kasi ikaw ang defending Asian Games gold medalist champion, ano? So,
2: actually, for this Asian Games, hindi yung weight ko ang nandun. Bababa ako sa 52. So, technically, hindi ako ang defending champion dun.
1: Oo.
2: So, I'm a challenger that. So, hindi siya same weight. So, I don't think so. I can say that I'm defending champion for the Asian Games. Kasi 57 ako naglaro last Asian Games.
1: Dala ka, 57.
2: Then, this Asian Games will be 52. So, I don't think so. I can be right. Used to be called defending champion for
1: the pero since yun nga nag-gold ka nung 2023 pero how do you see yourself? Pero sa ibang weight kumbaga paano mo lang madudugtungan na mapanatili na may gold ka ulit this time, Aram? Kasi mas lagi challenge, mas bababa ko eh. Oh.
2: Yes, of course. Lagi naman may goal. Ang sa akin lang, ano, kailangan ko ng good preparation. Especially if they expect me to gold, I need a good preparation, di ba? Number one, going down to the weight. Then the second, magka-camp kami US, but ay, notan ko lang yun, pera, para matuloy ako for preparation. So, I think that's one of the factor na it's really a big challenge for me. How I would prepare for that Asian Games that, na, di ba, medyo mabigat din yung pressure sa akin na I must, as for some people, they think na I'm a defending champion, but it's not the same weight category na lalaruan ko. So, kaya kailangan ko ng preparation, which is I need to go abroad. And at the same time, kailangan humutang ng pera para lang makapag-training abroad, di ba? So, I will do my best in my power na mag-prepare po for Asian Games and also do my best in the pagdating ng Asian Games. Yan naman lagi. Ganun naman ako lagi. I don't, ano, na kung ako yung champion or hindi. I just do my best and play my best during the competition.
1: So, yung 52 kilogram, yan yung weight class ni Kyla na Polish, di ba?
2: Yes, opo.
1: So, parang ano ba yan? May mga times ba na parang you ask her some ano, advice or kung nag-i-sparring ba kayo para yung matansya mo ba yung bigat? Ganun.
2: Actually, lagi naman kami nakapag-train together with ni Kyla, especially if there's a national team training. So, I think the biggest challenge lang talaga sa akin is the weight cut. Ay, na-try ko na mag-52 nung selection namin early this year. So, it's come out okay naman. Kaya ko. I think I'm much more stronger than the 52. Pero it's just sobe na hindi ko talaga siya kayang gawin every time. Kaya, okay na ako sa 57. Then, bago pa lang talaga ako for the 52 for the Asian Games.
1: Ano to? First time mo bang bumaba ng weight class, Ani?
2: Yeah, so kasi medyo, masculine ako, then medyo lean na rin ako. So, saka medyo malaking bulas talaga ako nung bata ako. So, never ako na umabot ng 52. So, ngayon.
1: Pero before, meron kang, may times ba na umakyat ka or 57 lang talaga ever since?
2: Na, before kasi, bago nagkaroon ng 57 division sa weight namin, it was 55. The last was 2019. Then, nung naging 57, is yung 57 na, tapos may yung 2018 Asian Games, so may, umakit ako ng 63 pero hindi ako pinapalag pag Asian level ng 63 kasi medyo malalakit na doon, mas malalakas. So, hindi ako, alam mo yun, na doon ko nakita na hindi ako pwede mag 63 kasi for these Asian Games, yun lang din ang choice ko, is either go up to 63 or go down to 52 kasi wala yung 57. So, na yun, wala akong choice kundi bumaba na lang ng 52. Okay. Yun na lang yung remaining choice meron ako na I think kaya naman, basta makuha ko lang yung weight.
1: Ayan, sana maging successful yung pagbaba mo ng timbang at makakuha ka ulit ng gold for the Asian Games. But anyway, maraming salamat sa iyong oras. But before we end, yung pasasalamat at mensahe sa mga Pilipino na sumusuporta sa iyo, Ani.
2: Of course, thank you. Maraming salamat. Number one, of course, number sa Lord kasi with this kind of injury na meron ako, so na-push, nagawa ko pa rin yung dapat magawin dito. In the same time, sa mga teammate ko sa national team, sa Mother Glove teammate ko, at sa lahat ng jiu-jitsu community na sumusuporta sa akin every time nag-training ako in preparation. Hindi sila nagtubiling tulungan ako, i-share yung knowledge nila. Maraming salamat. At sa mga tao na naniniwala din sa akin na kaya ko at kaya ko sa kanila tinutulungan ako din. Ayun, maraming salamat din sa PSE for sending us here. NSA namin, sa Jiu-Jitsu Federation of the Philippines for taking care of us also. And sa mga coaches ko, si Coach Dan Barlon, si Coach Alan. Maraming salamat. And sa lahat-lahat ng sumusuporta sa Jiu-Jitsu sa abuan nila.
1: Okay. Maraming salamat, Ani Ramirez, gold medalist, minus 57 kilogram women's 2026 JJIF World Championships and good luck sa Asian Games, Ani. Maraming salamat sa pagbibigay karangalan sa ating man.
2: Salamat po.
0: That was Ani Ramirez, our back-to-back world champions, Jiu-Jitsu Women's minus 57 kilogram division. And that's another highlight ng outstanding 2026 para kay Annie Ramirez. Asian Games, Asian Beach Games champion, Asian Jiu-Jitsu champion, world champion, and by next month, possibly, a second Asian Games gold medal para kay Annie Ramirez. Although, gaya ng binanggit niya, last year kasi minus 57 siya, wala yung weight class niya for this edition ng Asian Games, kaya bababa siya, mag-weight cut siya to minus 52 kilograms. So hopefully, mas maging maayos yung kanyang weight cut because earlier this year, when she competed dun sa national trials to, para dun sa Asian Games weight category na yun, eh, nahirapan siya. Nagkaroon ng problema dun sa weight cut niya. Ano, that kinailangan pa niyang bawasan, gupitan yung buhok niya just to make weight. So hopefully mas maging smooth ngayon yung kanyang pagbabawas ng timbang for the Asian Games competition. But just the same, momentum is on her side having won etong ang sunod-sunod na mga competitions. Ano? Now, yung isa pa nating medalist in the World Championships na si Alexandria Enriquez, who won a gold sa Asian Beach Games din ngayong taon. She got a bronze this time. Ang sabi niya, nagkaroon siya ng weird injury and right before etong World Championship na to, but she promised na it's going to be gold para sa kanya in the Asian Games. Ngayong, and she's going to be healthy for the Asian Games next month na yan. So, hindi natuloy eh yung magiging train. Supposedly, may pinaplano silang training sa Atlanta, Georgia, kung saan naka-based ito pong si Alexandria Enriquez. Si Alex Enriquez. But hindi na matutuloy yung training nung Philippine Jiu-Jitsu team doon. So, but as far as heading to the Asian Games, tingin ko magandang preparation itong kanilang campaign sa Asian Championship at itong ang recently sa World Championship. 5 minutes before 6 o'clock ngayong gabi na to. Salamat sa pagtutok po ninyo dito sa Fight News Weekly. Up next, Sports 918 kasama si Rhea Arevalo until 8 o'clock in the evening dito pa rin po sa Sports Radio 918. Until tomorrow, ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
3: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman, eh.
6: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Headlines. Headlines. Ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 5:58 in the afternoon. The Commission on Elections is ready to hold the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections on November 2 amid a proposal to extend barangay officials' terms to 5 years and reset the elections to November 2028. COMELEC Chair George Garcia said the poll body has already completed the acquisition of election paraphernalia and the printing of additional ballots. Senator Francis Escudero filed a bill seeking to extend the term of barangay and Sangguniang Kabataan officials to 5 years and reschedule the elections to November 2028. More than 5,300 newly promoted and reclassified teachers and school heads in Camarines Sur took their oath under the Department of Education's Expanded Career Progression System. This aims to provide educators with faster opportunities for promotion. Education Secretary Sunny Angara led the mass oath-taking of 5,354 educators, describing it as a milestone in implementing the government's teacher career progression reforms in the Bicol region. The ECP seeks to address long-standing limitations in teacher promotions by allowing public school teachers and school heads to advance based on merit, performance, and professional standards instead of waiting for vacant positions. In news overseas, Yemen's Iran-allied Houthis have attacked Saudi Arabia or Saudi Aramco's Jazan refinery 2 days after the kingdom signed a defense agreement with Turkey and Pakistan in response to growing regional instability from the U.S.-Israeli war on Iran. Turkey and Pakistan are intended to strengthen collective deterrence against any act of aggression and stipulates that an armed attack against any of the three would be regarded as an attack on all. It was not clear whether Pakistan or Turkey would join in any Saudi response to the latest attacks. The Houthis declared a naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea and said a Saudi siege was on them, an allegation that Saudi denies. That is our top of the hour news. It's now exactly 6 in the evening.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
16: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
18: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
17: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
19: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
17: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
20: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
17: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
19: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports 918. Always ready. Always. Always 100%. Analysis and updates you will never miss out. Sports 918. Sports 918. From preparations to competitions. Ng bawat team. Ng bawat athlete. Ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
2: 8 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong Lunes, August 10, 2026. Yeah, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa 918 kHz, sa AM band ng inyong mga radyo, mga nakatutok sa atin sa pamamagitan ng ating PBS receiver app, and sa mga nanonood din po sa ating Facebook live stream. Tayo po ay pwede niyong i-check out sa Sports Radio Facebook account. So hanapin niyo lamang po Sports Radio 918 AM. So please like, share our social media accounts. Meron din tayong X account. Hanapin nyo lamang po Sports Radio 918. And meron na rin tayong YouTube. So sa mga taga subaybay po natin, pwede nyo po kaming i-follow, sundan sa ating YouTube account. Hanapin nyo lamang po youtube.com/sportsradio918. So, kung sa ating Facebook Live makita ninyo yung ating code, no? QR code. So, pwede nyo po kaming i-add sa YouTube para dun po namin ibinabahagi yung ating mga panayam, no? At mga iba pang mga developments programs. So, abangan nyo po yan dito sa ating himpila. And pwede nyo rin pong basahin, tunghayaan yung mga balita na atin pong ibinabahagi sa pamamagitan ng ating official website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So pwede nyo pong balikan doon yung mga storya at mga balita, updates sa larangan po ng palakasan. Okay? Ngayong gabi, ayan, marami po tayong mga tatalakayin at napakaraming developments itong weekend. So, ating pong pag-uusapan, syempre pa, ang kampanya ng ating Filipina Tennis Ace na si Alexandra Ayala. Natapos na po ang kanyang campaign sa National Bank Open. So, balikan natin yung kanya nga po naging laban early today ng yumuko sa kamay ni Belinda Bencic ang ating Filipina Tennis Ace na si Alexandra Ayala. So, kahit na natalo si Alex, napakaganda naman nung kanyang naging run. Napaka-impressive, no? Since Wimbledon. So, mamaya pa balikan natin yan. At pag-usapan natin, no, yung kanyang naging laban. And at the same time, yung mga susunod pa na mga matches and tournaments nitong si Alex Ayala. So, samantala, sa iba pa pong mga developments, ang ating Alas Pilipinas Women nakasungkit ng silver medal sa Leg 2 ng Southeast Asia Volleyball Cup. Wow! Ano to? History para sa ating Alas Pilipinas Women. Ito ng pinakamataas nilang finish, no? In any tournament, if I'm not mistaken, in recent participation ng ating pambansang koponan. So, ating pong balikan yung kanila nga pong naging campaign sa Thailand. Nako, magandang ano to, senyales para naman sa kanilang paghahangad na, di ba, maging maganda rin ang performance sa mga susunod pang torneo, especially ang Asian Games, no? Malapit na, ilang tulog na lang. Sa ano na po, Asian Games, no? Aichi Nagoya Asian Games sa Japan. So, ating pong talakayin yan. Samantala, sa ating mga pambansang koponan sa basketball, busy-busy ang samahang basketball ng Pilipinas dahil kabi-kabila ang mga torneo na lalahukan ng ating mga national teams. So, isa-isay natin yan. This week, ang daming mga tournaments for Arguilas sa Pilipinas. Under 18 men, yung youth men natin, they will start their campaign this week sa FIBA Under 18 Asia Cup. So, ngayong araw pong ito, nireveal na ng SBT, yung 12-man roster ni Coach Juno Sauler para po dito sa ating Gilas Under 18 Men. And then, tumulak na patungong Las Vegas, yung ating Gilas Pilipinas Women para po sa kanilang paglahok naman sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Mexico. So, training camp muna sa Las Vegas bago pumunta ng Mexico. So, atin pong pag-usapan yan. At noong araw po ng Sabado, isiniwalat na rin ng IG Nagoya Asian Games Organizing Committee ang groupings para po sa 5-on-5 basketball competition ng Asian Games. Ang Pilipinas, naku, makakaharap kagad ang China sa preliminaries pa lang ng men's basketball. Samantala, sa women's side naman, makakalaban kaagad natin ang isa sa mga napakalakas na mga koponan sa women's basketball, ang Japan, host country din yan. Kaya't mamaya atin pong sipatin pa yung draw ng basketball competition. Ganun na rin sa softball. No? Yun kasi yung recent na mga groupings na ni-reveal nga po, inanunsyo ng Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee. So, ihati din natin yung ilan sa mga naging panayam actually ni Miss Judith Caringal nung naging bahagi po ng PSA Forum yung ilan sa ating mga miyembro ng Philippine Women's Softball Team, yung ating RP Blue Girls. So, aside from that, marami pa mga developments sa larangan nga po ng sports. Noong Friday, dumayo tayo sa ensayo ng Strong Group Athletics. Sila po ay tatangkang makuha ang ikatlong sunod na titulo dito po sa William Jones Cup. 45th edition na ng tournament. Nagbago ng format for this edition, yung Jones Cup. So, mas magiging mahirap nga raw para sa SGA yung kanilang title retention bid. So, atin pong talakayin yan, pati na rin yung mga panayam na nakalap natin during the media availability ng Strong Group Athletics. Atin pong ibabahagi yan. So, yan ang ating mga pag-uusapan ngayong gabi dito sa Sports 918. So, 16 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Dumako na tayo sa ating mga balita ngayong gabi. At unang-una na nga po dyan ay ang naging pagtatapos po ng kampanya ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. So, natapos na po yung kanyang kampanya dito sa National Bank Open sa Toronto, Canada, nang siya ay yumuko sa kamay ng number 12 seed and 2015 champion na si Belinda Bencic ng Switzerland. So, ito pong si Bencic ay talaga namang dinomina yung kanilang laban ni Ayala. No, bagamat na sweep ni Alex yung opening game ng kanilang match, no, hindi niya na rin kinaya na mapigilan itong pag-ratsyada ng kumbaga ng performance nitong si Bencic, ang world number 14 na Swiss netter, no, at nahirapan na nga po ang ating Filipina ace na sa kanyang naging laban dito nga kay Bencic. Siguro dahil na rin sa pagod yan, dahil alam naman natin, sunod-sunod ang mga torneo itong si Alex Ayala. So, unfortunately, no, lumasap ng 6-4, 6-love na pagkatalo. Ito nga pong si Alex sa loob ng 1 hour and 13 minute match. Ito yung unang pagtatagpo ni Bencic at ni Ayala. So, naging maganda naman yung kanilang pagharap, no, competitive yung opening set kung saan nagpalitan nga po ng breaks ang dalawang mga manlalaro, but mas nangibabaw yung experience nitong Swiss netter, and of course yung kanya nga pong conversion, no, 3 out of 6 kumpara dun sa nagawang breaks nitong si Alex na dalawa. And then sinustain na lang ni Bencic yung kanyang momentum sa second set at hanggang sa makuha nga po ang panalo, no, na pinagod na lang niya si Alex eh, sa pamagitan ng kanyang mabibilis at very powerful returns upang maitala ang pagpasok sa quarterfinals. So makakaharap po ni Bencic sa next round ang number 4 na si Coco Gauff. So, American netter na si Coco Gauff. Sa panig naman po ng ating kababayan na world number 20, itong si Ayala ay bagamat na talo na nga po siya at nagtapos na yung kanyang impressive run, napakaganda naman ang kanyang naging showing, no, sa huli niyang mga laban, huli niyang mga torneo, at nagsimula po yung kanyang 7 match winning streak, no, since nung huling tournament, 'di ba, sa Mubadala DC Open. So for the Mubadala DC Open, nakuha niya yung panalo, yung titulo nung tournament, and then kaagad na sumalang na siya dito sa National Bank Open, kung saan tinalo ni Alex sina Alicia Parks and Cathy McNally ng United States. Matapos po, sa ano yun eh, sa second round si Parks, and then sa third round tinalo niya naman si McNally, matapos yung bye sa first round nitong National Banks Open. So yan po yung naging performance ng ating Filipina netter na si Alexandra Ayala. So meron siyang ilang araw na magiging pahinga bago nga po tumulak patungong Cincinnati. Yan yung susunod niyang tournament, no? Ang Cincinnati Open, ito po ay mandatory WTA 1000 event na nakatakda mula August 13 hanggang 23. Ito na yung final tune-up ni Alex bago po ang kanyang pagsalang sa final Grand Slam of the season, ang US Open, mula August 30 hanggang September 13. Ayun, so malaking torneo after the Cincinnati Open, US Open, and then Asian Games. Okay? So nauna nang nagpahayag, 'di ba, si Alex nga na siya ilalaho sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Okay? So just the same, saludo sa ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala, at of course, no, masaya-masaya mga kababayan natin sa Toronto, kabilang yung pinsan ko, yung kamag-anak ko sa Toronto, buti pa sila nakapanood ng laban ni Alex Ayala, nag-enjoy sila, kaya lang hindi ko lang sure kung anong match yung na panood nila, kung yung kanina bang madaling araw o yung huling laban ni Alex, pero definitely napakaganda experience na, no, para sa isang Pilipino, 'di ba, na makita na merong katulad nilang Pilipino na, 'di ba, naglalaro at nag-excel sa napakahirap din na sport na tennis, no, internationally. So yan po yung ating pagtutok, and syempre pa hangad natin na magpatuloy ito nga pong magandang performance ni Alex, no, sa mga susunod niyang tournaments. Another WTA 1000 event, yung Cincinnati Open. And before that, syempre magkakaroon nga siya ng chance para daw magkaroon ng haircut. Siguro mapa-ayos yung kanyang nails, no, kasi talagang dire-diretso yung laban ni Alex. And kung ano man yung kanyang pwedeng gawing pahinga, no, eh talagang sasamantalahin nga niya para naman pagdating ng Cincinnati Open, fresh at re-energize uli itong si Ayala. At sa kanyang naging performance dito sa Canadian Open, no, na banggit nga niya sa mga panayam na very memorable itong kanyang naging stint, no? Especially napakaraming mga Pilipino yung talagang dumumog dun sa venue para pumanood at suportahan itong ating pambato, no? Kahit na medyo gabi na yung laban, talagang nandun sila, nag-intay at nanood, nag-cheer, no? At kaya naman nagpaabot ng kanyang pasasalamat, no? Sa mga Pilipino, sa mga Filipino community na nasa Toronto. Ito nga pong si Alex, no? Ang sabi nga niya, incredible atmosphere. And she expressed her gratitude, no, sa suporta which she experienced sa Toronto. And she will carry the memories with her for a long time. Grabe. So, and we quote dun sa kanya naging pahayag, I knew it was my last time that I was going to be out on that court for a while. The atmosphere this whole week has been just incredible. No, it's hard to describe to other people that kind of feeling of being in that stadium full of fans and all the love. I'm super grateful for the experiences I've had here in Toronto. I'll carry these memories with me for a really long time. Wow. Diba? Talagang core memory to para kay Alex. Yung kanya nga pong naging stint dito sa Open. So, hopefully sa mga susunod niya pang laban at tournaments, ganun din yung tanggapin niyang suporta at pagmamahal mula sa mga manonood. Okay? We have 25 minutes after 6 p.m. so we will take a break. And then sa ating pagbabalik at inamang pag-usapan ang nalalapit nga pong pagsalang sa aksyon ng ating Gilas Pilipinas Under 18 na men para po sa FIBA Under 18 Asia Cup. So tingnan natin yung roster ng ating koponan pati na rin yung kanila nga pong mga schedule na for this big tournament, continental ano to, championships for our Gilas youth men. And this FIBA Under 18 Asia Cup is ano kasi to, qualifier para po sa magaganap na FIBA Under 19 World Cup next year sa Czechia. So ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili,
29: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin,
29: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: This is a public service announcement.
32: Public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Nagbabalik po ang Sports 918. We have 27 minutes after 6 p.m. Patuloy po kayong nakasubaybay sa ating programa dito sa DZSR Sports Radio. And dumako na tayo dito nga po sa nalalapit na pagsalang sa aksyon ng ating Gilas Pilipinas Under 18 Men. Ito po yung youth men team natin, or ang kanilang nickname is Batang Gilas. no? And ang ating koponan nga po ay nahanay, no, dito sa mga bigating koponan, Asian ano na to, Asian level competition, because they topped the Siaba under 18 qualifiers last June.

Final 12, no, nandiyan po sina Ethan Aguas, Prince Carino, Andrew Chio, okay, and then si Chog Moral, Patrick Pasinos, Bruce Tubong Banwa. So yung anim na mga players na yan, sila po ay mula rin sa Seaba Under 18 tight list natin. So kalahati nung koponan ngayon for na maglalaro sa FIBA Under 18 Asia Cup ay holdovers mula po dun sa team ni Coach Juno Sauler nung Seaba qualifiers. So yung kalahati naman ay mga bagong mukha sa ating Under 18 team. So sila po ay sina Luke Atacador, and then JB Kagurungan, and then si Elias Gish, Aiden Green, Jacob Lacson, and Cisco Rokid. So, yan po yung mga anim na mga bagong mga miyembro ng ating Gilas Under 18 team. So, very ano rin to, mahirap na proseso yung ginawa rin po para nga ma-determine yung ating final 12. No, I'm sure sina Coach Juno Sauler and his coaching staff masusing kinilatis yung ating mga manlalaro. Kung mapapansin ninyo, wala dito yung nag-MVP nung Seaba Under 18 qualifiers, di ba? Si ano yun, Joaquin Tovera. No, si Joaquin Tovera po kasi ay naglalaro din sa UAAP. So, he is with De La Salle University na nasa Saga, Japan para sa kanilang paglahok sa 2026 University Top League. So, dahil sa conflict ng schedule, hindi na siya nakasama dito sa Under 18 Asia Cup. So, yung mga dati ring kasama dun sa Under 18 Seaba team natin, sina Zib Espina, sina Hans Patagok, Luis Razon, Kyle Sardon, sila po ay kumbaga step aside muna, no, para nga dito sa pagpasok ng mga bagong additions ng ating pambansang koponan. Okay? So, yung ating team is drawn in Group A. So, kasama po nila sa Group A ang mga bigating koponang Australia. Ang Australia po ang defending champion itong tournament. Then, Chinese Taipei is also in Group A. And Thailand. So, yung Thailand ang tinalo ng Pilipinas nung Seaba Under 18 qualifiers sa Krabi sa Thailand. Naganap kasi yun early this or nung June, no, yung Seaba qualifiers. So, kagrupo uli ng Pilipinas dito sa FIBA Asia Cup Under 18. Yung Thai team. Okay? So, for the format, no, of course sa bawat grupo, no, maglalaban-laban po yung mga koponan, and ang top team in each group will advance directly to the quarterfinals. No, so yung top team pasok na kagad sa quarterfinals. Yung number 2 and number 3 teams kailangan pang dumuan sa play-in round or dun sa qualification to the quarterfinals. No, para nga po makausad sa tournament. And then, kapag na-determine na yon, quarterfinals, knockout matches na yan. Quarters, semifinals, and then finals. So, pag nakatungtong ka sa semifinals, apat na teams yon, meron na kaagad kayong ticket patungong 2027 FIBA Under 19 World Cup. Kasi yung top 4 finishers po ang makakasungkit ng spot dito nga sa FIBA Under 19 World Cup na gagawin sa Czech Republic. Next year po yan. So, ang ating koponan ay nagtatangka nga po na ma-improve yung previous finish ng Pilipinas nung nakaraang tournament, I think 2 years ago, we finished 10th place with 1 win and 3 losses na kartada. So, yun ang target naman na course, hopefully mas maganda yung maging showing ng ating Gilas Under 18 men
dito po sa competition. Again, August 13.

0: 2023 sa Ahmedabad, India. Ito yung schedule, initial schedule ng ating Gilas Pilipinas under 18 men. August 13 po, start na ng tournament. And alas 4 ng hapon, ang kanilang laban kontra Chinese Taipei. So, sisimula ng ating Batang Gilas yung kanilang kampanya dito sa FIBA Under 18 Asia Cup kontra Chinese Taipei. And then, 2 days after, araw ng Sabado, August 15, alauna naman ng hapon ng kanilang pagharap ng defending tournament champion, Australia. And then, 2 days after again, August 17, araw ng Lunes, alas 4 ng hapon, makakalaban po ng Pilipinas ang Thailand. So, yan yung initial assignments ng ating Gilas Under 18 Men para po sa FIBA Under 18 Asia Cup sa India. So, good luck sa ating team. And of course, sila nga po ay gagabayan ni Coach Juno Sauler. Bagong ano na rin to, batch, kumbaga bagong era na din. Kasi the last time is Coach L.A. Tenorio. Okay, yan. Si Coach L.A. Tenorio din yung huling humawak ng ating Batang Gilas team. No, kasi sa Batang Gilas may under 16, may under 18, so medyo nakakalito. Iniisip ko ano nga bang division yung hinandal ni Coach L.A. Tenorio. Parang under 16 yun eh, kung hindi ako nagkakamali ah. Under 16 yata, nung huling stint nila, parang last year. So, anyway, yan po yung ating pagsilip naman sa kampanya or magiging laban ng ating pambansang koponan, at least sa under 18 men division. So, kung busy ang ating under 18 team, ang ating naman pong Gilas Pilipinas Women ay very hectic din ang schedule. Tumulak na po sila patungong Las Vegas para po sa magaganap na short training camp ng ating pambansang koponan bilang paghahanda para po sa FIBA pre-Olympic qualifying tournament na gaganapin sa Guadalajara, Mexico. So, sila po ay umalis na nitong weekend. I think Saturday sila umalis patungong Las Vegas. And sa Las Vegas nga po, a few days doon, they will have their training camp. And then, after that, lilipad na sila patungong Mexico para po sa torneo na malapit na rin to, August 17. If I'm not mistaken, yung magiging FIBA pre-Olympic qualifying tournament. So, for our national squad, ni-reveal na rin po no, yung final 12 ng yung final 12 ng ating Gilas sa women. So, pangungunahan ni na Jack Animam, Vanessa De Jesus, Junine Pontejos, and of course si Afril Bernardino, yung ating koponan. So aside from the four veterans na nabanggit natin, syempre nandiyan din si Casey De La Rosa, no, former UIAP MVP, then si Tiffany Reyes, among the young members ng ating team. So, 15 years old lang, pero 6'2 na pala tong si Tiffany Reyes. So, she will be joining the squad dito nga sa pre-Olympic qualifying tournament. And then, Luna Osar, Ken Pasrana, nandiyan din si Jasmine Rawson, Angel Sorada. So, teka lang ha, yung ating official roster. Ayan, so sina Sofia Dignadise, among the young ano rin natin to, players natin. So nabanggit ko na ba si Ken Pasrana, Monique Del Carmen is also there, Eliza Rodriguez, and sino pa ba? Yun na, si Angel Sorada na banggit ko na rin kanina. So yan po yung 12 mga manlalaro ng ating Gilas Pilipinas Women para po sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament 2026. So they will be headed by Coach BT Taves. So bago na rin tong era for our Gilas Pilipinas Women after a decade with Coach Patrick Aquino at the helm ng ating Gilas Pilipinas Women. Ito po, bago na ang ating head coach with Coach BT. And we are hoping na maging maganda yung kanilang performance nandito sa tournament. We are with Group B. So nasa Group B po tayo nitong tournament. So kagrupo natin ang Canada, Mexico, and Senegal. So mabibigat na mga teams yan, ha? Of course, itong Mexico and Canada, mga sa Americas, ng mga teams sa Americas. And then Senegal is from African continent. Eh, yung Group A naman, binubuo ng Brazil, Argentina, New Zealand, and South Sudan. So yan po yung groupings naman para sa FIBA Women's Pre-Olympic Qualifying Tournament. So yung format ito, top 2 in each group will advance to the semifinals. Tapos winners will vie for the title. And yung winner nitong tournament ay makakasungkit po ng ticket para sa Olympic qualifying tournament sa women's basketball for the LA Olympics. So, yan ang magiging hamon para sa ating Gilas Pilipinas. And syempre pa, itong kanilang stint dito sa Guadalajara, Mexico, bahagi po ito ng kanilang build-up para sa Asian Games na nakatakda naman next month. Okay, so talagang very busy ang ating mga pambansang koponan. And sa ating pagbabalik, no, we'll just take a break, and then sa ating pagpapatuloy dito sa Sports 918, pag-uusapan naman natin, since Asian Games na banggit ko na, ay yung naganap po na draw para sa men's and women's 5-on-5 basketball ng Aichi Nagoya Asian Games. Noong Sabado po, ni-reveal yung groupings at sipati natin ha, kung ano bang team yung mabigat. No? Pero for the Philippines, sa men's side, kagrupo ka agad natin yung China. And then Kazakhstan and mga ba yung isa? Bahrain, no? Yung isa. So, well, let's talk about that, discuss that, no, sa ating pagbabalik dito sa Sports 918.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
2: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
2: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. We have 14 minutes to go before 7 p.m. Samantala, ito na ang Asian Games countdown natin. Okay, naku, meron na lamang pong 40 days to go before the official start of the 20th edition of the Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Okay, 40 days to go before September 19. Pero, meron na lang tayong 33 days left bago po magsimula ang men's basketball competition ng Asian Games. So, mas maaga kasing magsisimula ang labanan sa basketball competitions nitong Asian Games. Kasi, para pagkatapos na ng tournament sa basketball, no, start kasi ng B-League September 22. Kaya siguro yun din yung mga dahilan, no, kung bakit mas maagang nagsimula itong basketball competitions sa Aichi Nagoya Asian Games. Okay? Sa 5-on-5 basketball noong weekend, isiniwalat na ng Asian Games Organizing Committee yung groupings para po sa 5-on-5 basketball competition. Ang Gilas Pilipinas men na gold medalist na nakaraang Asian Games sa Hangzhou, China ay maaga pong makakaharap ang kanilang nakalaban sa semifinals noong huling Asian Games na China. No, dito po sa magiging competition kasi parehong napunta sa Group C ng men's 5-on-5 basketball ang Pilipinas at China. So kasama natin sa grupo ang Kazakhstan at Bahrain. So 12 mga participants po kasi ang nakalinya para dito sa basketball competitions ng Asian Games. So, nahati yung 12 mga teams into 3 groups of 4. So, sa Group A, nandun ang host Japan, South Korea, Saudi Arabia, and Indonesia. So, nasa Group B naman, ang last edition silver medalist na Jordan, Iran, Chinese Taipei, and Qatar. So, yan po yung pagkakasalansa ng mga teams, no, para dito sa Asian Games Men's Basketball. So, September 10 to 20 ang competition para sa men's basketball. Gagawin po ito sa Aichi International Arena sa Kitaku, Nagoya, Japan. Okay, kasi yung Nagoya is part of the Aichi Prefecture. Okay, and sa schedule ng ating men's basketball, so i-ano nyo na to, lagay nyo na sa mga kalendaryo ninyo. September 11, ang unang araw ng laban ng Gilas Pilipinas. So they will start their title retention bid against Bahrain. So September 11, Bahrain ang kalaban natin. And then September 12, the following day, will go up against Kazakhstan. And after 2 days, tsaka maghaharap ang Pilipinas at China. So September 14, Philippines versus China. Yan po yung initial schedule ng ating Gilas Pilipinas men. Okay? Para naman sa women's side, so ang Gilas Pilipinas women natin ay napunta naman sa Group B ng women's basketball competition sa Asian Games. Kagrupo nila host Japan, Kazakhstan, and Hong Kong. So, September 17 to 26 naman po ang duration ng women's basketball dito sa Asian Games. So, ang defending gold medalist, China, Indonesia, and Thailand, yan ang mga teams na bumubuo sa Group A. Samantala, nasa Group B naman, ang Korea, Chinese Taipei, Mongolia, at Malaysia. So, yan po yung groupings para naman sa women's basketball 5-on-5 competition ng Asian Games. Naku, mabigat! Japan, kalaban kagad natin. Kahit sabihin mong... ang Japan, if I'm not mistaken, is the silver... Teka lang, silver medalist ba sila noong nakaraang edition ng Asian Games? I think so. So... ang nag-gold kasi is China. So, China yung nag-gold nung Asian Games basketball sa Hangzhou. Okay. Sa women's, China won over Japan by 2 points lang sa finals. So, kaya China ang nakakuha ng ginto. Japan is silver medalist. And then South Korea got the bronze medal. Uy. So, nung Hangzhou Asian Games, ang bronze medal battle pala sa women's basketball ay between South Korea and North Korea. Okay, so nanalo ang South Korea by 20 points. Ay, 20 points nga ba? 30 points! 93-63 eh. So, nung nakaraang edition, merong North Korean team. Pero this edition, wala eh. Walang North Korea. Okay. So, yan po yung groupings pagdating sa 5-on-5 basketball ng Asian Games. Good luck sa ating mga pambansang koponan. This weekend, magkakaroon na po ng break ang PBA to give way para sa paghahanda ng ating Gilas Pilipinas men for the Asian qualifiers first, no, yung FIBA Asian qualifiers for the World Cup 2027, and then after that, yun na, pupunta sa South Korea yung ating Gilas team, and then they will have their training camp, mini training camp, and I think ano yun eh, tune-up match against the South Korean squad. Then from Korea, tsaka sila dederecho sa Japan para po sa start ng kanilang campaign dito sa Asian Games. Madepensahan kaya ng ating Gilas Pilipinas men ang corona, ang gintong medalya ng Asian Games. Palagay ninyo, kaya ba? Kakayanin yan. Okay, dapat. Kasi ang hirap kayang makuha ng ginto. Biruin nyo, 6 na dekada ang hinintay bago nga po muli nating makuha yung gintong medalya na yan. Syempre, for Coach Tim Cone and company, gusto nila na muli pong makuha ng ating bansa na yung gintong medalya ng Asian Games. And yung team natin sa Asian Qualifiers, yung Gilas Pilipinas natin sa Asian Qualifiers will be different dun sa magiging Gilas Pilipinas team natin for Asian Games. Marami kasing mga wala eh, at conflict no, sa kanilang mga schedule, yung mga members ng ating Asian Qualifiers team. Diba, sina Dwight Ramos, si AJ Edu, hindi sila makakapaglaro for Asian Games. And then, sino pa ba? Sina Kevin Kiambao, wala rin siya, si Carl Tamayo. Kasi wala sila sa 30 names na sinubmit. Because nauna nang nagpahayag yata yung KBL na hindi nila bibigyan ng release no, yung mga players na to. Kasi yung Asian Games po, hindi siya hindi siya FIBA sanctioned tournament. So itong mga B-League, KBL, nagre-release lang sila ng players kapag FIBA sanctioned tournaments, yung mga competitions na lalahukan. So, unfortunately, yun nga po yung mga challenges ng ating team. Kaya, marami dun sa 30-man names, no? Yung mga players from the PBA. No? Kaya, talagang break muna yung Philippine Basketball Association to support our national team. So, syempre, nandun pa si Justin Brownlee. Ayan, sana makahabol si itong si Benny Boatwright, 'di ba? Tapos si Ange Kwame, naturalized player pa rin natin 'yan. So si Ange Kwame kasama siya nung nung gold medal team natin, 'di ba, sa China. Then sino pa ba? Nasa list, nasa 30 names sila Kai Soto, si Quentin Millora Brown, si Mike Phillips, Jamie Malonzo. Although yung availability nga nila ay questionable dahil nga mga rin to, yung mga players din sa B-League. So, baka hindi rin sila bigyan ng release. Kasi nga, hindi FIBA sanctioned tournament yung Asian Games. And then, sino pa ba? Mga players, I think nandun sina Cedric Bearfield. Ayan. Sino pa ba yung mga ilang pangalan? Mamaya, siguro balikan natin to, no, para mabanggit lang natin yung mga names nung na-include sa 30-man list for the Asian Games. So, we have 3 minutes to go before 7 p.m. We'll just give way sa ating news and then magpapatuloy pa tayo sa ating programa because meron pa tayong mga interviews no sa Strong Group Athletics at saka yung softball competition din sa Asian Games, silipin natin yung groupings. So, atin pong tatalakayin yan sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine sports broadcast. Sports Radio. Headlines. Ngayon.
10: Philippine Standard Time, 59 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. Malacanang urged the people exposed to floodwaters to immediately seek medical consultation as proactive measures against illnesses related to associated flooding. Palace Press Officer Claire Castro says this is part of the government's steps against leptospirosis and other diseases that may arise from the continuing rains. Castro said consultation and doxycycline are available for free at health centers, but cautions the antibiotic is not recommended for pregnant women and children aged 12 and below without proper medical assessment. The department is likewise preparing clean water containers to help ensure safe drinking water in affected communities. Meantime, Public Works Secretary Vince Tisa says the recent flooding in Metro Manila and other areas can be attributed to a combination of failed or inadequate flood control projects and the effects of climate change. As part of long-term solution, the DPWH has proposed a $1.5 billion drainage rehabilitation project covering the entire stretch of Taft Avenue. For España Boulevard, Secretary Tison said a long-needed cross-drain project is set to begin next year, with additional improvements also proposed for 2027. He said the projects are expected to bring further improvements to flood mitigation by the next rainy season. We go to news abroad. A state of emergency has been declared after thousands of people were forced to flee their homes as a fast-moving wildfire spread rapidly in western Canada. Police said one person has died in the Bald Range fire, which is burning across 53 square miles in Summerland and other areas of British Columbia. Officials said the flames were so high that they had created their own weather systems, which creates lightning. Hundreds of wildfires have raged across Canada this summer, with nearly 200 burning in Ontario in July. Now go to the world of sports, a recap of today's Major League Baseball ballgames. The Athletics defeated the Boston Red Sox 7-3. It's the New York Yankees eclipsing the Atlanta Braves 5-4. The Miami Marlins pounced on the Los Angeles Angels 7-0. The Toronto Blue Jays defeated the Philadelphia Phillies 7-5. The Washington Nationals defeated the Cincinnati Reds 8-2. It's the Pittsburgh Pirates winning over the New York Mets 9-0. The Milwaukee Brewers eclipsed the Minnesota Twins 4-3. The Kansas City Royals outclassed the Chicago Cubs 6-3. The San Diego Padres eclipsed the Houston Astros 3-2. The Texas Rangers beat the Baltimore Orioles 5-1. The Detroit Tigers outclassed the San Francisco Giants 8-0. The Chicago White Sox prevailed over the Cleveland Guardians 6-3. The Tampa Bay Rays defeated the Seattle Mariners 3-2. The reigning World Series champions Los Angeles Dodgers defeated the Arizona Diamondbacks 2-1. The Colorado Rockies took the 8-6 win against the St. Louis Cardinals 8-6, and the San Diego Padres defeated the Houston Astros 3-2. Philippine Standard Time, a minute after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918am, twitter.com/sportsradio918. Subscribe to our YouTube, Sports Radio 918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po, Aaron Bayato, Sports Radio 918am.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ang paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
17: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
18: Kanilang strengths and assets.
17: Pag-uusapan yan.
18: Kasama si Ria Arevalo.
17: Let's go team!
18: Sports 918.
0: We have 5 minutes after 7 p.m. Nagbabalik po tayo dito sa Sports 918 sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Lunes, August 10, 2026. Naku, alam niyo ba na 13 years ago, naalala niyo pa ba ng nalo ang Pilipinas kontra Korea, yung Korean curse na basag na sa FIBA Asian Championships, no? FIBA Asian Championships pa ang pangalan noon. Noong 2013, 'di ba, nung nagharap po sa semifinals ng FIBA Asia Championships na ginanap sa Mall of Asia Arena ang Pilipinas at ang South Korea. At dahil sa panalong 'yon, nakakuha tayo ng spot sa finals at na-secure na natin yung ticket patungong Spain para sa World Cup, no, 2014 World Cup. Yun yung time na nakabalik uli ang Pilipinas sa World Basketball Championships or now known as World Cup. So, yun lang, naalala lang natin. Kasi isa 'yan sa mga core memory natin, 'di ba? Syempre, kung nandun kayo sa Mall of Asia Arena, talagang grabe, goosebumps. Nung nanalo yata tayo, kahit sino na lang, pinagyayakapan ko na. Sobrang saya, talagang kahit sino na lang mga kasama natin, no, noong time na 'yon, dahil sobra talagang natin yung South Korea, lagi tayo, di ba, na heartbreak sa South Korea. Pero nung time na yon, nanalo tayo. And we face Iran sa finals. But unfortunately, natalo tayo ng Iran. So, yung panalo natin sa Korea, at least naka-secure na kagad tayo ng tickets sa World Cup. Yun yung time na naka-3 points, di ba, si Jimmy Alapag, si The Mighty Mouse, na ngayon ay head coach na ng NLEX. Diba? Yung mga clutch three-pointer niya. And then, of course, sina Rani Del Ocampo, sina Mark Pingris, ayan, si Kuya Marcus Dautit, siya yung ating naturalized player that time. And, syempre, si Jason Castro, no? One of the members ng Mythical Five during that time sa tournament. No, the best point guard in Asia. So, ayun, nabalikan lang natin kasi August 10, naalala ko eh. So, that was 13 years ago na pala. So, anyway, ito, basketball pa rin. Kanina nga, nabanggit nga natin na isa-isahin natin yung mga pangalan na nasa 30-man pool or names para po sa Asian Games. Okay? So, ang mga nandun sa listahan na sinubmit ng SBP ay ito nga po, no? Sina Kai Soto, Ange Kwame, Junmar Fajardo, Quentin Meliora Brown, Brandon Bates, Justin Arana, AJ Edu, Brandon Ganuelas Rosser, Justin Baltasar, Mike Phillips, Troy Rosario, Jason Perkins, Xavier Lucero, Benny Boatwright, Justin Brownlee, Jamie Malonzo, sino pa ba? Sina Don Trolliano, Kaylan Tiongson, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Jordan Heading, Cedric Bearfield, Chris Newsom, CJ Perez, Jeric Ahanisi, Scotty Thompson, Adrian Nokum, Robert Bolick, Juan Gomez de Liano, and RJ Abarrientos. So, 30 names. From that 30 names, kukunin yung Final 12 natin for the Aichi Nagoya Asian Games. So, X na si Nakai Soto, not available. Si QMB, si AJ Edu, Mike Phillips, sino pa ba? Benny Boatwright. Wait lang. Si Benny Boatwright, baka ano pa yan eh. Abang pa tayo, no? Dwight Ramos, ayun. Si Dwight Ramos. So, dun sa list, limang players kagad yung hindi na pwede. Kasi nga, yun yung mga naglalaro sa B-League. No? Wala sa listahan talaga sila Kevin Kembao at siya si Carl Tamayo. Okay? So, ngayon, ang tabayanan natin, sino kaya sa kanila ang maaatasang magdepensa ng corona ng Asian Games. Ang mga members ng national team natin na nakagintong medalya noong Hangzhou, China, ay sina Junmar Fajardo, nandiyan si Junmar, si Ange Kwame, nandun. Okay, yung mga nandito rin na sa listahan, ha, yung babanggitin ko, sino pa ba? Si CJ Perez, nandun. Si Calvin Oftana, nandun. Chris Newsom, yan, si Chris Newsom, nandun din sa gold medal winning team natin. Sino pa ba? Si Scotty Thompson. So, kung sakali pala, nabanggit ko na ba si CJ Perez? So, kung sakali pala, mga anim, no? Mula dun sa gold medal winning team natin noong 3 years ago, noong 2023, ang magbabalik. No, kasi yung mga members ng team natin, si Justin Brownlee, kasama din. Hindi ko nabanggit pala. So, yun, pito pala sila. Tama ba? Si CJ, si Calvin Oftana, si Junmar, Scotty, Ange Kwame, Justin Brownlee, Chris Newsom. Okay. So, yun, pito nga. Yung pitong mga members noong 2023 nandito sa listahan ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Okay? So, good luck sa ating team. Mabigat eh ang laban. I'm sure, no? Lalo na na tayong defending champion, definitely markado tayo sa lahat ng mga teams. Okay? So, yan po, yung pagsilip naman natin, no, dito sa ating Asian Games sa 5-on-5 basketball. So, doon naman sa women's side, well, meron tayong Final 12, no, para sa Mexico, yung sa pre-Olympic qualifying tournament. Ngunit, meron tayong pool. So, pwede magbago pa yung lineup ni Coach Taves or Coach BT, no, for the Asian Games. So, aabangan na lang natin yun. Okay? So, isa pa sa mga antabayanan natin sa Asian Games, naku, itong volleyball competition. At sa volleyball po, naku, ha, magandang performance. Ipinamalas ng ating pambansang koponan, Alas Pilipinas Women, nakasungkit na makasaysayang gintong medalya sa katatapos lang na Southeast Asia Volleyball Cup Leg 2 ang Alas Pilipinas Women. So, kanila pong tinalo ang Indonesia, yun, kahapon, no, sa kanilang laban na ginanap sa Chiang Mai, Thailand. Ibang klaseng tagumpay. 25-13, 23-25, 25-19, at 33-31 yung naging panalo ng Alas Pilipinas Women. And with that victory against Indonesia, na secure natin yung silver medal ng tournament. Kasi prior to that, no, we also won against Vietnam noong Sabado. Tinalo natin ang Vietnam. At malaking panalo yun kasi, di ba, makailang beses din tayong inuunsyami ng Vietnam eh sa mga nakaraang torneo ng ating Alas Pilipinas Women. So, dun sa una nating laban, which is, I think, Thailand yung una nating nakaharap, natalo tayo ng Thailand. So, at least dalawang panalo for the Philippines to get this silver medal finish. Ito na po ang pinakamaganda resulta na naitala ng Alas Pilipinas sa 7-year, 11-leg history nito regional tournament. So, prior to this kasi, 6 na puro bronze medals yung nakukuha ng Pilipinas. So, at least nakatikim na tayo ng silver. Ay, susunod na yung gold. Hoping i-manifest na natin. Pero unti-unti nga po. At least na nag-improve yung ating koponan. So, yun naman ang magandang development dyan. Kahit na may mga, di ba, nangyayari off the court, no, of course, sa sidelines, yung national... Yung national ano natin, Sports Association for Volleyball. Ay, may balita din tayo maya-maya. May mga, di ba, in the past, nagkaroon nga ng mga gusot. So, at least unti-unti naaayos na. At ito nga pong ating mga atleta, talagang focus lang sila sa kanilang performance naman sa competition, on the court. So, for our nationals, si Alyssa Solomon, 19 points ang naitala niya sa panalo natin kontra Indonesia. And then, Tig 17 markers, sina Bella Belen and Aya Laure para po sa panalo ng ating koponan. Uy, ang gandang ano to, showing para sa national team natin under Coach Taka Minoa. O, diba? Bago rin tong coach natin sa Alas Pilipinas Women. Pinalitan niya si Coach Tay Bundit na na-appoint, no, after matapos nga po yung stint ni Coach Jorge Sousa de Brito, di ba, with Alas Pilipinas Women. Okay? So, inaasahan nga po natin na syempre babaunin to ng ating Alas Pilipinas Women sa kanilang pagsabak-saksyo ng 28th Asian Games sa Nagoya, Japan. Okay? So, baka kasama po kasi ng Philippines, no, Alas Pilipinas Women sa Asian Games, ang 9-time Asian Games champion China at Kazakhstan. So, nasa pool B action ang Pilipinas, China, and Kazakhstan para po sa Asian Games Women's Volleyball Competition. Wow! So, good luck sa ating mga national squads dito sa magaganap na Asian Games. So again, we have 40 days to go before the formal start of the Asian Games. Okay, we have 17 minutes after 7 p.m. We'll take a break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung draw sa softball, no, yung women's softball competitions ng Asian Games and then ilan sa mga panayam ni Miss Judith Caringal sa ating mga atleta. So, abangan niyo po yan sa ating pagbabalik dito sa Sports 918.
19: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
20: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
20: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
20: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
20: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Magbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. At muli, ako po si Ria Arevalo. So, ito po'y ano pa rin, patungkol pa rin sa inaantabayanan nating Asian Games. So, again, 40 days to go before the formal start of the Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, 20th edition na po ng Asian Games ito. And nako, ang ating women's softball team. Ito yung groupings na kanila nga pong napuntahan, no? Kinabibilangan nila para nga po sa magaganap na competition. So, for our Philippine team, yung ating RP Blue Girls, kagrupo po natin ang Chinese Taipei, Korea, and Thailand. So, yan po yung mga kagrupo ng Pilipinas sa magaganap na competition dito sa softball women's side. So, nasa ano tayo? Group B, kung hindi ako nagkakamali, no? Group B to. Nasa kabilang grupo naman ang host Japan, China, Singapore, and Hong Kong. So, dalawang grupo ang kinabibilangan nga po ng mga participating squads dito sa Asian Games Softball Competition. So, para sa ating mga members ng RP Blue Girls, kamakailan lang, di ba, sumalang sila sa competition sa Peru, no? And napakalaking tournament din nun. So, definitely, yung momentum mula po sa kanilang impressive showing sa international softball competition na yon ay dadalhin nila patungo dito sa Asian Games stint ng ating pambansang koponan. Kaya naman alamin natin yung ilan sa saloobin po ng ating mga atleta. And for our RP Blue Girls, no? Kamakailan po ay naging panauin sila ng Philippine Sports Writers Association Forum at nakapanayam sila ni Miss Judith Caringal. So, muli namin ibabahagi sa inyo yung kanilang mga panayam. So, unahin muna natin, syempre, ang team captain ng Philippine Blue Girls. So, narito po si Charlotte Sales.
23: Captain of our Blue Girls, Charlotte Sales. Okay, yes, congratulations. How was it the World Cup? Nakabalik na tayo. Kumusta na ngayon?
24: Yes, super happy kami sa naging performance namin ng World Cup. And also, ngayon, preparing na kami for Asian Games. And this time, talagang pinapangako namin sa mga sarili namin na sana this time, hindi na heartbreak yung mararamdaman namin. Sana this time, kung iiyak kami, sana happy tears.
23: Anong pinaka-biggest learning learning lesson or mga lessons sa World Cup na bibit-bitin sa Asian Games?
24: From the World Cup talagang isang factor yung mental toughness namin doon. Kasi madaming times na pwede na kaming gumive up pero talagang proud ako sa team kasi kahit pa paano talagang lumaban kami kahit dun sa mga imposibleng bagay ginawa namin posible.
23: Yes, as a captain of the team, how do you see the rest of the team nga as regards to the improvement na meron the past years?
24: Yes, happy kami this time and also ang gusto lang namin mangyari is maging healthy ang bawat isa para pagdating na Asian Games lahat kami ready sa magiging laban namin.
23: Okay, ano ang natitira sa training camp natin o preparation for the Asian?
24: Yes, this time meron po kami ulit training camp sa Japan which is 1 month naman ngayon and also thankful kami kasi mas madaming games yung lalaroan namin since ayun po talaga yung kailangan ng team. Kailangan namin mas ma-expose para mas matuto pa ng marami sa lahat ng games na gagawin namin.
23: Okay, through the years, 2023, nasa Asian Games ka na.
24: Yes.
23: Ano ba ang ulang pa dito sa team na ito para talagang malusutan na natin yung mga nasa babang team syempre, ng World Champion ng Japan?
24: Yes, as of now, talaga mas pinaghihirapan namin sa training. Mas maraming reps, mas magandang mga skills yung mga bagong turo sa amin, lalo na yung mga galing kami sa Japan. And also, ayun lang, siguro hard work, mas maganda pa and kailangan namin ng mas magandang disiplina and mas maging healthy ang bawat isa. At sumunod lang talaga sa coaches.
23: Okay. Ano mga scouting na meron against Chinese Taipei, China, or even Korea?
24: Yes, I think yung Chinese Taipei, na-scout na nila coach through the Canada Cup. And also, I think naglaro din po sila sa World Cup. And also yung China, hindi ko pa rin po alam kung ano po yung magiging scouting. Pero I think gagawin naman po lahat ng coaching staff para malaman din kung ano po yung pwede nilang ilaro sa Asian Games.
23: Charlotte, ano ulit yung battle cry? Ano ulit yung motivation for this Asian Games after that heartbreaking result in 2023?
24: Yes, since puro heartbreak yung mga naramdaman namin, ang gusto naman na maramdaman ngayon ng team na makatapos kami at makuha namin yung goal namin sa Asian Games which is makapasok sa podium and ayun din talaga yung pinaghahandaan namin na sana this time happy tears na kami.
23: Bilang captain, gaano kalaki itong role mo? Siyempre, yun na nga, the goal for you bilang individual.
24: Yes, nung una, mahirap siya sa akin kasi naging captain ako, medyo bata pa ako nun. Pero this time, mas masaya and kasi nakikita ko na mas nag-i-improve yung team and also sumusunod sila sa akin. So ayun, thankful ako as a captain na nagkaroon ako ng ganitong responsibilidad. At ayun lang.
23: Yes, okay. Message mo sa mga kababayan natin, Charlotte.
24: Ayun lang po, maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa amin, hindi lang po sa Blue Girls, kundi sa lahat ng mga manlalaro ng softball. And masaya po kami na nakita na lumalago po yung sports namin. Sana mas marami pang bata na maglaro ng softball.
23: Okay, salamat.
24: Thank you po.
23: Blue Girls, Charlotte Salas, Captain.
1: Sports Radio, 918 AM.
0: Maraming salamat. Ayan po si Charlotte Salas ng ating Philippine Blue Girls. So, nabanggit niya yung Chinese Taipei. Nako, ay na-scout naman na raw ng ating coaching staff. Yung Chinese Taipei, yan ang isa sa mga teams na kagrupo natin no, dito sa softball competition ng Asian Games. So, Korea and Thailand. Yan ang ilan pa sa mga una natin mga makakaharap. So hopefully mas mapalakas pa ng ating RP Blue Girls yung kanilang koponan. Sasalang pala sila uli sa training camp sa Japan. So in preparation for the Asian Games, mas maraming mga laro, mga laban ng kanilang gagawin, no? Of course, napakaganda rin ng kanilang effort dito nga sa naging stint nila last month, no? Sa WBSC Women's Softball World Cup. Sa Lima, Peru, tayo po ay pumanglima. Okay, pumanglimang pwesto. Oy, ibang klase ha. Dahil isa sa mga highlights ng performance ng ating koponan ay yung kanilang major upset victory contra world number 3, Puerto Rico. O, diba? 5-4 yung naging panalo natin against Puerto Rico. And we dominated host Peru 8-0 no doon sa opening round. So napakagandang performance niyan and yung momentum niyan dadali nila patung Asian Games. So ngayon naman po pakinggan naman natin yung isa pa sa mga miyembro ng ating koponan, si Royavel Palma. So si Royavel Palma ang ating pitcher dito sa Philippine Blue Girls. So alamin naman natin yung kanyang saloobin.

0: Boy Girl, bakit naging ganun din talaga kaganda yung naging performance mo, ha, sa pagiging pitcher?
1: Patience po, and then consistency lang po, and then kung ano po yung hinihingi ng coaches na ipo-call, yun lang po yung dapat mo ibigay, kasi nakapag-scouting po sila, and then they think that yung weakness ng batter, so kailangan mo rin po ibigay yun.
0: Ano ang paghahandaan mo pa for the Asian Games bilang isang pitcher?
1: This time po, upcoming Asian Games, maraming heartbreaks, and then of course, patience and consistency, and then more on hard work pa po siguro sa spot pitching, and then working out with the catchers, and then yung mga pagkailangan po ng tulong galing batter, so ask them po.
0: Yes. Ikaw ay veteran. 2018, nandun ka na?
1: Apo.
0: Okay, 2023, puros napakasakit ng pagkatalo na yon, Roy Bell. So, malaki ba yung motivation din para, kumbaga, yun ang tuntungan nyo para talagang this time around, makapodium na tayo?
1: For me po doon sa nagdaang Asian Games, sobra-sobra po yung hope ko na sana po this time pag umiyak kami dahil sa saya, dahil nanalo kami, dahil nakuha namin yung goal namin. Dahil sobrang hirap po that time na nandun ka na, tapos biglang yun, hindi kami nakaabot. Parang malapit ka na sa panalo, then biglang ganun po.
0: Yes, okay. So ano pang natitira sa paghahanda nyo for the Asian Games? Anong schedule?
1: This coming August 21 po, alis po kami going to Japan for training camp po. And then, titingnan po kung babalik po kami or sa, para sumabay sa delegates, or doon na lang po kami magantay. And then, sa first 2 weeks po doon namin sa Japan is puro po scrimmage against the professional teams in Japan po.
0: Yes. May special pa ba na motivation para kay Roy Bell itong paglahok sa Asian Games bukod dun sa mga talo na naranasan niyo noon? Baka on a personal note, meron kang aim talaga?
1: For me po, gusto ko pong ma-prove yung self ko na talagang ako po yung karapat dapat na nandun na naglalaro. Kasi marami pa kami naglalaban for the spot. So for me, yun po yung hope ko na talagang ini-aim ko na ako yung nandito, ako yung para dito, pinagtrabahuhan ko to, and kailangan gagampanan ko.
0: Yes. Dagdag na message sa mga susubaybay sa ating Blue Girls, ang ganda-ganda ng uniform, and proud kami kapag napapanood kayo. Roy Bell, message mo sa mga susunod ulit sa aksyon at sa kampanya ng Blue Girls.
1: Supportahan niyo pa po kami dun sa mga upcoming games namin, lalo na po this upcoming Asian Games. Nangangako po kami sa sarili namin, and sa inyo po, nagagawin po namin lahat para makamit po yung podium. And naway matapos po yung games na healthy po ang lahat and yes, safe.
0: Si pitcher, okay, co-captain Roy Bell Palma ng ating Philippine Blue Girls, Judy Caringal, Sports Radio.
2: Sports Radio, 918 AM.
3: Maraming salamat. Ayan po si Roy Bell Palma. So, sa August 21, nalipad nila patungong Japan, and then baon natin kung ano yung maging desisyon ng team, kung from the training camp, no, dire-diretso na sila sa Japan, hindi na sila babalik dito sa Pilipinas. Kasi nga naman, para tipid din sa pamasahe at saka sa pagod, di ba? Yung mga biyahe-biyahe, lalo na ngayon yung panahon pa naman. Minsan na uudlot ang mga biyahe, no, na postpone o nasususpend, 'di ba, yung mga biyahe dahil sa masamang lagay ng panahon. So, oy, speaking of masamang lagay ng panahon, yan ang naging dahilan, no, kung bakit po na postpone yung mga games natin kahapon. Supposedly sa PBA, oh, 'di ba, ang ganda ng segue ko. So, eto na, yung PBA Games, dapat kahapon ay hindi na nga po nilaro dahil sa masamang lagay ng panahon. So, nag-desisyon ang Philippine Basketball Association na ipostpone yung mga laban between Phoenix, Super LPG, and Rain or Shine, and Barangay Ginebra at Blackwater Bossing. So, para sa safety ng mga fans, players, officials, staff, pinagpaliban na po ng PBA yung mga games nila kahapon. So, mag-a-announce na lang ang PBA kung kailan nila i-re-reschedule itong doubleheader na nakaset kahapon. So, sa mga laban naman tomorrow, mukhang mas bumubuti na

0: nagbababa kami ng isda sa bangka. Tapos nagbubuhat para maimpake yung tamban. Panggabi po talaga kasi ang tapos niya umaga. Para umaga makaalis yung truck. Darating din din sa destination gabi. Siguro ko mga 11 to 12. Ganyan, datingan na yan. Tagsana talaga yan. Yung dat, maliit pa hanggang doon bala. Ito, dagat pa to. Ganyan ba? Dagat pa to. Ilang truck lang nakakapasok dito. Mga tatlo, dalawa, traffic na yan dyan sa daan.
1: Ano lang dati? Wala pa nung ano. Tunon lang ang ano lang, baybayin lang. Marami na naman ito, namimili. Marami nang pumapasok na ano, namimili.
0: Ngayon, ayos naman. Kasi malawak na, mas lumawak ang fishport. Makakapagtrabaho ka ng maayos.
2: May change, nagbabago yung panahon, kaya nagkaroon tayo ng ganitong fifth day, Bulan Fishport Complex. Kaya yan ang pinaka medyo malaking tulong sa mga maglalaot at saka fish broker.
3: Nandito tayo ngayon sa newly inaugurated Mahayag Dam dito sa munisipalidad ng Mahayag, Zamboanga del Sur. Inaasahang mahigit sa 3,000 mga magsasaka mula sa munisipalidad ng Mahayag, Mulabe, Ramon Magsaysay at Suminot ang siyang makikinabang sa proyektong ito.
4: 450 million pesos ang ginamit na pondo para sa pagsasaayos ng Mahayag Dam.
5: Kung tatagal ng 57 years yung old, ito siguro sabi mo nga niya 100. Pwede pa to.
4: Magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig para sa mahigit 8,000 hektarya ng palayan. Inaasahan na hindi lamang mapaparami ang ani ng mga magsasaka, kundi mapapanatag na din sila na matutugunan na ang araw-araw nilang pangangailangan. Sa panahon naman ng tag-ulan, mas magiging handa at ligtas na ang mga komunidad.
6: Yung dam namin maayos na. Ay, yung pasasalamat namin, lagpas ng langit. Kasi nabigyan niya kami ng mabuting serbisyo sa irigasyon.
4: Tunay na sa pagsasaayos ng Mahayag Dam, hindi lamang nag-iimbak ng tubig ang gobyerno, nag-iimbak din ng pag-asa at magandang kinabukasan para sa lahat.
7: Sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong pagsisikap upang magkaroon ng pagkain ng hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: 6 na minuto na, kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, 11 sa buwan ho ng Agosto 2026. Oy, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Ang imbahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangisda. Talaga namang apektado pa rin ho naman ng sama ng panahon. Mga nakalipas sa bagyo at habagat na yan. Nagpahirap po na naman sa mga kababayan po natin na dyan sa mga lalawigan. Tikular ang ating mga magsasaka, mga mangisda. Nagpahirap ho natin sa araw-araw. Gaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado. Sama-sama together natin tutukan ang mga balita. May sabay tayo napapahinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sama po natin ang Radyo Television ng 104.3 The Capital, EWCI sa may Bidag, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina, ho. And the rest of the gang, dyan po. Kaya dyan po naman sa DWCJ, kami party naman ng Cagayan. Ay, good morning, kamusta na kayo dyan, mga kababayan natin dyan sa Cagayan. Pinisita rin po ng sama ng panahon at ng bagyo, ano ho? Kay Governor Eda Glipay, good morning. General Tom Blanchon, good morning din sa atin. Palagi nakatutok sa atin, Aring Lando Marquez ng LNAP naman. Pero unahin na po natin May pasok ko! May pasok! Minyo walang pasok. Pasok! Ang nasa tanggapan ho ng gobyerno dito sa NCR sa Metro Manila. Klaro ho. Iba lagi nababangit yung walang pasok. Udyante lang ho yun eh. Pero yung mga nasa tanggapan ho ng gobyerno, tapong inilabas na suspension sa trabaho ng gobyerno. O kaya po naman yung utos para po mag-work from home lamang yung WFH ano ho. Ang palasyo ng Malacañang para ho sa National Capital Region. Klaro ho yan. Tangi lang ho. Tangi lamang yung po mga lalawigan sa Zambales, Ataan at Occidental Mindoro. Ang inutusan po ng palasyo na mag-WFH ano ho, work from home. Tani po ng Memorandum Circular Number 124. Eh, dahil po naman sa epekto pa rin po naman ng habagat. Ngayon pa man, dahil po ang mga sumusunod na paalala para sa araw na ito. Suspendido ang klase, mga walang pasok. Gamat may pasok nga po yung mga opisina ng gobyerno. Aming lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagkansela rin po ng ilang face-to-face classes. Lahat po ng antas, gaya po ng Maynila, Quezon City, Marikina, Valenzuela, Caloocan, Malabon. Ramihan po sa kanila, lumipat po sa alternative delivery mode, yung ADM, yung online classes mo naman. Hindi pa rin ho, magdeklara naman ang suspensyon ng trabaho sa kanilang munisipyo o lungsod. Mga local chief executives, yung mga mayors, Metro Manila, depende at hindi ho ng ulan o pagba sa kanila po namang nasa sakuban.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
9: Kagabi lang, ang ganda ng timing ko, nagpapunta ako rito sa Himpilan eh. Tagal na walang ulan eh. Paglabas ko ba naman sa kabukiran eh, tsaka bumuhos ang ulan. Alam mo, walang humpay, walang tigil, walang buknad. Tinala, makapal-kapal ho yung jacket na suot ko. Kapal din yung payo na dala ko. Nagsuot ako ng rubber shoes na talaga, panlaban na talaga. Ingat lang sa mga motorista natin, oh, pakiusap lang. Oh, ay bawal po ang tutulog-tulog sa manimela. Bawal ang pikon sa kalsada at doon sa mga nasa mga long drive. Mga bihero ng karne ng baboy ng baka ng barong. Pagka hindi kaya, eh, idlip muna tayo, ho. Power nap lang. Importante ho yan para walang disgrasya. Iwas ako na po tayo. Bagamat hirap po yung mga delivery truck na dalin ho yung mga, mga gulay, ingo sa mga taniman, punta ho sa mga trading post, ano ho, nakarating din naman. Hindi ng mga nabilang po ng mga truck naman, nakarating po naman dito sa Metro Manila, tigula po dito sa Bedivisoria at sa Balintawak. Ano ho? Kaya alamin natin ang latest, yung mga kondisyon ng mga trading post na yan. Ingat-ingat po lamang ha sa mga nagbabiyahe ngayon, madulas ang kalsada, basa ang kalye. Si Mamang Chopper, pakikalabit lang kung pupukas mo nga sa manibela. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo ho. Pumapalo na sa 13 ba, 14 yung mga nangamatay. Dito po sa bigwaso ng dalawang sunod na bagyo na yan. Kasabay pa rin po naman ng habagat ano ho. Marami pa rin lugar ang nakararanas ho ng mga pagbaha. Nag-gutter deep yung iba ho dyan, may mga lugar po hanggang bewang pa rin. Ito yung fact check na tinatawag eh. Magkakaalaman kung saan saan binuhusan na napakalaking pondo para sa flood control. Mga bahabahang yan. Katapos yung mga lokal na yan, paprobinsya man o Metro Manila, bigla pa rin babahain sa kabila ho ng napakalaking budget. Ano ho? Sabihin, ikasan na ho pong may kapal na ang may gawa nito. Magkaroon ng fact check yung totoo. Ah, talaga totoo, kuya. Kami ba'y binubulan niyo doon? Totoo sinasabi niyo. Abay, magkakaalaman, kuya. Pagka nakilam ho ang kalikasan, magkakabistuhan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Wala ho tayong personalan. Trabaho lamang. Siyempre, kinakailangan doon, gisingin natin yung mga tutulog-tulog sa manibela, ho. Mamang Chuper, pakigising lang. Sarap kasi matulog ko talaga ngayon. Lunat walang klase yung mga estudyante natin dito sa Metro Manila at maraming lugar. Sa mga lalawigan, ganun din, ano, ho. Lang hindi pa rin pumadaanan ng mga lugar dyan sa parte, ho, ng administrative region sa Cordillera. Delikadong daanan, ho, yan. Binagsakan po ng ilang tipak ng bato ng mga landslide. Medyo mapanganib. Iba ho, possible naman yung ilan. Iba, may mga lugar hong hindi pa eh. Ano ho? Sisili po tayo kung ano yung mga lugar na yan. Ano ho? Kaya sa magiging lagay naman ng ating panahon, ngayong araw, magiging lagay ng panahon natin ngayong araw na ito. Ano ho? Sa baha update, may ng konti, bibigyan namin kayo ng kompletong detalye ho dyan. Ano ho? Kompletong listahan ng mga walang pasok sa Metro Manila. binanggit na ho namin sa inyo. Tramila Government Offices, NCR, may pasok din po. Yung Kadiwa updates, mamaya bibigyan namin kayo. Update po ng mga baha, yung Gurong Lupa at Bimada ng Kalsada sa Car, sa Benguet, sa Baguio. May mamaya ng konti, bibigyan din ho namin kayo ng pasisilipin namin kaya rin ano ho. At yung mga update pa rin, ng mga pagbaha-baha dito sa Metro Manila. Meron pa bang mga lugar na baha dito sa Metro Manila? Tingnan natin ano ho. Okay, tingnan natin kung ano na yung mga lugar na yan na baha pa rin dito sa Metro Manila. Bagay, wala namang klase yung mga estudyante, kaya wala namang dapat ipangamba yung mga mag-aaral. Pero yung mga babasok ko sa tanggapan sa mga opisina, ano na ho to sa mga nagliling ko doon sa gobyerno, may pasok ko kayo. Ano ho? Pasok ko ang mga naglilingkuran sa gobyerno. Ito sa NCR ho, wala pong utos na FHM para sa mga manggagawa ho ng gobyerno, kawalin ng gobyerno dito sa Metro Manila po naman. Pero yung update po natin sa baha, ha? Ina ho, alas 3:30 ng madaling araw, ayon po sa pinakahuling report, mayroong mga ilang humupa na rin po yung baha. Ano ho? Tulad ng sa may Espanya Boulevard dyan sa Maynila, pero nung mga natitilang baha na half gutter deep na lamang sa bahagi po ng Tayuman, Corner Abad Santos. Dala itinaso naman ang pag-asa ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila po sa pinalakas po namang habagat. Kaya asahan pa rin po ng katamtaman hanggang sa malakas yung pag-ulan. Abot naman sa 80.27 meters ang antaso ng tubig sa Lamesa Dam. Alam pa po sa spilling limit itong 80.15 meters lamang. At po dyan, ingat po yung aksidente sa mababang lugar. Balapit po naman dyan po naman sa Tulyahan River. Ikina, Bulacan, Cavite, Rizal, ang mga walang pasok ko yan ngayong araw. Ano? Mga estudyante, pwedeng tumulong sa bahay. Makabawas man lang ng kalat. Ano ho? Nakipermisyon dyan sa bahay. Kasi nyo muna ipaghawak ng gadget. Yung mga nanay, tatay, checkin nyo. Yung mga anak ninyo, hindi nga lumalabas sa bahay. Ako lang nasa kwarto. Saan ho nakakarating yan na wala kang malay-malay. Biktima na pala ng scam at kung anong kalokohan. Kaya ingat kayo pare-pareho.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Martes at sa mga nagsaselebrate ng kanilang karawan ngayon. Happy birthday na lamang. May mga listahan pa tayo rin eh. Nakunti, sisilip tayo ho. Report tayo ho. Ilang po ng mga residente ng Metro Manila na apektado ng habagat. Umakit na ho sa 24,000 o 24,000. May po ng DSWD NCR. Amin ho natin ang mga kompletong detalye ng balita yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mabot na sa higit 11,000 pamilya ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat sa Metro Manila. Sa report ng DSWD Field Office sa NCR, nasa higit 5,000 pamilya o 24,000 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa higit 100 evacuation centers sa Kamaynilaan. Kasunod dito ay walang tigil naman ang pagpapadala ng tulong ng ahensya na umabot na sa higit 6 milyon piso ang halaga ng naipaabot na humanitarian assistance. Tinayak naman ng DSWD na sapat ang available relief resources ng kagawaran para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Patuloy rin ang koordinasyon sa 17 LGU sa Metro Manila para matiyak ang mabilis na pagbibigay ng kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas. Itong LGU sa Metro Manila para
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Marian Bastasa. Inaasang unti-unting bubuti po ang panahon ngayong araw. Ano ho? At po sa paghina po ng epekto naman ng Southwest Monsoon o habagat ayon po sa DOST Pag-asa. Impaman, nakataas pa rin po ang alerto sa ilang lugar dahil po sa panganib ng flash floods at landslides. Tulad po naman nakaraang pag-ulan sa labas naman ng PAR. Abantayan po yung tropical storm na ano ba pangalan nun? Peilu? Dating LPA OHC. Walang direktang epekto po naman dito sa ating bansa. Yan po sa Visayas, Bicol, Mimaropa at Sambuanga Peninsula. Ay sinasabi yung makararanas pa rin ng madilim na kalangitan na may kalagkat na pag-ulan at kulog at kinlanda. Dito naman sa Metro Manila, di po pang bahagi po naman ng bansa, agyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan na may tsasa po ng pulong-pulong pag-ulan o thunderstorm po naman, particular sa madaling araw at sa hapon. Yung mga walang pasok, yung work suspension, alam na na, at binabagitan natin kanina pa yan, ho. Manila, suspendido ang klase sa lahat ng antas na publika, ano? Balis Bataan, Occidental Mindoro, Memorandum Cellular Number 124 po yan. 9 classes muna at work from home. Mga naglilingkod sa gobyerno. Yun lang ang lugar na yan nang walang paso sa gobyerno. lugar po ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Yun lang. The rest, the NCR, ay pasok po ang mga naglilingkod sa gobyerno. Sa Abra, walang pasok sa lahat po ng antas, pampubliko at pribadong para lang po naman. Ipababas na po yung pag-ulan na yan. Nagpapayo po at pinapayo tayo ng pag-asa sa manatiling mapagmatsyag. Lalo na yung po mga nakatirang malapit po sa mga ilog at mabababang lugar dahil sa mataas po na water level ng mga dam. Ulat po dyan sa may Lamesa Dam. Ano ho? Dapat palagi tayong alerto. Report agad. Hindi ka kaaya-ayang mga istura o klase ng paligid natin nagbibigay kaba. Oh, merong pong nakabang na pinsalang pwedeng dumating anumang oras.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Tambay lang sa mga report manggagaling sa mga probinsya. Ho. Alamin mo natin, ikutin natin yung mga report manggagaling sa mga probinsya. Alam na sa mga naapektuhan po ng sama ng panahon itong mga nakalipas na araw. Philippine National Police nagadit po ng tulong sa mga apektado ng bagyong Maymay. At habagat po naman ay detalye ng balita dyan sa Jemmag Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maigpit na tinututukan ng liderato ng Philippine National Police ang sitwasyon sa mga lugar na pinaka-apektado ng mga pag-ulandala ng habagat. Kahapon personal na siniyasat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang kalagayan ng iba't ibang police regional office sa buong bansa. Dito kanyang inatas ng mga commander sa ground na kagyat na tumugon sa pangangailangan ng mga apektado ng masamang panahon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tauhan at kagamitan sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, bukod sa pa-responde, nagatid din ng tulong ang mga pulis sa mga lugar na apektado ng mga nagdaang Bagyo Maymay at Tabagat sa Baguio City, Abra, Rizal, La Union, Nueva Ecija, Bataan at Batangas. Nananatili naman ang commitment ng PNP na umalalay sa mga pamayanang higit na nangangailangan lalo na sa panahong ito ng kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Nagkitid sa ating oras, Radyo Pilipinas, 20 minutos. Kalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Sabay-sabay tayo napapahinga sila ito ng ipila ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ho? Pansamantala, wala muna tayo sa 738 kHz sa AM. Ano ho? Tamang po mga pagsasayos, magkukumpuni. Lalo pang higit pong mapagtibay namin yung aming serbisyo publiko sa bayan ng Pilipino. Ay, Pantal, Sinokan, nasa critical level pa rin habang ilang bahagi po ng Agno River Basin sa Pangasinan. Binabantayan sa posibleng pagbaha po naman. Ay, detalye ng balita dyan, si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa Yoga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nananatiling kritikal ang antas ng tubig sa Pantal-Sinukalan Allied Sub-Basin sa Agno River Basin batay sa hydrological forecast ng PAGASA na nilabas alas 8:30 ng umaga Agosto 10. Ayon sa PAGASA Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center, nasa above critical level ang Pantal-Sinukalan habang above alarm level naman ang lower Agno River Basin. Below alert level ang upper at middle Agno River Basin at Kayanga Allied Sub-Basin. Sa mga telemetry station na itala sa Santa Barbara ang water level na 7.70 meters na above critical. Above alert naman ang San Vicente sa 3.40 meters habang above alarm ang Bogalyon sa 1.59 meters. Sa nakalipas na 24 oras hanggang alas 8 ng umaga noong Agosto 10, umabot sa 81 millimeters ang ulan sa Mapandan, 74 sa Santa Barbara, 52 sa Tibag at 31 sa San Vicente. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng fluvial flooding sa mga tabing ilog at mabababang lugar dahil sa pagkaipon ng tubig ulan. Para sa araw na ito, Agosto 11, nakasaad sa update ang high tide alas 7:10 ng umaga na may taas na 1.03 meters. Wala namang nakasaad sa inilabas na datos tungkol sa nasawi, nasugatan o halaga ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat dyan sa Tayug, Pangasinan. Suspendido pa rin ang klase mula elementary hanggang high school sa Tayug. Ano ho? Dahil po sa walang tigil na pag-ulan, dulot pa rin po ng pinagting ng habagat na yan. At may ilang universidad na rin o kolehiyo na nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase at operasyon ng kanilang tanggapan. Kasama po ang Tayug sa nakararanas ng mahina katamtaman hanggang sa paminsa-minsang malakas na pag-ulan. Patuloy po binabantayan ng Pangasinan PDRR mo ang mga anyong tubig dahil sa marami sa mga ilog sa probinsya ang lumalagpas na po sa critical at spilling levels. Thank you, Tayug, Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Sa Pangasinan, dako tayo ng Bicolandia. Tawid dagat tayo sa Catanduanes. Ay sa Biraga. Ay Bayan Security at Border Control. Pinaigning po sa Catanduanes laman po sa African Swine Fever. Alamin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Biraga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Pinaigti ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ang pagpapatupad ng biosecurity measures at border control upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Sa pangunguna ni Governor Patrick Asanza, katuwang ang Provincial Veterinary Office, Municipal Agriculture Offices, Livestock Technicians, Quarantine Personnel at iba pang ahensya, pinalalakas ang pagbabantay sa mga pantalan at entry points. Kabilang dito ang inspeksyon sa mga hayop, karne, feeds, kagamitan at iba pang kargamento, gayon din ang pagsusuri sa mga kaukulang dokumento at pagpapatupad ng quarantine protocols. Hinikayat naman ang mga hog racer, trader, transporter at iba pang mamamayan na makiisa at sumunod sa mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang industriya ng paghahayupan at kabuhayan ng mga magbababoy sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
8: Agrikultura, usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Vera Catanduanes. So, kansilado ang face-to-face classes sa lahat ng antas, kindergarten hanggang tertiary, kolehiyo. Diyan po naman sa Catanduanes, Vera Canoho. Pendido rin ang trabaho naman sa mga tanggapan ng pamahalaan. At ayun na rin po sa direktiba po ng DILG para sa buong lalawigan ng Catanduanes. Naranasan dyan ng pabago-bago at masamang panahon tulad po ng low pressure area na huling namataan sa silangan po ng Biraga Catanduanes. So, sabay yun pinaigting ng southwest monsoon o habagat po naman. Babalang pagkasa ho riyan na ang LPI may kitamtamang chance o medium chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression. Na naman! Ay naasahan po yung tuloy-tuloy na kitamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan na maaaring magdulot po ng biglang pagbaha. Paghuhon ng lupa sa mabababang lugar at kabundukan. Maraming salamat, Vera Catanduanes. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Kapit naman tayo sa Albay. Diyan tayo sa Albay ngayon ho. Balong Agri-Trade Fair. Binuksan na bilang bahagi po ng 35th Ibalong Festival. Tingnan natin ang detalye si Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binuksan na ang Ibalong Agri-Trade Fair 2026 sa Ayala Mons, Legazpi bilang bahagi ng mga aktibidad ng 35th Ibalong Festival 2026. Tampok sa Agri-Trade Fair na may temang promoting sustainable agriculture, local products and agribusiness opportunities, ang iba't ibang produktong agrikultural, processed food, handicrafts at iba pang produktong mula sa mga magsasaka, kooperatiba at lokal na negosyante. Kabilang sa mga kalahok sa Ibalong Agri-Trade Fair ang Flory Vegetables, Organic Trading Post, Legazpi City Vegetable Producers Association, Bicol Entrepreneur for Mushroom Agriculture, Sustainable Livelihood Program, Kakanin, Legazpi City Jail, Azores Agri Products, Sweet Zamel Bread and Pastries, Lawat Binhi, Gumtang Seedlings Production, No New Seed Philippines Incorporated, Neon Ornamental Fish, Gems Fruit and Vegetables, Red Hill Nature Farm and Learning Site Incorporated, at Magayon Vegetable Cluster Incorporated. Bukod sa mga produktong ibinebenta, nagbibigay rin ang City Agriculture Office ng mga impormasyon at babasahin tungkol sa iba't ibang pananim para sa mga bisita. Mamahagi rin ito ng libreng seedlings na silis sa mga mamimiling bibili ng produkto mula sa mga kalahok na negosyo sa Agri-Trade Fair. Magpapatuloy naman ang Ibalong Agri-Trade Fair hanggang August 23, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Sir Al Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay. Tuloy si Boss Manny Luzon. Napilidong Luzon, merong Visayas, Mindanao. Ang dyan po sa may parte ng Albay, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas. Pampublik at pribadong paralam. Maging yung trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, suspendido rin. Ano ho? Minumukahi po ni Albay Governor Noel Rosal sa sunguriang panlalawigan na pagkapatupad po ng state of emergency sa mga baybayin komunidad sa probinsya, yung mga nasa coastal communities. Yung po niya mapabilis ang tulong at relief assistance para po sa mga mangingisang apektado ng malaking alon dulot po ng habagat. Maraming salamat, Albay. Thank you. Good morning.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
9: Kulang siya pa rin tayo. Sinod natin ang Naga. mga produkto ng 43 exhibitors bumita po sa katatapos lamang ng Night Aspire 2026. Detalye ho ng balita si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naga ang produkto ng 43 na exhibitors na binubuo ng mga micro, small and medium enterprises at mga farmers cooperatives and associations sa katatapos pa lamang na 9th Aspire 2026 na ginanap sa lungsod ng Naga. Ayon kay Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Emelita Menes, sa pamamagitan ng Aspire, nabibigyan ng mga magsasaka, mangingisda at MSMEs ng oportunidad upang makapagbenta at maipakilala ang kanilang produkto at iba pang agricultural products sa publiko. Binigyang diin ni Menes na patuloy ang ginagawang hakbang ng MNCCI upang mas maraming mga maliliit na negosyo ang kanilang matulungan at masuportahan. Una rito, nagbukas noong August 7, 2026 at nagtapos nitong August 9, 2026 ang 9th Aspire 2026. Naging highlight sa aktibidad ang nailunsad na 20 bigas meron na o P20 Rice Project ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Naga City. Bagamat maraming lugar po sa Greater Manila area, silado ang klase, eh dyan po, eh walang ma-official na cancellation ng face-to-face classes ano, sa Naga City. Liban na lamang daw kung magkakaroon na bigla ang localized heavy downpour. Okay. At paalala po sa mga mamamayan dyan, bukas po yung opisyal ng Naga City Portal para sa mga nais mong magbayad doon ng buwis. Kuha ng permit o mag-access ng mga pampublikong dokumento na hindi na kailangang lumabas pa ng bahay. Yun. Salamat, Naga. Good morning. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Pwede tayo na mas malayo mula sa Bicol. Punta tayo ng Cebu. Yung mga magsasaka ng mais sa Bohol, sumailanin po naman sa Pest Management Training ng DA Central Visayas. Ay detalye po naman dyan si Angelie Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isa na ilalim sa tatlong araw na Integrated Pest Management Training ng Department of Agriculture Region 7 Corn Program ang 35 mga magsasaka mula sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bohol. Layunin ang nasabing aktibidad na mapalawak pa ang kaalaman ng mga magsasaka kaugnay sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa kanilang tanim na mais. Kabilang sa itinuro sa mga partisipante ang tamang pagtukoy sa mga insekto na umaatake sa mga tanim na mais, pagsasagawa ng monitoring at pest control measures. Maliban sa mga lectures, nagsagawa rin ng field activities ang mga partisipante ng nasabing training kung saan ang kolekta sila ng mga pest samples sa taniman ng mais upang tukuyin kung anong uri ito ng insekto at paano ang tamang pag-control dito. Tinuruan rin ang mga kalahok na magsasaka ng angkop ng mga pataba at pesticides at ang tamang paraan ng paggamit nito. Umaasa ang DA7 na magagamit ng mga magsasaka ang kanilang nakuha mula sa training na mapalago ang kanilang tanim na mais sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa sa mga sakit at insektong maaaring umatake dito. Para sa Bagong Pilipinas, Angelie Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Angelie Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ano ho? Sinasabing maganda naman at maliwala sa panahon dyan sa Cebu ngayong araw na ho. Subalit, nananatili yung babala sa localized thunderstorms at malalakas po namang hangin. Meron ng mga paserong patungong kaktiklan stranded sa Cebu dahil po sa masamang panahon sa ibang rehiyon at ilang technical po ang problema. Ay binabantayan po ng paggasa yung tropical storm Paylu ho na nasa labas ng PAR. May diniklara ng suspension ng klase sa Cebu City ngayong araw. Pero meron binabantayan ho dyan yung 60 bilyong pisong pondo. Meron investigation ng ombudsman, flood control project sa Cebu. Oh, ano nga naman eh, paan Cebu eh. Yung fact check, ikasan na ho ang nagpa-fact-check, nagpapaulan ho yung langit, ano ho? Si isa lang ang kontraktor? Ano pong binumpiso niyan? Kontraktor? Oho, ay naiba ako. Sige, bahala na ka riyan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Babalik po kami, babalik po ang Usapang Agrikultura. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagtanggap ng mga report. Manggagaling ko sa ibang panigo ng ating bansa, sa ibang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. May kapag-unayan po tayo sa film, ay gano'n ho? Makakagnayan, makakasama sa ipagpahid mamaya po lamang. Be-break muna kami ha. Walang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
18: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
19: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay

0: Pilipinas po, no? Mga kasamahan po ng Liga.
1: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pagbati muna natin. Shoutout lang. Happy birthday muna kay Edeline De Leon Versosa. Edeline De Leon Versosa ng Guadalupe, Makati Metro, Manila. Mabuhay ka. Happy birthday. Nandiyan kay Sir Jesse Cantero ng lokal ng San Paolo Quito. Diyan sa Maynila, sa Mesa Santa Mesa. Danny Masula Francisco, happy birthday din. Lokal ng Bago Bantay. Morning, Danny. Kay Ray Salgado. Time no si dito, ha? Advance happy birthday. Nandiyan kay Eden Rondon. Kay Tony Jocab. Tony Cabrera. Wala dito, matagal na. Yung Mike Dikito. At mo nagdiriwa na kanikilang karawan. Maligayang karawan na lamang po sa mga nakatutok Korean.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Sa Bertrand family, nakatutok din sa May Santa Cruz, Laguna. Ho. Iba pa, mamaya, tingnan natin. Mantala, meron tayong report tatanggapin sa Cagayan de Oro. Morning kay Vice President ng PhilHealth, Adel Aceron, na nandyan ngayon. Bago na Presidente PhilHealth ngayon, ano? Babae? Oh, babae. Inugitan, Misamis Oriental, magkakaroon muli ng bagong farm to market road project makalipas ang halos isang dekada na paghihintay. Dahil lang, ba't dumagal, ano? Pinatid natin ang mga detalye ng balitang yan. Sigaw kay Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa halos 10 taon na paghihintay nang matapos ang unang dalawang farm to market road ng bayan ng Kinugitan sa lalawigan ng Misamis Oriental, ang lokal na pamahalaan ay pumirma na ng implementation management agreement para sa bagong proyekto na farm to market road para sa pagkongkrito ng daan ng Buko Kagumahan. Pinangunahan ni DE10 Regional Executive Director at DAPRDP10 Project Director Jose Apollo Y. Pakamalan, OIC Regional Technical Director for Operations Viralo Tukib at ni Mayor Danilo A. Lagbas ang pagpirma na sa nasabing kasunduan. Ang 3.73 kilometrong FMR project ay nagkahalaga ng 102.8 milyong piso. Inaasahan na kapag matapos na ang nasabing proyekto ay ito ay magbigay ng kaginawaan sa mga magsasaka sa pagdala ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Hindi masira ang kanilang mga produkto at lumiit ang kanilang gastos sa transportasyon. Ang nasabing proyekto ay nagpapakita ng pagtutulungan ng DAPRDP at ng lokal na pamahalaan upang mapalawak pa ang mga infrastruktura sa Kanayunan, mapabilis ang pagkonekta sa mga daan at magbibigay ng mas malaking oportunidad sa ekonomiya para sa mga magsasaka at mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Kukoy Medina, dyan sa Cagayan de Oro City. Ngayong araw, August 11, dyan sa Cagayan de Oro City, ang pagbubukas po ng 35th Mindanao Business Conference, ano ho? Dyan sa Limketkay Atrium. Maglilino po yung lokal na pamahalaan po dyan. Walang entry restriction. Ho? Walang entry restriction. Pagbabawal sa pagpasok ko ng mga sasakyan sa lungsod para po sa Higala Eye Festival. Ho? Yan po yung sinungalangan po yan ni Sheila Lumbatan ng City Mayor's Office. Ang kumakalat sa balita sa internet, bawal daw pumasok yung mga bisita sa sasakyan mula sa labas ng lungsod ngayong buwan. Po totoo yun. Ngayon lamang po ng traffic regulation na dry run ng mga nakalipas. Ayan, okay. Gaganapin po yung Minbiscon na yan, August 11 hanggang August 13. Ang pastiyosong summit sa Limketkay Atrium, Limketkay Hotel. Maraming salamat. Thank you. Good morning, Cagayan de Oro.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
6: Isang danatan na milyong pisong halaga naman ng farm to market road pa ikinabangan ng Maharatag Surigao del Sur. Kami po natin ang kompletong detalye ng balita sa Angel Luis Obo sa Radyo Pilipinas Sandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: isang 106 million pesos farm to market road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng no objection letter 1 mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement

0: process para sa konstruksyon ng kasada. Ang bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, nyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Tandag. Nagkaroon po ng 4.5 na lindol dyan sa Caguait, Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Tandag City. Ano hot, marami nakaramdam ng mahinang paggalaw. Intensity 2 sa lungsod po ng Tandag. Wala namang pinsala o tsunami mula Otret. Dyan po sa nasabing pagyanig na yan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa lokal na pag-ulan na dulot po ng localized thunderstorms. Ligtas po naman at walang opisyal na suspensyon ng klase o trabaho. Sunod ngayong araw dyan sa Tandag. Good morning, Tandag. Maraming salamat. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, sa butuan naman tayo. Green Fiber Project, formal na pinagkatiwala ng Felfida sa mga kooperatiba po naman sa Agusan del Sur. May detalye ng balita si Dayanara Sumapad na hakin ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang ipinasa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang Green Fiber Project sa Kioya Sinay Agricultural Cooperative at Kalambogan Padiay Perez Agricultural Cooperative sa Sibagat Agusan del Sur, kamakailan. Ang dalawang kooperatiba ang mga benepisyaryo ng programang ipinatutupad katuwang ang EcoWeb Incorporated. Ayon sa PhilFIDA, ang turnover ay hudyat ng formal na paglilipat ng mga proyekto at responsibilidad sa mga benepisyaryong kooperatiba upang higit pang mapalakas ang mga community-based enterprise, pangangalaga sa kalikasan at napapanatiling kabuhayan ng mga komunidad na nagtatanim ng natural fibers. Binigyang diin ni Executive Director Arnold Altienza ang patuloy na suporta ng PhilFIDA sa pagpapalawak ng merkado ng abaka at iba pang natural fibers, gayon din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga katuwang na organisasyon at lokal na komunidad upang maisulong ang inklusibong pag-unlad at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka ng hibla sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Dayanara Hake, ng Radyo Pilipinas, Butuan. Yung operasyon po ng Butuan Airport po dyan, nagkaroon po ng cancellation ng flights. Ano ho? Apektuhan po, hindi bababa naman sa 11 na flight ng Cebu Pacific at Philippine Airlines patungong Maynila at Cebu itong mga nakalipas. Pansamantalang sinispindi po ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang landing at take-off dahil po naman sa isang disabled aircraft sa runway. Ngayon po yung mga pasero na tignan ang kanilang airline status bago muna bumiyahe po naman. Sa lagay ng panahon doon, naging maulap na kalangitan, ano, partly cloudy sky sa Butuan City, Agusan ngayong araw. Walang banta na malubang bagyo sa riyon. Ari pa rin nung makaranas ng mga localized thunderstorms hapon o sa gabi naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat dyan sa lalawigan ng Butuan. Good morning, Butuan. O tayo, balikan natin ang Tayug, Pangasinan. Yung mga miyembro ng isang farmers association sa Pangasinan nagsulong ng kabuhayan sa bamboo weaving training. Ang detalye ng balita dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa kampanya na isinagawa ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program, ang isang skills upgrading training on bamboo weaving para sa mga miyembro ng Homalong Kuliling Farm Association sa Barangay Kuliling sa San Carlos City. Dinalo na ito ng 20 kalaw kung saan pinahusay ang kanilang kasanayan sa paghabi ng mga dekalidad at pang pamilihang basket gamit ang mga lokal at sustainable materials gaya ng kawayan, buri at abaka. Sa pamamagitan ng hands-on training, itinuro sa mga kalahok ang mga makabagong pamamaraan ng paghahabi at product finishing upang mas tumaas ang halaga at kalidad ng kanilang gawang kamay. Nakiisa rin sa aktibidad si Kagawad Christopher Marquez kung saan ang kanyang binigay na suporta at tulong ang malaking pakinabang para sa mga susunod na pagpupulong, pagsasanay at gawain pang komunidad ng asosasyon. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na commitment ng DTI Pangasinan at CARP upang palakasin ang mga lokal na samahan na magbigay ng karagdagang oportunidad sa pangkabuhayan at isulong ang inklusibong pag-unlad ng ekonomiya sa lalawigan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Diyan daw sa Occidental Mindoro, sa diyan daw sa Mindoro, walang physical o face-to-face classes at cheap sa work from home ang mga opisina ng gobyerno sa Occidental Mindoro ngayong Martes. Ano ho? Dahil sa patuloy na malakas sa ulan, dulot po ng habagad. Sa mga paral na naman, walang in-person classes sa lahat ng antas, all levels, parang publiko at privado. Ipat muna sa distance learning. Naman, meron tayong report po naman sa Albay. Alo, siyam na lang kilo. Ang tilapia fish, hagi ng Bifar sa Ad Bicol sa Camarines Sur. Detalye po ng balita si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot sa kabuwang 846,800 pesos ang halaga ng tilapia feeds na ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area for Agriculture Development Bicol, sa Buhi Indigenous People, Farmers and Fisherfolk Agriculture Cooperative sa Bayan ng Buhi, Camarines Sur, na kinabang sa naturang programa, ang 19 na miyembro ng kooperatiba na tumanggap ng kabuwang 760 sako ng tilapia feeds. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na magbigay ng agarang support sa mga mangingisda at higit pang mapalakas ang sektor ng aquaculture sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Sa mga nagtatanong kung may pasok ko sa may pati ng Batangas, ay pasok ko sa pangkalahatan sa Batangas ngayong Martes. Ano, walang opisyal na malawakang anunsyo ang ng suspensyon ang pamalaang lalawigan. Gayun pa ba, nakadepende rin po yan sa sitwasyon ng inyong lugar sa lungsod o munisipalidad. Nakalipas sa mga araw, nagkansila ng klase ang ilang bayan po dyan tulad ng Balayan, Lemerit, Lian. Ano, ang ganyang klase ang suspensyon dyan sa Batangas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: 3,418 mga pamilya naman sa Rosario, La Union na kinabang sa bagong Pilipinas Rice Program. Bad Cahuiles ng Radyo Pilipinas, Agoo sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Mahigit 3,400 pamilya mula sa 33 barangay sa Rosario, La Union ang kinabang sa bagong Pilipinas Rice Program sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Ayon sa pamahalang bayan ng Rosario, 10 milyong pisong pondo ang inilaan para sa programa na magbibigay ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan sa loob ng 5 siklo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bilang suporta sa lokal na agrikultura, ang ipinamamahaging bigas ay binili mula sa isang akreditadong agricultural cooperative sa Rosario, alinsunod sa Sagip Saka Act, na ipamahagi na ang unang bungso ng ayuda sa mahigit 3,000 benepisyaryo habang nagpapatuloy ang distribusyon para sa mga natitirang kwalipikadong pamilya. Pinangangasiwaan ng Office of the Municipal Agriculturist at Municipal Social Welfare and Development Office ang implementasyon ng programa upang matiyak ang maayos at epesyenteng pamamahagi ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cahuile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Diyan po sa Agoo ngayon, ano ho, ang LGU Agoo, nabanggito nila, tuloy ang klase, trabaho, back to school, back to work. Kalat po ng antas sa publiko at privatong paralan. Ina rin po sa tanggapan ho ng gobyerno. Paghina po ng epekto ng habagat. Habang yung mga kalapitbayan na dyan sa La Union, gaya po ng San Juan, San Gabriel, Caba at Bangar, dito pa rin po ang face-to-face classes sa mga lugar na yan. Pero ang Agoo, back to school, back to work na area. Good morning, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 10 minuto na lamang bago tayo magbala. Dito naman tayo sa Lucena. Ho. Ang libo mga pula ng VU2 at GY7 Purple Ube. Pinagkaloob ng DIM Maropa sa isang kooperatibo po naman sa Occidental Mindoro. May detalye ng balita sa May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinagkaloob ng DIM Maropa ang 1,000 dekalidad na punla ng ube sa Unlad Magsasaka Agriculture Cooperative sa Paluan, Occidental Mindoro. Ayon sa pabatiin ng DIM Maropa, ito ay alinsunod sa direktiba ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na palawakin ang produksyon ng ube bilang isang high-value crop na may malaking potensyal sa merkado. Ang pagkakaloob ng ube ay pinangunahan ng High Value Crops Development Program. Ang mga ipinamahaging planting materials ay binubuo ng VU2 at GY7 Purple na mga uri ng ube na kilala sa kanilang matamis na lasa, kaakit-akit na kulay at mataas na demand sa merkado. Ang mga variety na ito ay maaaring gawin na iba't ibang processed products tulad ng ube halaya, ice cream, pastry fillings at iba pang value-added products na magbubukas ng mas maraming oportunidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Diyan nun sa Lucena, pag-usapan, cancellation ng klase, official pong suspindido ang face-to-face klase sa lahat po ng antas, all levels. Pinging sa publa, publiko, pribadong parlan dyan sa Lucena City. Yan po ay ayon kay Mayor Mark Alcala. Tutupad muna yung modular o online learning. Salamat, Mayor Mark Alcala. Dati may nakakusap tayong Dr. Alcala sa lugar na yan eh. Salamat. Good morning. Gandang maga. Dyan po naman sa parte ng Lucena. Good morning, Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ang huling report natin ito siguro, no? Ang buntok. Sige nga. Solar powered irrigation system na turn over sa mga magsaka sa Parcelis Mountain Province. Ay detali po dyan si Donna Cavizbal, yun ng Radyo Pilipinas Buntok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Formal nang itinurn over ng Department of Agriculture Cordillera Regional Field Office sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ang solar-powered irrigation system sa Butige Kapamilya Farmers Association sa Paracelis Mountain Province. Ayon sa LGU, nagkakahalaga ang proyekto ng mahigi 3.6 milyon pesos at gumagamit ng solar energy upang magbomba ng tubig mula sa source nito patungo sa mga sakahan. Inaasahang mapapatubigan ang humigit kumulang 30 ektarya ng lupang sakahan, mababawasan ang gastos ng mga magsasaka sa irigasyon at matitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Ang programa ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng Climate Smart Agriculture at iba pang matatag na programang pang-agrikultura. Nagpasalamat naman ang LGU Paracelis sa DA sa pagpapatupad ng proyektong ito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Diyan sa Bontok, oh, wala nagpatupad po ng suspension sa klase at trabaho sa magiging gobyerno sa buong rehiyon. Oh. Sa masamang panahon, yung Bagyo Bontok Road sa may barangay Gunogon isinara sa trapiko. Sa malalaking pagunang lupa, slope collapse. Ano? Paring gamitin po yung alternatibong ruta sa Balilias, Ruyo, Takong, Nakayang, Sabangan Road. Ang Bagyo Bontok Road, kilometer 48, Atok, Benguet, isang lane lamang ang maring daanan. Bontok Tutukuan Road po naman, patuloy na tinututukan dahil sa kabikabilang pagunang lupa at mga nahuhulog po namang bato. Ang junction, Taluben, Barley, Gakalakad Road, karanasan ng open-close na sitwasyon sa Sitio Pingyo, Barangay Tulubin, dahil po naman sa gumagalaw na lupa. Yun! Na kaming oras, so maraming salamat po sa ginawa niyong pagtutok at pagsama sa amin. Adun sa mga patuloy pong nakatutok sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Oy, thank you. Maraming salamat po sa mga nakatutok ko riyan. Shout out doon sa kanila. Good morning kay Regan Sapalio. Kay ganun kay Joffer Francisco, kay Kylie Luistro. At Audrey Rambuyon. Maraming salamat. Sa Ilocos Urba, may pasok. Silipin natin mamaya na kung dito. Wala kaming oras. Sa ngalan po nila Roger, Jo Marie Alvin, Arnel, Mary Ann. Kapan po sila Nida Susan Gemart. Kapan po natin sila sa Marisol Julius Camille Rona. Nangalan pa rin po nila Julius Gonzalez Quisabet Rambolo. Manang nyo abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Inuturing na kasalanan, aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Ito po isang paraiso. Ay, minsan pa. Wag ho tayong basta-basang naniniwala sa fake news ho. Wag ho tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kasama si Alan Alyanige.
6: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas City na naapekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat.
7: Headlines.
6: Bilang na mga naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay, umabot sa halos 586,000 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
7: Headlines.
6: Department of Social Welfare and Development nakapagatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
7: Headlines.
6: Senator Francis Pangilinan narawagan sa pamahalaan na bumuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan.
7: Headlines.
6: 7.2 trillion peso national expenditure program, prioridad na rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon sa Malacanang,
9: mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
10: Sa buong bansa.
9: Radyo Pilipinas
10: News.
9: News Nationwide.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 11, 2026. Muling sumasainyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
6: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas na naapekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Potable o portable water pump sa Sapote, Las Piñas, inspeksyonin. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Siyudad ng Las Piñas na isa sa nakaranas ng matinding pagbaha nitong habagat ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para bisitahin at makamusta ang pamilyang naapektuhan ng masamang panahon na nagbuhos ng malalaking volume na mga pag-ulan. Pero bago sumadya sa mga evacuees ay una munang pupuntahan ng Pangulo ang Alido Bridge sa Sapote. Ito ay para inspeksyonin ang high Volume Self Priming Drainage Trailer Pump. Ito ay isang malaking mobile water pump na pwedeng hatakan ng sasakyan at gamitin sa paghigop ng baha o emergency drainage. Mula sa Puti ay dediretso na ang presidente sa Verdant Covered Court sa Pamplona 3 Las Piñas para bisitahin ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan doon at personal na pangunahan ang paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Halos 586,000 individual ang naapekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang nasabing mga individual ay nasa 33 lalawigan. Abot sa 4,866 na individual ang preemptively evacuated sa Regions 1-3 Calabarzon at Mimaropa. 8 katao naman ang iniulat na nasawi, 9 na iba pa ang nasugatan at 1 ang nawawala. Patuloy namang bine-verify ng NDRRMC ang mga ulat na ito. Abot naman sa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala at infrastruktura. Namigay din ng pamahalaan ng tulong na nagkakahalaga ng 16.7 billion pesos sa mga apektadong pamilya.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaghatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Social Welfare Secretary Gatchalian nag-ikot sa ilang evacuation sites. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umakyat na sa 68 milyong piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na inaipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Kasama sa ipinamahagi ng kaguraan sa mga apektadong komunidad, ang nasa higit 88,000 family food packs, 6,000 ready-to-eat food boxes at 4,000 non-food items. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation assistance ang Metro Manila, Angkor, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na ring nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation site sa Bulacan at Cavite para personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak rin ng kalihim na walang tigil ang pagproposisyon ng kagawaran ng relief supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa para agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bilang ng mga napinsalang silid-aralan dulot ng bagyong Maymay at habagat, pumalo na sa mahigit sa 4,000. Ito'y ayon po sa Department of Education. Ang detalye atid ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Mahigpit na binabantayan ng Department of Education ang sitwasyon sa mga paaralang apektado ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyong Maymay at Habagat. Batay sa datos ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, pumalo sa 4,792 na mga silid-aralan buhat sa 858 mga paaralan ang napinsala ng masamang panahon. 117 rito ang tuluyang nawasak, 1,003 rito ang nagtamo ng matinding pinsala habang nasa 2,772 naman ang mga nagtamo ng bahagyang pinsala. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa rehiyon ng Ilocos na sinunda naman ng Central Luzon, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Negros Island Region at Metro Manila. Samantala, aabot naman sa 387 mga silid-aralan mula sa 107 mga paaralan ang kasalukuyang ginagamit na evacuation center ng may 2,065 pamilya sa Calabarzon, Central Luzon, NCR, Ilocos, Eastern at Central Visayas, Mimaropa at Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Narawagan si Marikina City First District Representative Marcy Chodoro na may komisyon ng maayos ng Department of Public Works and Highways ang Tumana Pumping Station. Ito'y matapos ang 3 taon na umanong makumpletong proyekto pero hindi ba na napapakinabangan at hindi pa formal na naiti-turnover sa pamahalang lungsod ng Marikina. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Chodoro na sinubukang pandarin ng contractor ang nasabing pumping station para makatulong sa pagpapababa ng tubig baha. Pero sinabi niya na nag-automatic shut off ang floodgate na naging dahilan ng pag-apaw ng creek sa pagitan ng Barangay Malanday at Barangay Tumana. Sinabi pa ng Bambabatas na imbis na makatulong ang nasabing pumping station ay nakaperwisyo pa ayon kay Chidoro, dapat na matugunan ng DPWH with urgency itong problema ng nasabing pumping station. Sa kabila naman ito ay malaking bahagi ng Marikina ang hindi binabaha dahil sa patuloy na dredging operations sa Marikina River na nagpalalim sa water capacity ng ilog.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa inaasang epekto ng pagulan dulot ng habagat. Ang Marikina City, Las Piñas City, Taguig City, Parañaque City, Caloocan City, Pataha o Pasay City, San Juan City, Mandaluyong City, Maynila, Valenzuela, Malabon, Muntinlupa at Pateros, lalawigan ng Abra, lalawigan ng Benguet, lalawigan ng Laguna, Bawang sa La Union, Calasiao, Aguilar, Bugalyon, Dagupan City at Mangaldan sa lalawigan ng Pangasinan, Bacoor, Naik, Amadeo, Imus, Tanza at Kawit sa Cavite.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Suspendido rin ang klase sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Nor, Sagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael at Santa Maria sa lalawigan ng Bulacan, San Fernando, Makabebe, Santo Tomas, Candaba at Magalang sa lalawigan ng Pampanga, San Felipe at Botolan sa lalawigan ng Zambales, Montalban, Cainta, San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, suspendidong klase sa Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System ng Quezon City ngayong araw.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Work from home arrangement, mananatili sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagpapatupad ng alternative learning modes sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, pinaubaya na sa local chief executives ng tatlong lalawigan. Mula sa Malacañang, darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltasar.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinanatili ng Malacañang ang work from home arrangement para sa mga government offices sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito'y kasunod ng inisyong Memorandum Circular 124 na nilagdaan Executive Secretary Ronald Proyecto base na din sa naging rekomendasyon ng NDRRMC sa gitna ng inaasahang patuloy na makararanas ng matitinding pag-ulan sa nabanggit na mga lalawigan. Sa ang dakoy nasa pagpapasyanaan yan ng mga lokal na pamahalaan kung magpapatupad ng alternative learning modes kapwa sa public at private schools at all levels sa tatlong probinsya. Nakapaloob din sa inilabas na memorandum circular na ipinapaubaya na sa desisyon ng mga local chief executives sa iba pang mga naapektuhan ang habagat kung magpapatupad ng suspension sa pasok ng kanilang mga kawani at sa paaralan. Sa kabilang dakoy, depende na naman sa diskresyon ng mga nasa pribadong tanggapan kung magpapatupad din na ang alternative work arrangement. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si Senator Kiko Pangilinan sa pamahalaan na bubuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan. Kasunod dito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan dulot ng malalakas na pagulan. Gayt pa ni Pangilinan, hindi dapat normal ang baha, lalo't malaki ang epekto nito sa kabuhayan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi rin anya dapat umasa lang ang bansa sa emergency response tuwing may kalamidad. Sa halip, kailangan na anyang magkaroon ng pamatagalan at maagap na flood management strategy. Kasabay po nito, hiniling din ni Pangilinan ang kompletong accounting ng mga pondong nilaan para sa flood control project. Ito'y lalo na't patuloy na napapabalitang mga kontrobersya kaugnay ng pagpapatupad ng naturang mga proyekto. Dapat anyang malinaw kung ano ng proyekto ang pinondohan, saan sinagawa ang mga ito, magkano'ng halaga, sinong mga contractor, anong status ng implementasyon, at kung naging epektibo ba ang mga proyekto sa aktual na lugar.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
6: Mahigpit na safeguards kailangang ipatupad sakaling ibalik na sa 2027 national budget ang mga kailangang flood control project. Narito ang balita mula sa Kamara, hatid ni Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na dapat ituloy ang mga kinakailangan flood control at shoreline protection projects sa mga lugar na napatunayang mataas ang panganib sa pagbaha. Ayon kay Garin, hindi dapat tuluyang itigil yung mga flood control program dahil lamang sa mga naunang anomalya at substandard na proyekto. Maaring naman kasi anya na idaan ito sa validation at karagdagang pagsusuri gaya ng site inspection, project boundary, technical specifications at mga hakbang laban sa pandaraya. Mahalaga rin anya ang mahigpit ng monitoring kabilang ang pakikilahok ng mga citizen watchdog upang maibalik ang tiwala ng publiko sa flood control spending. Pwede rin naman anya na i-blacklist na yung mga contractor na mapapatunayang responsable sa substandard ng mga proyekto. Samantala, sinabi niya na anumang pagbabago sa panukalan 2027 national budget ay dapat may malinang nabatayan at hindi basta-basta insertions. Ayon kay Garin, maaring amyandahan ng pondo kung may legitimong pagbabago sa sitwasyon gaya ng paglipat ng daluyan ng ilog, pagguho ng lupa o pagbagsak ng mga lugar basta't may malinaw na justification at dumaan sa pagsusuri ng House Leadership at Appropriations Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Latin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
6: Itinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang mga aligasyong mas inuuna ng Kamarang Impeachment Proceedings kaysa sa pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay Garin, patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga ahensya ng pamahalaan para sa relief at recovery operations habang ginagampanan din ang kanilang constitutional duties kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin niyang regular na nakikipag-coordinate sina Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Pinuri naman ni Garin ng DSWD sa maagang pagpoposisyon ng mga relief supplies malapit sa mga komunidad bago pa man bumaha. Patuloy ring minomonitor ng mga leader ng Kamara ang relief operations upang matukoy kung saan kailangan ng karagdagang tulong at pondo.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
6: 7.2 trillion peso national expenditure program. Prioridad pa rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. mula sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sinumitinan ng Department of Budget and Management sa Office of the President ang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, muling binigyan prioridad sa budget para sa susunod na taon ang sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Anya, layon itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat piso mula sa pondo ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa taong bayan. Ang formal na pag-turnover ng NEP sa Kongreso magaganap mamaya bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget.
20: Puon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad, alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
19: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Dinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Dr. Beverly Lorraine C. Ho bilang bagong President at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Kilala si Dr. Ho sa kanyang malawak na karanasan sa public health, universal health coverage, health policy na inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng mga programa ng PhilHealth. Samantala, dinalaga rin ng Pangulo si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Dala ni Dr. Mercado ang kanyang malawak na karanasan sa healthcare management, health financing at universal healthcare kabilang ang kanyang dating tungkulin bilang acting president at CEO ng PhilHealth. Inaasahang makakatulong ang kanilang mga karanasan sa pagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan para sa mas mahusay, abot-kaya at accessible na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Senator J.B. Ejercito, suportado ang pagkakatalaga ng mga bagong pinuno ng Department of Health at PhilHealth. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Suportado ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH at kay Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Ejercito, umaasa siyang magagamit ni Mercado ang kanyang malawak na karanasan bilang doktor at healthcare executive para higit pang maisulong ang mga reforma sa sektor ng kalusugan. Anya, napapanahon ang pag-upo ni Mercado sa DOH dahil marami pang kailangang gawin para mapalakas at mapahusay ang mga umiiral na health reforms sa bansa. Samantala, sinabi ni Ejercito na nagkaroon na siya ng pagkakataong makatrabaho si Ho sa pagbuo ng Universal Healthcare o UHC Law kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon nito sa pagpapabuti ng healthcare services para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Ejercito na marami pa rin kailangang tugunan para matiyak ang mas abot kaya at ikalidad na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng zero balance billing, pagpapahusay sa mga package ng PhilHealth at pagtaas ng partisipasyon nito sa mga gastusing medikal sa ospital. Umaasa si Ejercito na sa pamumuno ni na Mercado at Ho sa DOH at PhilHealth ay mas maisusunog ang layunin ng UHC Law na mabigyan ang lahat ng mga Pilipino ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Inihayag din ng senador na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa dalawa sa planong review sa implementasyon ng UHC Law lalo na't papalapit na ang 10th taon nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pilipinas nakakuha ng $600 million grant para sa o para palakasin ang sektor ng kalusugan. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Nakuha ang Pilipinas ng panibagong $600 million na grant o tinatiyang 36.95 billion pesos mula sa Estados Unidos upang palakasin ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Ang tulong pinansyal ay napagkasunduan sa ilalim ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems in the Philippines sa pangunguna ng Department of Finance. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad ng Department of Health o DOH. Layunin ng kasunduan na makabuo ng isang integrated, sustainable at self-reliant na sistemang pangkalusugan sa pamamagitan ng ng pagpapalakas ng health security, pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyong medikal at kakayahan tumugon sa mga nakahahawang sakit. Susuportahan nito ang prioridad ng programang pangkalusugan tulad ng pagtugon sa HIV, TB, neglected tropical disease at maternal, newborn and child health. Layon din itong palakasin ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Amerika sa global health security. Ang grant ay tulong at walang obligasyong bayaran ng pamahalaan. Binigyan din ni Finance Secretary Frederick Goh ang kahalagahan ng proyekto para sa mamamayang Pilipino. Anya, nagpapatibay ito sa commitment ng Administrasyong Marcos Jr. na palawakin ang access ng bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mas pinalalakas ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense cooperation matapos lagdaan ang 2027 Mutual Defense Board Security Engagement Board o MDB-SEB Plan of Activities. Nilagdaan ang kasunduan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sa pagpupulong ni na AFP Chief General Antonio Navarrete at United States Pacific Command Chief Admiral Samuel Jan Paparo Jr. Nakatao ng plano sa pagpapalakas ng joint military training at exercises, defense capability development at maritime security cooperation. Layunin din itong palawakin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba pang usaping may kapwa strategikong interes. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na ugnayan upang matugunan ang mga makabagong hamon sa seguridad sa rehiyon. Gayun din ang pagpapahusay sa interoperability ng sandatang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga nagkalat na kabaong sa Metro Manila dapat imbestigahan ayon sa iba't ibang civic organizations. Narito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nanawagan si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na imbestigahan ang mga kabaong na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Goitia, dapat matukoy kung sino ang naglagay ng mga kabaong, kung magkakaugnay ang mga insidente at kung may nilabag na batas sa mga ito. Gayunman, sinabi ni Goitia na hindi dapat mawala ang, sa usapan ang ipinahihiwatig na pangamba ng ilang Pinoy sa usapin ng soberanya, teritorial na karapatan at seguridad ng bansa kaugnay ng China. Binanggit niya ang mga nagdaang tensyon sa West Philippine Sea, kabilang ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga Pilipinong maing isda at mga sakyang pandagat ng bansa. Iginit ni Goitia na mahalagang pairali ng ebidensya at batas at iwasan ang pagbibintang ng sabuatan o pagkakasangkot ng mga anumang organisasyon nang walang sapat na patunay. Anya, dapat papanagutin ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas, ngunit hindi dapat maisantabi ang karapatan ng mga Pinoy na magpahayag ng kanilang saloobin na mga usaping may kinalaman sa soberanya ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pinatupad na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong umaga. Ayon sa Department of Energy, abot sa 4 pesos 70 centavos kada litro ang bawas sa presyo ng gasolina, habang 4 pesos 30 centavos kada litro naman ang binaba ng diesel. Kabilang ang Diesel Plus, pinakamalaki ang bawas sa kerosene na 4 pesos 88 centavos kada litro. Pinatupad ito simula ngayong alas 6 ng umaga. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy na ring nakaapekto sa supply at presyo ng langis ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Tiniyak ng DOE na patuloy itong gumagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ng kapakanan ng publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor kumpiyansa na muling makakabawi matapos bumaba ang gross gaming revenue ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yes, Alan, ang kumpiyansa nga ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na maabot nito at muling makakabalik ang gross gaming revenue ng bansa matapos ito yung bumaba ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Ayon nga kay PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco na optimistic sila na magiging may babalik sa normal gaming revenues ang ating bansa matapos nga bumaba ng 20.3% kung saan umabot na lamang sa 88.13 billion pesos ang naitalang gross gaming revenues ngayong second quarter na sa kaparehong taon. So sa nakalipas na taon ay umabot ito ng 110.63 billion. Ayon pa kay Tenco na patuloy din ang ginagawang pagsasaayos ng ilang mga gaming facilities ng PAGCOR sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga electronic gaming segment upang mas mahikayat pa ang ilan nating mga kababayan na pumunta sa mga lehitimong PAGCOR gaming casinos. Dagdag pa nga ng PAGCOR chairman na patuloy din ang mga kanilang ginagawang pamamaraan upang mas mapahikayat pa ang ating mga kababayan na maglaro at mag-contribute sa PAGCOR upang hindi lang makatulong sa iba't ibang mga sektor na inaabutan ng tulong ng PAGCOR sa ating bansa. Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: National Commission of Senior Citizens muling binigyan din ang kahandaan ng mga nakatatanda sa panahon ng sakuna. Narito ang balitang atid ni Jolly Mar. Ako yung
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Muling iginiit ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang kahalagahan ng paghahanda at proteksyon sa mga senior citizen tuwing may emergency o kalamidad. Ito ay matapos lumahok ang NCSC sa Emergency Preparedness Forum for Senior Citizens and Persons with Disabilities na ginanap noong July 20 sa SMX Convention Center sa Pasay na dinaluhan ng mahigit 4,000 participants. Ayon kay NCSC Chairperson at CEO Attorney Maria Merceditas Gutierrez, hindi lamang dapat ituring ng beneficiaryo ng tulong ang mga nakatatanda kundi mga aktibong katuwang sa pagbuo ng disaster resilient na komunidad. Tinalakay sa forum ang paghahanda sa iba't ibang sakuna kabilang ang bagyo, lindol at sunog, gayon din ang mga early warning system at emergency response techniques. Samantala, binigyan din ang mga organizer na mahalaga ang sama-samang pagkilos upang matiyak na walang senior citizen o person with disability ang maiiwan sa panahon ng sakuna. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita naman sa iba, yung dagat na sa 13 katao patay sa pag-atake ng Ukraine sa Tatarstan, Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Kinumpirma ng mga opisyal na di bababa sa 13 katao ang nasawi matapos isinagawa ang drone strike ng Ukraine sa Republika ng Tatarstan sa Russia. Batay sa ulat ng BBC, isang bata ang kabilang sa mga biktima habang 39 ng iba pa ang sugatan sa itinuturing na isang pinakamalubhang pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Sinasabing tumagal na ilang oras ang pag-atake na nagsimula kagabi hanggang kinaumagahan. Wala pang inilabas sa pahayag ang Kyiv hinggil sa naturang insidente at wala pa rin opisyal na ulat sa mismong pakay ng drone. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa PBA Governors Cup, magpapatuloy naman ngayong

0: na makabawi sa pagkaudlot ng kanilang 6-game run. Samantalang gusto naman ng tropang 5G na ma-improve ang kanilang 4-3 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ceremonial payout para sa Provincial Special Financial Assistance sa mga senior citizens na 70 taong gulang pataas, sinagawa sa dalawang bayan sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Rodeline.
7: Matagumpay na naisagawa ang ceremonial payout ng Provincial Special Financial Assistance Program para sa mga senior citizens sa lalawigan ng Batanes. Ginanap ang unang pumamahagi ng tulong pinansyal sa bayan ng Basco at Ivana. Ang nasabing programa ay pagpapatupad ng Provincial Ordinance Number 2026-504 na naglalaan ng tulong pinansyal sa mga senior citizens na residente ng Batanes na may edad 70 taong gulang pataas. Pinangunahan nila Governor Ronald Aguto Jr. at mga sangguniang panalawigan members ang nasabing payout, katuwang ang mga LGU at Senior Citizens Association. Sa initial na payout, matagumpay na nakatanggap ng tulong pinansyal ang 47 na senior citizens sa bayan ng Ivana mula sa target na 115, habang 120 naman na senior citizens ang nakatanggap sa bayan ng Basco mula sa kabuang bilang ng kwalipikadong senior citizens na nasa mahigit 600. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Carol Hubalde, tagapangasiwa sa pagpapatupad ng nasabing programa, unang nakapagsumite ng mga dokumento ang dalawang munisipyo para sa inisyal na pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, magpapatuloy ang pagsasagawa ng payout ngayong Agosto, oras na maproseso ang payroll ng mga ito. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas,

0: Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD Cordillera, patuloy ang paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Jong. Habang nakataas pa rin ang red alert status sa Region Cordillera, patuloy naman ang paghatid ng tulong at relief operations ng Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera para sa mga pamilyang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 1,379 na pamilya o 4,292 individual ang naapekto ng sama ng panahon sa buong rehiyon. Umabot naman sa 250 pamilya o 844 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers at sa mga pansamantalang tuluyan. Bilang paunang pagtugon na bahagi ang DSWD car ng mga food and non-food items at patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga internally displaced persons sa laang evacuation center sa Lagangilang, Abra, kung saan nakapagtala na ang ahensya ng kabuang 1.7 milyong pisong alaga ng tulong pinansyal at relief goods. Nakatutok din ang ahensya sa sitwasyon sa lalawigan ng Abra matapos ma-isolate ang lahat ng barangay sa Likuan Bahay dahil sa mga naganap na landslides at roll cuts. Samantala, nangipag-unayan din ang kagawaran sa City Social Welfare and Development at City Disaster Risk Reduction and Management Office ukol sa naitalampago ng lupa sa Disad Surong. Patuloy ang pagipag-ugnayan ng DSWD Cordillera sa mga lokal na pamahalaan, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at Disaster Response Management Division upang mapabilis na maipaabot ang karagdagang relief supplies at pangangailangan sa mga apektadong pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DSWD Field Office 1, patuloy naman ang pamamahagi ng family food packs sa mga apektado ng pagbaha sa bawang La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoinette Lingsit.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Antoinette.
3: Patuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng Family Food Packs sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa bayan ng Bawang, La Union. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Partikular na naabutan kahapon ng FFPs ang mga apektadong pamilya sa Barangay Parian Weste, Parian Yan Este, Potot at Dili sa nasabing bayan. Bahagi ito ng 2,000 FFPs na ibinigay sa naturang bayan na isa sa mga malubhang na apektuhan ng pagbaha. Magugunitang patuloy ang mga disaster response operations ng DSWD Field Office 1 sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1 upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilyang maiiwan sa panahon ng kalamidad. Nananatili ring nakaantabay ang nasabing ahensya upang maghatid ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan ng ayuda para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Halos 50 pamilya sa Saragosa sinailalim sa preventive evacuation dahil sa pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie.
4: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 47 families sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija matapos pumasok ang 1-2 talampakang tubig paha sa kanilang mga kabahayan dulot ng patuloy na pag-uulan mula sa habagat. Samantala, masugid ang pagbabantay ng motoridad sa higit 100 iba pang pamilya sa mga bayan ng Nampikwan at San Isidro na nanganganib din sa baha. Ayon kay Raul Beltran ng Zaragoza MDRMO, pumasok ang baha sa mga bahay matapos umapaw ang kalapit na ilog. Kabilang sa Manilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers ang 28 families mula sa Sitio Balumbum, Barangay Mayamot at 19 na pamilya mula sa Sitio Cabasta, Barangay Santa Lucia. Wala pa rin nakakabalik sa kanila ang mga tahanan dahil nananatiling mataas ang level na tubig. Sa bayan ng Nampikwan, ihiyag ni Ian Louis Berayo ng local MDRMO na 10 sa 21 na barangay apektado ng baha, partikular na ang 55 pamilya sa Sitio 1, Barangay Cabasta, Batukan East na nakatira malapit sa creek. Sa San Isidro naman ay kay MDRMO responder Domindor Pascual, humigit kumulang 50 hanggang 70 pamilya sa boundary ng barangay Mangga at Pulo ang napapaligiran ng baha mula sa Sapang Pulo. Bagamat ayaw lumikas sa mga residente sa Nampikwan at San Isidro, hinatiran na sila ng relief goods mula sa tanggapan ng alkalde habang patuloy ang tight monitor ng mga MDRMO sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagbaha, pagguho ng lupa at natumbang puno, naranasan sa ilang bahagi ng Region 1 dahil sa masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Ricky.
5: Naitala ang mga insidente ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagbagsak ng puno sa ilang bahagi ng Ilocos Region bunsod ng pinagsamang epekto ng enhanced southwest monsoon at mga nagdaang bagyong Luis at bagyong Maymay. Batay sa pinakahuling situational report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 o ang RDRRMC1 na inilabas nitong Lunes ng umaga, ika-10 ng Agosto 2026, may kabuang 65 lugar sa Pangasinan, Dagupan City, La Union at Ilocos Sur ang nakakaranas ng pagbaha. Naitala rin ang mga insidente ng pagbagsak ng puno sa Pangasinan at Ilocos Sur, habang 3 rain-induced landslide naman ang iniulat sa La Union. Samantala, umabot na sa 60,394 na pamilya o katumbas ng 215,074 na individual sa Ilocos Region ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng masamang panahon. Sa Dagupan City, nagbabala naman si Mayor Belen Fernandez sa mga residente na manatiling alerto at mapagmatsyag dahil sa patuloy na pagtaas ang level ng tubig baha sa lungsod. Ayon sa alkalde, dulot ito ng patuloy na pagdaloy ng tubig mula sa upstream areas. Tiniyak naman niya ang kahandaan ng lokal na pamahalaan na magbigay ng kinakailangang suporta sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Albay LGU, inalis na ang suspension ng biyaheng dagat patungong Masbate. DSWD at LGU ng Pio Duran, mabilis na nagpabot ng relief packs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni J.M. Olarte.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: J.M.
6: Inalis na ng Pamalang Pandaliwigan ng Albay ang suspensyon ng biyaheng dagat papunta at mula sa Masbate upang mapatuloy muli ang operasyon ng RoRo vessel sa Port of Pio Duran matapos ang bahagyang pagbuti ng panahon. Ayon sa ulat ng MDRRMO Pio Duran, nananatili pa rin mapanganib ang karagatan sa Burias Pass para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, kaya pinapatupad pa rin ang ban sa pangingisda at mga aktibidad sa dalampasigan dahil sa patuloy na pag-iral ng malakas na hanging habagat at pagulay tsokolate ng tubig dagat na dulot na matinding pag-ulan sa mga kabundukan. Batay sa pinakauling weather bulletin ng DOST Pag-asa Southern Luzon, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa buong Luzon. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga hiwa-hiwalay na pag-ulan, pagkulog at pakidlat ang inaasahan sa Bicol Region, habang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ang iihip na magdudulot ng katamtaman hanggang sa may kalakas sa pag-alon ng karagatan. Samantala, ang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay uling naitala sa layong 3,000 km silangan ng extreme northern Luzon na may taglay na lakas ng hangin na 75 km per hour at kumikilos silangan sa bilis na 35 km per hour. Bilang mabilis na intervensyon ng gobyerno, alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., matagumpay na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, katuwang naglokal na pamahalaan ng Pio Duran, ang mga family food packs sa kabuuang 6,092 na apektadong kabahayan sa 10 coastal barangay matapos isailalim ang bayan sa state of emergency. Ayon kay Mayor Evangeline Arandia, bukod sa tulong ng DSWD para maibsan ang kagutuman ng mga mangingisda at residenteng nawalan ng pangkabuhayan, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa Department of Agriculture para sa karagdagang pangkabuhayang suporta, kasabay ng pamamagi ng 200,000 pisong tulong pinansyal sa 33 barangay sa ilalim ng bawat barangay may kinabang program ng Pangulo na naglalaan ng 100,000 piso para sa mga pampubligong proyekto at 20,000 cash grant para sa mga graduating student. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout para sa fuel subsidy ng mga TNVS beneficiaries sa Bohol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Angeli.
9: Patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dito sa Central Visayas para sa kwalipikadong mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng special payout ang LTFRB para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS beneficiaries sa lalawigan ng Bohol na hindi nakapag-claim ng kanilang fuel assistance sa isinagawang payout noong nakaraang linggo dito sa lungsod ng Cebu. Ang mga TNVS beneficiaries ay makakatanggap ng 2,500 pesos sa bawat unit na kanilang nairehistro at naaprubahan para sa nasabing ayuda. Sa pinakahuling datos ng LTFRB 7, nasa mahigit 18,000 operators at mahigit 6,000 drivers na dito sa Central Visayas ang nabigyan ng fuel subsidy. Ang pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB sa mga transportation sector ay alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga sektor na lubhang naapektuhan ng epekto ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. DOH sa Northern Mindanao nagbabala laban sa mga kumakalat na impormasyon sa mga Peking Link website at social media platforms. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Darito ang balitang hatid ni Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dandy.
10: Nagbabala ang Department of Health laban sa mga Peking DOH Link website at social media page. Nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa ipinamamahaging 30,000 pisong tulong medikal. Ang mga opisyal na tulong medikal ay makukuha lamang sa mga DOH hospital, accredited facilities at pag-apply online gamit ang eMAIFIP sa eGovPH Super App. Pinapayuhan ng publiko na huwag i-click ang mga kahinahinalang link o website humihingi ng mga sagot sa mga katanungang personal, bank accounts at mga sensitibong datos. Ang mga lehitimong program at impormasyon ay inilalabas lamang sa official Facebook page at iba pang official social media platforms ng DOH. Maging mapanuri, i-report agad sa mga kinaukulan kung makatanggap ng mga kahinahinalang post online upang hindi makabiktima ng iba pa at mapigilan ang mga ganitong illegal na transaksyon online. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 10th Infantry Division palalakasin ang kanilang external security operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Armando Fenequito.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Armand.
11: Palalakasin ng 10th Infantry Division o 10th ID ang kanilang external security operations sa mga lugar na nasasakupan ito sa pamamagitan ng pakikipugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inihayag ni 10th ID Public Affairs Office Chief Major Ben Gadot na nakaantabay ang kanilang puwersa upang alalayan ng mga law enforcement units para maging maayos ang pagpapatupad ng batas. Ayon kay Gadot, ilan sa kanilang sinusuportahan ay ang operasyon ng Bureau of Immigration o BI kung saan hinahabol ito ang mga undocumented aliens na lumalabag sa batas. Paliwanag ng opisyal na sa pagtulong nito sa operasyon ng BI, mapoprotektahan nito ang pambansang interes. Nitong nakaraang Agosto 3, 2026, matagumpay na naaresto ang 5 Chinese national sa bahay ng Trento, Agusan del Sur dahil sa kasong misrepresentation, fraud at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, August 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamay ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Bayan Broadcast, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga taga-pahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may Monte de Piedad hanggang makarating na po yan dito po sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po ng Shaw Boulevard ay bahagyang bibilis ng takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pagkatapos naman po niyan ay makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may tramo hanggang maharating po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa Magallanes Flyover hanggang makarating naman po yan ng Buendia Avenue. Pagdating din po natin dito sa parte ng Boni hanggang makarating naman po yan dito sa may Shaw Boulevard, makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
6: Gia?
7: Yes, sir.
6: Wala na tayong namomonitor ng mga flooded areas sa flooded streets sa Metro Manila sa ngayon.
7: Yes, sir. Wala na po. Subsided na po yung mga flooded areas po natin starting pa po kagabi.
6: Okay. Gia, salamat na marami for the updates, ha? Thank you.
7: Thank you po. Ingat po.
6: Thank you. Ingat. Gia Rivales, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Hoy, good morning, good morning. Yung pong mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning sa inyo. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. And of course, yung mga nakikinig naman sa atin sa FM habang nasa biyahe sa mga oras na ito, ha? 104.3 The Capital FM. Oy, etong latest, diyan naman po sa Lamesa Dam. Ha? Umaapaw ang Lamesa Dam sa kasalukuyan o makinig, lalo na yung mga kababayan natin, mga barangay na nasa palibot po ng Lamesa Dam. Naritong balitang ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary,
8: Alan, patuloy nga ang pag-apaw pa rin ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat. Sa inilabas na situationer ng PAGASA ay nasa 80.20 meters pa ang water elevation ng Lamesa Dam na nananatiling lagpas sa spilling level nito na nasa 80.15 meters. Dahil dito ay patuloy na tinututukan yung mga lugar sa bahagi ng Tulyahan River sa Quezon City at maging sa Camanaba. Sa kabilang dyan, dito sa Quezon City, ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome. Kagabi nga ay may mga inilikas ng residente ng North Fairview, mga nasa higit 400 residente yan, na isinailalim sa preemptive evacuation dahil nga sa inaasahang pag-apaw ng Tulyahan River. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa status ng Lamesa Dam. Meron pong pag-apaw. So, ingat-ingat, ha? At makinig, manood, at magbasa ng mga tamang impormasyon. Huwag kong basta-basta maniniwala, ha? Kung saan-saan sa mga fake news. Kinakailangan sa mga tunay na website ng mga government agencies po kayo tumutok. Maya-maya, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
9: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
11: Trending issue. Na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon
14: sa Philippine Sports Broadcast.
15: Di papahuli
16: sa mahahalagang kagalingan.
12: kaganapan.
13: 66 impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM Collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
30: And Capital 104.3 Collab. Collab.
31: Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
35: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
36: Yes, good morning, Sir Alan, at maraming salamat po sa oportunidad.
6: Yes, hingi po kami ng mga updates sa naging operations ng Philippine Coast Guard, kasama na yung inyong mga district stations. Nito pong nagdaang mga araw dahil sa matinding mga pag-ulan at dahil din sa bagyong si Maymay. Ma'am.
36: Yes, Sir Alan. So mahigit kumulang 8,000 individual po ang atin po na-evacuate. Sa iba't ibang probinsya po yan ng Romblon, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Nagsagawa rin po tayo, Sir Alan, ng ating libreng sakay, particularly doon sa area po ng Batangas at ng Cavite sa mga stranded po ng mga commuters po natin. Nagkaroon din po tayo ng pagtulong sa pagkasagawa ng road clearing operation, particularly sa area po ng Tingloy at Lobo, Batangas. We also assisted the LGU and the DSWD for the distribution of the food packs sa area po ng Romblon at sa Batangas, kasama rin po ang Cavite. At nagsagawa rin po tayo ng howling ng ating family food pack sa area po ng San Fernando, La Union. At currently, Sir Alan, meron pa po tayo minomonitor na pantalan.
6: Opo.
36: Halos 23 ports pa rin po ang ating po mga minomonitor. And out of that 23 ports, ay meron po tayong 6 na pantalan na meron pong natala na stranded na mga pasahero. And as we speak po, we have 463 stranded passengers from the area of Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog, and Central Visayas. 7 vessels are stranded, and then 25 vessels are taking shelters, 318 motor bangkas, and 5 tugboats po. So yan po ang isinasagawa po natin ngayon. At again, dahil hindi pa rin po gumaganda ang panahon sa iba't ibang area, patuloy pa rin po ang isinasagawa nating coordination with the PDRRMO and the CDRRMO. Meron pa rin po tayo mga tauhan na nakaistasyon sa mga opisina nila para magkaroon po tayo ng mabilisang pagkuha ng impormasyon. At the same time, madali rin po tayo makakapag-responde. At pinakahuli sa lahat, Sir Alan, we are also conducting coastal patrolling, particularly sa mga low-lying areas and mga flood-prone areas po.
6: Okay, dito sa more than 20 ports na inyong nabanggit na may mga 23 ports, ano, merong mga stranded na almost 500 passengers pa rin. Ito'y dahil hindi pa pinapaintulutan ang paglalayag ng mga sea vessels mula po doon sa mga ports na yon, Commodore, ma'am.
36: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Pero kung mapapansin din po natin, so nabanggit ko kaninang bilang, ay 7 lang po ang vessel stranded. No? So itong malaking bilang ng stranded na pasahero, nakikita po natin ito na although wala pong naglalayag muna ngayon, no? Pero ito yung mga dumarating na mga pasahero despite of the cancellation ng mga trips.
6: Ayun.
36: Kaya ang ating din pong paalala, Sir Alan, talaga sa ating pong kababayan na nagnanais umuwi or gumamit ng mga sasakyang pandagat ay i-check po muna kung tutuloy po ba ang biyahe or kanselado po ang biyahe para hindi na rin po sila pupunta sa pantalan or sa mga terminal at maiwasan din po yung pagkakastranded.
6: Ayun, malaking bagay yun. Yung bago pumunta sa mga terminal, mag-check muna. Pwedeng tumawag o kaya kung meron silang data connection, ay mag-check na rin doon sa mga official social media pages nung mga companies kung saan kabilang yung mga barkong kanilang sasakyan. Para lang sigurado, Commodore, di po ba?
36: Yes, tama po kayo, Sir Alan. At ang Philippine Coast Guard po sa aming social media platform ay regular din po tayo naglalabas ng mga updates, particularly anong mga pantalan po yung apektado. So pwede rin po silang mag-check sa aming mga social media posting po.
6: Ayun, okay. Pero itong mga stranded na ito, nagtutulong-tulong naman ang ating Coast Guard, ang Philippine Ports Authority, at iba pang ehensya para magbigay sa kanila ng food supplies kung kinakailangan, ma'am.
36: Yes, tama po kayo. At bukod sa mga nabanggit niyo, Sir Alan, ay katuwang rin po natin ang local government units po.
6: Ayun. Okay. Ma'am, makikibalita lang kami dito po sa napaulat naman na merong nawawalang fisherman o manging isla diyan po sa gawin ng karagatan ng Batangas. Any update tungkol dito, ma'am, please?
36: As we speak po, continuous po ang ating coordination din po with the coastal barangays and yung pagbibigay po ng mga information sa ating po mangingisda. So currently po, wala pa po tayong natanggap na formal report kung ito po ay nakita na. So we are constantly doing our sea patrolling po for the location and locating itong ating po hinahanap na mangingisda.
6: Specifically, sa ang coastal area po ng Batangas, nagaganap ang mga paghanap ngayon, Commodore Kebia, ma'am?
36: Ngayon po, I don't have that specific data, Sir Alan, okay. But I can get back to you po, no?
6: Opo.
36: Pero ang naging report po sa atin ay continuous po ang isinasagawang paghahanap and information dissemination po na ating po mga kasamahan.
6: Ayun. Isa pa, ma'am, kanina you mentioned na maging ang mga assets, mga land assets ng PCG ay dineploy para sa libreng sakay. Specifically, dito sa mga lalawigan ng Batangas at Cavite. So ano po ito? Yung mga na matataas na trucks ninyo, mga 6x6, ganun po yon, ma'am?
36: Yes, tama po kayo, Sir Alan, yung mga M35 trucks po natin. Yan po yung ginamit sa pag-asagawa ng libreng sakay dahil based po sa report sa atin. Ay, halos mataas po talaga yung baha that time na during the weekend. So just to assist din po ang ating mga commuters ay nagsagawa po tayo ng libreng sakay.
6: Ayun, okay. Talagang ano ha? Talagang pati sa pagbaha yung ating mga kababayan. And isa pa, maging ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasi nga mga ekspertong mga yan pagdating sa rescue and relief operations. Sila mismo tumulong dun sa pagre-rescue ng mga kababayan natin sa mga flooded areas, Commodore.
36: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Noong weekend, halos hanggang dibdib po ang lalim ng ating isinagawang rescue operation, particularly sa area po ng Romblon at ng Cavite. So, tayo po ay nagpapasalamat din po sa mga kababayan natin at talagang sumunod po sa mga advice po natin. Ang naging challenge lang po talaga dito, Sir Alan, based sa feedback ng ating mga responders,
6: opo,
36: ay may pagkakataon po na talagang makited yung dadaanan. May mga dala po kasi tayo mga rigid hull inflatable boat po, yung mga rubber boat po natin.
6: Mm.
36: So yun po ang naging challenge talaga. Pero again, naging successful naman po. Again, ang Philippine Coast Guard hindi po nag-iisa sa ganito mga panahon. May mga kasamahan din po tayo sa iba't ibang ahensya. And of course, yung mga volunteered residents po na tumulong din po sa atin.
6: Okay. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
36: Yes, Sir Alan. Maraming salamat din po at magandang umaga po.
6: Thank you. Good morning, ma'am. Kaibigan ng boses mula po sa Philippine Coast Guard, ang kanilang spokesperson, Commodore Noemi Kebiab.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, mga kaibigan ha. Update naman sa MMDA. Ito pong mga mobile booster pump na inilagay sa bahagi ng Marikina City, ininspeksyon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
1: Masalan, magandang umaga, personal na inspeksyon ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicholas Paul III ang large booster flood pump sa Marikina City na siyang humihigop ngayon sa baha sa mga barangay ng Tumana at Malanday. Ito'y matapos na hindi gumana ang mga nilagay ng Department of Public Works and Highways na pumping sa pumping station sa lugar sa kasagsagan ng pag-apaw ng itlog Marikina, bunso ng walang patid na pag-ulan nito mga nakalipas na araw. Katuwang ng Marikina LGU ang MMDA sa pagkakabit at pagpapaandar ng Natura Mobile Pump para sa mabilis sa pagpapahupa ng baha sa mga apektadong lugar. Nabatid na 3 beses sa mas malaki ang pumping capacity ng booster pump na ito kumpara sa pump na nakalagay sa Tumana Malanday Pumping Station. Una rito ay ipinabatid sa Radyo Pilipinas ni Marikina 1st District Representative Marcy Jodoro na magtatagal ang naturang booster pump sa bahagi ng Tumana at Malanday hanggang sa ganap na may saayos ang pumping station dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: J-Mark?
1: Yes, Busan.
6: Bali, ang tinutukoy mo rito yung mga yung pump na mobile. Ibig sabihin ito ay pwedeng hatakin ng mga truck at maipuesto kung saan higit na kinakailangan, ano?
1: Tama yan, mobile ito, Busalan, at malaki ito, malaki. At sabi nga, ang pumping capacity nito, 3 beses sa mas malaki at mas malakas kumpara dun sa nakalagay dun sa pumping station sa Marikina at sa may Tumana at Malanday, Busalan.
6: Ayun, so talagang malaking bagay yung mga ganyan ka mobile booster pumps sa, of course, hindi lang sa Marikina, kundi sa iba pang mga lugar na madalas sa binabaha. Pero kapansin-pansin na yung mga dati na matagal mag-subside ang tubig baha ay mas mabilis nang mag-subside sa kasalukuyan, J-Mark, di ba?
1: Tama yan, Busanan. Sabi nga kahapon sa panayam ko kay Congressman Marcy Jodoro, hindi naman talaga babaha sa Marikina kung gumana itong pumping station dito sa may Tumana at Malanday.
6: Mm-hmm.
1: Kaya ibig sabihin na epektibo yung pumping station nila at dahil nga lang sa hindi gumana at yung pumping station kasi sa Tumana at Malanday ay hindi pa na-turn over sa lokal na pamahalaan. Kaya hindi sila makagalaw, hindi nila ma-repair yung pumping station na yun. Kaya hinihintay pa nila yung contractor na kinomisyon ng DPWH na siyang magsasaayos nito. Pero sakaling ganap na maayos ito at may turnover na sa lokal na pamahalaan, itong pumping station sa Malanday at Tumana, lokal na pamahalaan na mag-ooperate at magpapatakbo dito, Busalan.
6: Okay. Salamat na marami, J-Mac Nagala. Thank you.
1: Busalan, balik mo na sa iyo.
6: Thank you. Si J-Mac Nagala. Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Maya-maya, makikibalita naman tayo diyan po sa Central Luzon. Ang ating makakausap ang Information Officer po ng OCD, Office of Civil Defense sa Central Luzon, si Ms. Francesca Quizon. At syempre, hingi tayo ng mga update sa sitwasyon diyan naman sa Region 3. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curiously ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
35: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Alas 7:30 ng umaga ang ating oras. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Central Luzon, Region 3. Ating makakausap, OCD Central Luzon Information Officer, Francesca Quizon. Magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, sir.
6: Nako, si ma'am medyo namamaos na rin ha. Mukhang talagang naging busy kayo nitong nagdaang mga araw. Opo.
10: Pasensya na po. Okay, yes, sir.
6: Okay lang po yun. Saludo po kami sa inyo. Of course, una, hingi kami ng mga update sa kasalukuyang sitwasyon diyan po sa inyo sa Central Luzon. Dahil meron pa rin mga epekto po nitong mga pag-ulan na patuloy na induced ng habagat, Ma'am Francesca.
10: Yes po, sir. So, dito po sa Central Luzon, particularly po dito sa Pampanga, ay ngayong umaga po ay sumikat na po ang araw, no? So, inaasahan po natin na mas mabuti po yung panahon sa mga susunod po na araw po dito po sa Central Luzon. Bagamat atin pa rin pong tinututukan, of course, yung mga situations natin po on the ground. So, meron pa rin po tayong mga flooded areas or flooded barangays po na itala dito po sa Central Luzon, as well as meron pa rin po tayong mga open na evacuation centers po na nagki-cater po ng ating pong mga evacuees.
6: Opo, inabanggit nyo ma'am yung mga evacuation centers. Meron po bang mga kababayan tayo dyan na hanggang ngayon ay sa mga evacuation center pa rin po naranatili, ma'am?
10: Yes, sir. Bagamat inaasahan po na bababa na yung bilang po ng ating mga families and individuals na nasa evacuation center ngayong araw po, not sa mga susunod na araw. Pero base po sa ating latest report po, at po yung source natin, yung DSWD Region 3 po, ay as we talk po this morning po, meron pa po tayong 383 na open evacuation centers po catering 7,404 families po, and kung i-breakdown po, we have 24,325 individuals po na currently ay nasa loob pa po ng mga evacuation centers.
6: Mm-hmm. 23,000 individuals. This is across Region 3, Ma'am Francesca.
10: Yes, sir. So ito po ay sa mga provinces po natin dito po sa Central Luzon.
6: Ayun. May mga, wala naman po yung napaulat na mga casualties o mga missing persons so far diyan po sa Central Luzon, ma'am?
10: Apo. So far po, wala po tayong natatanggap na mga reports po dito sa ating Emergency Operation Center about casualties.
6: Okay. Let's talk about some areas na maaring lubog pa rin sa tubig baha. May mga areas, I understand, maging dito sa lalawigan ng Bulacan, pagka nagkasabay yung high tide tapos malakas na pagbuhos ng ulan, maraming areas dyan sa Bulacan ang underwater. Latest lamang po sa aspetong yan, Ma'am Francesca, please.
10: Apo. Sa ating pong latest report po dito po sa Central Luzon, sa Kabuuan po, meron pa rin po tayong 493 flooded barangays po, no? So yan po yung sa mga probinsya po ng Bataan, Bulacan, meron din po sa Nueva Ecija, Pampanga, dito po sa Pampanga, Tarlac and Zambales. So tulad nga po ng nabanggit niyo po earlier, sir, yung sa Bulacan.
6: Opo.
10: And some parts of Pampanga, no, ganun po talaga, medyo mahirap po pag nagsabay yung ulan, yung baha, and at the same time may mga meron po tayong meron po tayong mga high tide, no? So pag nagsabay-sabay po talaga, medyo medyo mahirap po, no, at pasakit po sa ating pong mga kababayan. Pero rest assured po, sir, na yung mga DRRM offices po natin, officers, and our local chief executives po are on hand po, no, dito sa mga naitalang mga pagbaha po na ito.
6: Ayun, okay. So, ibig sabihin, patuloy pa rin ang pagtutok ng ating mga team, ano, mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at maging sa OCD dito sa mga areas na ito na binabanggit niyo na may tubig baha pa rin at maaring nandun pa rin yung evacuees sa mga evacuation center. Ma'am Francesca, ano po?
10: Yes po, sir. So patuloy po yung monitoring and coordination natin. Yung pong aming emergency operation center po dito sa region,
6: opo,
10: still on red alert status po tayo. So patuloy po yung ano natin, no, yung pag-coordination natin sa member agencies po natin, no. So on hand po tayo on that.
6: Ah, okay. Yes. Aha. Ngayon makibalita naman kami, meron bang mga infrastructures na ano na apektuhan? Halimbawa, syempre mga paaralan, mga pangunahing kalye, tulay, Ma'am Francesca.
10: As of this moment po, sir, we are still waiting for the official reports po on the side of the infrastructure, no. So hinihintay lang po natin yung official report ng ating pong DPWH. Pero I can share to you po, meron na pong nilabas na report yung ating Department of Agriculture po, Region 3. So dito po sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac and Zambales ay a total of, nakakalungkot man pong ibalita, 96,192,997 po yung damages on the agriculture. So ito po ay naapektuhan po halos 2,404 na mga fisher folks and farmers po natin dun sa mga nabanggit ko pong mga provinces. Pero actions taken din naman po ng Department of Agriculture, of course, is yung

0: Meron din po
1: Oo.
0: tayong ibang mga crops, no, na dito po pangunahin na kinukuha sa Central Luzon po.
1: Ayun. Okay. Now, in closing, Ma'am Francesca, yung mensahe po ninyo mula dyan sa Central Luzon para doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon pong Tuesday morning. Please go ahead, ma'am.
0: Apo, para po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Central Luzon, of course, tayo pa rin po ay maging vigilant, no? Meron pa rin pong mga iniwan na baha, yung ating nakaraang habagat at mga bagyo. So, kung tayo po ay pinapayuhan na lumikas ng ating mga otoridad or ng ating pong mga DRRM officers, tayo po ay sumunod na po, no? At ating safekeep yung ating mga bahay na maiiwan, and then we proceed to the nearest evacuation area kung saan man po tayo dadalhin. And of course, gusto ko rin po take yung opportunity na
1: Opo.
0: paalalahanin po yung mga kababayan natin. Medyo uso po ngayon yung mga nakukuryente. So, tayo po ay mag-ingat. So, dahil marami pong baha, basa, probably may mga inaayos po kayo sa inyong mga bahay. So, tayo po ay doble ingat po dyan, no? And also, pinapaalalahanan din po ng ating pong mga DRRMOs yung wala po mo ng maliligo, no, dun sa mga ilog natin or mga sapa na malakas po yung daloy ng tubig o yung current po. So, asahan nyo po, 24/7, tayo po ay bukas dito sa regional office, ang ating emergency operation center. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga DRRM officers, mga barangay disaster committees, just in case kailangan nyo po ng assistance.
1: Okay, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga update mula po sa inyo dyan sa Central Luzon, ma'am.
0: Thank you very much din po and magandang umaga po.
1: Thank you mga kaibigan. Yan po ang latest sa OCD Central Luzon mula kay Francesca Tuazon, Information Officer po ng OCD diyan sa Central Luzon. Maya-maya sa ating pong pagbabalik, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updates naman mula sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
12: Trending issue na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Rocket.
16: Di papahuli
17: sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Sports Radio, 918.
21: Radyo Magazine, 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo.
8: Radyo Magazine.
13: Serbisyo Publiko.
14: The AM and FM collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
24: And Capital.

0: 104.3 Colab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel, sir, magandang umaga po.
5: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
4: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, mula sa DA, kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan at ang government intervention dito po sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan dahil sa habagat at yung nagdaang bagyo, Asek. Sir.
5: Yes po, Sir Alan. Meron tayong dalawang bagyong nagdaan, si Luis at si Maymay at saka itong pinaigting na habagat.
4: Opo.
5: At as of yesterday, Sir Alan, ay nasa 135 million yung kabuuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki po nito ay sa rice subsector at 102 million. At sumunod po yung sa ating mais at 12 million pesos. Pinakamalaking damage po na itala dito po sa Region 3, in particular po sa Nueva Ecija at 72 million. Sunod po sa Pangasinan at 29 million. At pangatlo po rito sa probinsya ng Tarlac at 24 million. Dahil po sa mga damages na ito, napag-utos na rin po ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko yung ating pong mga tulong. Ito naman po ay naka-preposition na yung ating mga farm inputs, kagaya po ng mga binhin ng palay, mais at gulay.
4: Opo.
5: Dito po sa mga naapektuhan ng mga regional field offices, na ihanda na rin po yung ating survival and recovery loan packages.
4: Mm-hmm.
5: Tag 25,000 po ito. At umiikot na rin po yung ating mga kasamahan sa Philippine Crop Insurance Corporation para po sa indemnification doon po sa mga insured affected farmers. And of course, later on po, pag may mga nasira din po na mga infrastruktura at saka po mga pananim, yung ating pong rehabilitation and recovery through our quick response fund ay mailalatag din po natin through our regional field offices.
4: Opo. Asek Arnel, sir, nabanggit mo sa industriya ng bigas, yung palay nasira, umabot sa 100 million pesos so far. How would this impact sa magiging supply ng bigas natin sa darating na mga araw, Asek? Sir.
5: Sir Alan, may katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. At yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged is 4,300 hectares. So ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa.
4: Mm.
5: At ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi dun sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So,
4: opo,
5: definitely hindi po ito makaka-apekto doon sa kabuuang productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
4: Ayun. At saka nabanggit mo, sir, yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Sir, ano? Ibig sabihin, yung mga magsasaka natin na nagkaroon ng losses sa kanilang mga pananim dahil nga dito sa mga kalamidad nito, covered sila ng PCIC, yung insurance, Asek, sir?
5: Yes po, yung mga damaged lugar, lalo na po pag registered po sila sa ating registry system for Yun. Basic sector in agriculture.
4: Opo.
5: Kaya po, palagi po natin silang sinasabihan na mag-registro po dahil magiging beneficiary po sila pag may mga ganito pong sakuna para po maka-ahon sila, makapag-bigay ng additional na puhunan po pag sila po ay magtatanim na mali.
4: Ayun, at malaga yung point na inyong binibigyan din, kinakailangan registered. Ibig sabihin, mayroong sapat na documentation, kung ano man yung hawak nilang lupa na sinasaka para ma-determine ng maayos kung ano yung covered pati ng insurance. Sir, ano po?
5: Yes po. At ngayon po kasi pinamamadali natin, gusto rin natin i-digitalize yung sektor ng agrikultura, lalo Opo. Na po sa insurance, malaking bagay po pag rehistrado sila, mas mabilis po yung pagtugon ng ating pamahalan.
4: Mm-hmm. Okay, makikibalita rin kami, of course, yung mga magsasakat manging isda natin, yung mga pananim, of course, yung mga infrastructure, farm to market, roads, maging yung mga machinery at equipment ng ating mga magsasaka. Mayroon po ba mga reported na damage? Sir?
5: Mayroon pong naitala na ilang irrigation facilities na nasira na nagkakahalaga po ng 16 million. So ito naman po ay aayusin agad. Nga po, under our mga programs, either sa NIA po o sa ating regional field offices. Maliit lang naman po ito na bahagi sa ngayon at yung ating pong mga field offices ay tumutugon na po dito.
4: Ayun, ibig sabihin ang DA down to the regional and even provincial and municipal levels nakatutok doon sa ating mga magsasaka at mangingisda na maaring naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, sir. Ano po?
5: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
4: Okay. Sir, in closing, mensahe, lalo tigit dun sa mga farmers and fisher folks na nakikinig at nanonood sa atin ngayong pong umagang ito ng Tuesday. Please, go ahead, Ase Carnel, sir.
5: Maraming po uling salamat, Sir Alan, sa pagkakataon at muli po para po sa ating mga magsasaka at mangisda, lalo na po dun sa mga naapektuhang lugar, ay kagad po na makipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan, lalo na po sa ating municipal, city, and provincial agriculturist para po sa mga assistance at interventions po na pending ibigay, parehas po ng lokal na pamahalaan at ganoon din po ng ating Department of Agriculture Regional Field Offices. Ang ating pong kagawaran ay patuloy po na magsiservisyo para po sa kanila. Muli po, magandang umaga, Sir Alan, at mabuhay ka. Magandang umaga po.
4: Thank you, sir. Thank you. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 10 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Yan. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po yung sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. At syempre, mapapanood din sa ng live sa streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ha? Ilan muna ang mga paalala. Ay, hindi, andito na eh. Ha? Okay, teka muna. Ha? Narito muna ang ating update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
4: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
6: Good morning, Sir Alan. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at palayo na itong si Tropical Storm with international name na Peilu dito sa may Pacific Ocean. Within 24 hours, pinakamataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Meron pa rin paminsan-minsang malalakas sa mga pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Asahan din po ang makulimlim na panahon ngayong araw over Metro Manila. Ganyan din sa Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Ganyan din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Dahil din po sa southwest monsoon at kasamahan din yan ng paminsan-minsang mga light to moderate rains and thunderstorms. Habang natitira ang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estareja. Good morning po.
4: Thank you so much, si Benny Estareja, mga kaibigan. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: So dito sa Metro Manila, unti-unti nang gagandang panahon. Yan. Pero siyempre, darian pa rin ang mga paminsan-binsang pag-ulan. So kung lalabas ng bahay, may pasok ko na ho ngayon. Ha? Kung lalabas ng bahay, may pasok na sa opisina. Ha? Pero mga estudyante, maraming LGUs po ang nag-cancel pa rin ng klase. At yung iba naman, instead na face-to-face, ang gagawin nila ay online classes. Kaya yung pong mga lalabas ng bahay, ingat-ingat pa rin. Huwag tatama rin na magbitbit ng payong. Dako, yung iba eh, ganun eh. Ayoko magbitbit ng payong, istorbo lang yan. Pero pag umulan, sisisinan sarili. Sana nagdala na lang ako ng payong o kaya ng jacket. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 11, 2026. Thank you sa ating mga executive producer. Thank you, Paula Antolin. Thank you, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side. Maraming salamat, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.